0: Ogun ni furuko re olodun
1: mo. Ohun se o.
0: Ijile ife.
1: Ohun oju eda ri laye. Ohun toju oko n foju iyawo e ri. Ohun ti iyawo n foju oko e ri. Ohun to de ba won omo lede. Let Danny Carolis home.

eyin o mo wo pe awa na o ni soro ise ilo gba lo wa o fi ti elegbo to ni eleni olorun ba ni gbo ti e na be ni o lu fe wa kiyin o ayin te wa ni facebook

0: o to mi kan le ni kin ti ah eh mo pe olorun yen fi sare kogbon
1: ti ri ko je pe oko a se iyawo iyawo wa se oko a se ba de bi pe meni dariji a si jo ma gbe nu ile titi dojo ale
0: je ma je ngun lele yi mo yo si baba e ti aba soro daada mo ti mo pe won o gba koko mi mo se wole ni ani kini kin fun yin but daddy mi ni di ke ba wo ri mo wa okay mo ti je kin te ko nle se tin da gbe ti o so ma ti yawo lodo e ni e pe o da na fun yin en je ya ki ra bread ya bi ki ra mi fun e mo daddy mo wa okay sir awa kenubo awa study bikan mi wa boloju won wa so gbolo nkan pe mama mi si so fun mi o marriage affair bo si wa bere gan bi o se jo bere re yes omo ya fe nkan oni si o I'm proud of you. Odun tin boy ni won pe a doctor odun gerege ti won se yawo yi 50 years odun tin boy January ni o pe a doctor odun nje ki lo sele eto bo lo se bere laye gbugbu e ninje gbo wa mi fi lele pelu ase mi awon bibi ile ibadan bi ni oluyole eni baba ti mo mu oro e wa o sise banki first bank ni Ibadan boys high school ni won de lo
2: ko ba lu ami filele pelu ase
0: oni kin ba won mo yan na bi e gbe mi e so bi e tin sise abi ye abi bo se lo le we but gbe mi bi oni Mr. Lupo please mi ye ko mi so ni won ti e ni kin da ko amu eh ai se what god has done oni ki awon le ki awon eyan le ba won da si oro awon tori pe I'm fed up o so ni je be lo debo won na won ni yawo awon lo si Saint Anne's Saint Anne's college guest college ni yawo awon lo university le badan bi someone ti gbedo le daada la won mi eji pipodi la won mi eji ti pada pade
2: what god has joined together
0: olu si rowo la won o economics ni yawo awon sise nigba to ya yawo awon lo kose lodo gbaju gbaje nikan le ibadan laye jaye igba na to mo nipa aso aso gbe yawo ran white garment won la yen leyu yawo awon tun je osise ile ise won sise niwon ba de le ise ise tobacco awon je ti mo dako ti food up o e ti je tan e je tan
1: yan ki an ko fun na ni
0: ẹni oje nigeria lo gbogun ti nigeria ẹyin inu ọlọ́nu àwọn tó lọ ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ nípa àtẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ kò jẹ́ àwọn tí ń gbàwòsàn ọ̀fẹ́ nípa àmú.

0: bo se nba yin so lowo lowo yin an mefe fa o fe foju kan aba e won o se fe ri soju soro si ti mo ni aba pe eh ni baba yi no nonsense for nonsense bi mo se wo mi se igba ti mo joko ti won bi e meta ni won nu table ni won ah omo mi kase igbale ohun won lowo won mo si ti gate ma ri ni ti ti pa
1: ki mo ran mi si wo iyawo ni wi pe
0: ibi ti won se adugbo ti won ko ile si ti won gbe ni lori ofe ati so yen
1: imo ran mi si wo iyawo ni wi pe
0: two flat ni nbenu le won sugbon mo ri pe daddy o le ba tenant gbe bi mo se foju wo tori ngba mo ni daddy gba neighbor si bi ki ejo ma gbe and then owo gidi ni won san daddy ni won ba leje ni wa so run
1: imoran
0: se won ko a mo bole ni
2: abi abi
0: ko sa wa ntiti pa ba yen daddy bolo si wa di pe mo mi lo lodo yin patapata ke lo fa
1: soko iyawo le ni pe
0: won dan fi bi mo tanu
1: suru lo lo un gogo
0: awon je nikan to wa kiani gan pelu yawo awon atawon omo awon
1: ayade
0: iyawo awon ni bere awon ti ri pe eh o da lewa sugbon ko ni nchan pe ni apanle lo dende fa won woni sugbon e na lo wa mu ki gungun gun kekeke ko mo wa woni bo se di pe awon gbegbe aye lo gbegbe aye lo gbegbe aye keje bi eni ti won gbe ka oje osise ile ifowo pamọ gbogbo nta won fi toju awon ma awon pata awon mo sende si yawo awon ni
1: toju abi oko
0: awon le so awon le fosa pe yawo awon oni kobo ninu owo ile iwe awon ma awon ta won fi to awon mefe fa tan fi yanju pe sugbon bi ti ija ti o ko be ni pe awon egba to yala won ri pe ya ti ma mojuto awon omo awon fe di ise fun ayawo awon awon ni madam ise to se nto ba ko yi lo file ebo ko se aran bi ogbon ta de ja ko se aran so ara
2: ko ma so ran daada
0: lo joko ti yen
1: lojo ta ko ba roju ise ni ko foko mora
0: awon si gba shop fun yawo awon ni waju adamo si gba o si fi opolopo dun lo shop na mami to modun melo sa to leyin ne pe ayin 76 ni se monu wa to modun melo am Mr. Lupo present 69 by ki lo mu pin ya wa mo ni bere la won lo Mr. Olopo mo mi kanju ni ya so pe waju agba lagba awon ti njo lo le iwe ti njo bi ile badan won so sa nkoko nda ko won photo yi Mr. Olopo emi ateni bayi re emi ateni bayi re emi ateni bayi re emi ateni bayi re mo fi photo mo bi pe emi ati Bola Igiri daddy awon eyan pe mi e ri pe mo ko ti e nigba to po lo leyin pe ah mo opportunity laye mo se kini kan wa tun be se gbe mi de branch bayi kini ah wolo
2: itan pon
0: mo mo gba bo mo ni ko je si je pade bi si lo wa lo wa ni mo lo wa se ire
2: ebe ma ma fi da bi senu ni temi ni
0: gbogbo to stage kan awon to be si so gbogbo awon live awon awon ana won te jo foju ara won ri daddy kilo ni ki mami fi ku onu le kilo so ayin ata won
2: ko sele
0: yen ko lawon je nikan ti ma pariwo mo lemi na ri be faye da da da da won faye re le fun ise yawo ni abi fomo awon o lo to awon awon ta won ba ti wa nle ba won ti wa nle niyan ta won ba de si sinle awon o sinle niyan oni be na won ti ni gbolo won aso pelu yawo an pe kankan ka won po kini ka won po won ni gboya ni yawo awon won ni ko si ni teri ba kan to to lo ti ti
3: oko taya e ma ya
0: daddy e ja go straight to the point kilo de ti mo mo re
3: taya toko e ma ya
0: ipe na ni mo nlo o mr en kan ju ah mo ni daddy go wa mu phone kini keji ma ko ju ese pe daddy se ri pe meji ni ringi mo to fi gba kan to ri mo ri pe won wa diabetes won lo to te ma run
2: gba ti a jo so re
0: gba tan ba ti lo to yen ma ri ma mo gba ko lo were were won a tun si de be ma tun break e ma di mi ti e fe mo mi se ko le e si fun mi number mo mi nka ko ni pe ngba ti iya yawo awon ku o je asiko pe ni ja fa won won ni awon ya enikan lowo to je ore awon awon ya won lowo lati bank won lowo nsi jowo kan to lo ko die won lowo yen awon la won pada susan tori pe arakunrin won pada dupe awon o de lo be mo na won de so gbo pin je ta won ni awon so fun yawo awon yawo awon na mo bi nkan se nlo gbogbo nkan ta ti ngba na die asiko ye ni ya yawo awon salaisi nitori na won ni awon orowo yo daada mo ni bi ti yawo ni bi ti wahala
2: wahala ji de
0: ni ti wa be nu mo ni ko ju bi odun meje abo ti mama yawo awon ku
2: yen se beria
0: ni mama awon na wa ku won ni awon ti wa yi gbese ye awon ti yi je Mr. Olupo won ni yawo awon de make sure wi pe sile kan
2: ninu o ti e
0: ninu owo e ko dapo mo owo awon
2: oku ki en
0: won ni gbolo so ni pe I can forgive
2: but I won't forget.
0: But I won't forget. Hey, but we are mama tie ku bo nkan se. No. Olorun abu e la shiri.

0: tete.
1: Mami, mo ni ki lori mo se o. Mo le se nkan kan sugbon mo fe wa ri na. Ebi mo ti pe. Mo ti pe na. Adugbo ti mo n gbe o se bi to kan le kugiri wa. Ah, adugbo kan si mele Ibadan. E ba lo na Jericho mo na.
2: Lo ba la lalubosa.
1: Eh lo.
2: A wa pe lenu gate ni ke se omi wa lo.
1: Na ko bi owo abi bi won ti.
2: Iwo
1: gan wa.
2: A so fun pe se won ni ke wa. So a han se si o.
1: O da bi an mu lo ko lodo ti a.
2: Eh ya ka gba odorin ni.
0: Igan soso.
2: Ni a gba ni koroko ya ni. Then you have to fed dapo lati sale.
1: Ibi Olorun da wa sinu.
2: Bo ni yan wa fed dapo lati sale. Ni yan na le tu wo latoke.
1: Nbe, bi o da wa sinu.
2: O le gba kan latoke le.
1: Ibi Olidare si la gbe.
2: Ibo ba mi toko re bo.
1: Ibi Olidare si gbe mi o gbori nla.
2: O ba begede dani.
1: Wallahi. Sori we ko si wala.
2: O wa to wa kuku. Saka saka.
1: Ba mi. O da ya la gba dance abi. I like where Ibrahim came. I want American. Agelule n gbọ 96.7 agbala oba moita la de bayo akande mefa
2: waru o ke ga kere o
1: gbogbo le badan aware ani nte bo gbodo ni nle bebo ni ru eyo de ru ewa eni kini nkan
2: bebo
1: gbodo ni
2: mo e mo ti bo ba gomina soro a pari titi ona odo re titi december
1: ko ti eni ni
2: iwo yi jejo lo mi sin
1: ah mo don ti se na ile ni
0: o ni le
2: mo ri asa.

0: ba se ra wa ta daji ra nta so an se nta wa se lohun ko dari ese wa jin wa bi atunle se je se won ti o se wa mo fa wa sinu ndanwo gba wa lowo bilisi
1: Muni mo fe ri mo no to miss to come o ye je ka ma soro daddy lo pe mi mhm yo ni mo se fun mo le se nkankan but mommy nje nkankan be ti daddy se to je ese te ni gan o tun do ni
2: lokan
1: Je firo wi pe ki n ku onu marriage yi
2: ki n fe
1: ki n farakunrin ile
2: si aye re
1: in lokan
2: e ma da gbe ke je o aladani kan gbe
1: o se my dear really ko o se mi ti lo mo ti kuro marriage yen mo pe ti ku o sugbe to ku e tun ma won omo daniel tun je ka won omo na o
2: na ni baba ni kan se daada si
1: eh boya won wo boye se si mi ah ibi ti mo ti wa sunra ki ni pe mummy mi order say ma awon mo yin wo bi daddy se si yin
2: na se eti re na yin gbogbo ran ni ile iwe tan o se gbe yawo fun won
1: mo ni kini won se ma ko se mi but aye ti lo niyan se number yin ni mo ni bere ma ma get back sin ha Duni. Mami o gbe number mi ma. Mo fi number mi pe mami. Mo gbe. Mo se nse elo won ti dohun mi ma. Mo kan fi phone won segbe radio ni. Bi mo se n gbo ohun enikan lara won ta jo wa mle ise ti to n seto lowo iwaju radio
2: pe ki wa ko ma gbo lage lulo ebi oye lage lulo ti mi sise
1: ona wo la leto bo la se lerin ti baba ta awon number ti won ti o je number awon baba gbogbo e ni mo gbiyanju ti ma ti so fun pe oni adebi lo ko mi lati le ise lagelu fm ni le ibadan tabi to se gbe kona kini wa wo aba e wo ra e beat ye ti ni ri won pe mani daddy so fun mi pe mi need yawo sugbon awon omo yi ni ona wo la won la leto bo la se le se won ni jo olon ti da si won ni ebi atara na ti da si intime mi so ni pe awon oni ka won mo lodo aba won sugbe boya won mo ni won ro nti won se sawon tan na fi koyin si baba won to oro re o 09123708675 Emi tori e mo se sa ya gege o emi hello
3: olupo
1: baba mi
3: oni yo ni daru
2: aso e mi mo kan soro
3: eh aye tin gbo ti aye oni pada leyin
2: ami olodumare ami
3: eh ni ri wahala o
1: ami olodumare ati na o
3: emo

September ọjọ́ Tuesday. Ogbeda to ni ori ofe lati gbo mi. Eja yin Oluwa gege bi ati ma se lara aro. Eyin ti e mo po da si yin ni o. Eja fi emi imore han fun ipa to bori ipa o. Agbara to bori agbara emi inu awon woyi. Eja yin gan, eja so ko seun. Eja kan sara si baba a fe ki hallelujah meje fun ise agbara re lori aye wa. Hallelujah meje, 1 2 go.

0: o ton ba nfe wi o ton ba nki olohun down e ba nki po se ngan dupe titi mi se mo dupe ti o fi da leni yen ati gbogbo eyin ko ye ki nkitin tun ranti ati ki e mo fi se binu o iwo na wo bi mo se ranti gbogbo won ninu studio orin yen ni je ranti gbogbo eyin te mo mo nawo si mi nile gbogbo eyin te send the gift si mi nile ati lode eyin te wa ni diaspora mi le ki yin tan mo mo te du oye gbogbo eyin omo olohun oda lanre anko anko anko anko epo ti mo le dupe lowo yin ti le dupe tan e se gan o e ku itoju mi gbogbo eyin te ngbo mi te mo tele mi lori line eyin omo ri line te ngwo mi lona bi to jina eyin te sunmo ateyin te wa ni tosi ah yin le ki yin tan o yin le ki yin tan o se wa ma won tin ki kan gbogbo eyin te mo bu wa gan te mo soso buso pa wa a tun ki eyin na e se gan engineer ba ngbo yin soke ka won gan mo ki awon na tinu tinu mi ni o e ba denu mi le kose nice mo dupe dupe dupe mi o le dupe tan gbogbo eyin omo olohun ni bo le wa e jo ba mi gbe iyo yin ati anointing won ti mo fun yin pelu omi 77 gbogbo ite gba ni Jesus City eyin te ni ite gba ni jo Sunday atola lo lati bere si lo iyo ni wema ni agbara eni to laye atohun e mu iyo yen wa tun gbadura si nibo ni iyo yen wa e lo mu papapa oba mi eni to ni majemu ni ikawo gbogbo eni to ba bere si lo anointing won yi gbogbo awon to ba bere si lo mi iyanu ti aye won nilo majemu ti o gbe yi pada de ba won ko bere si ja wonu le won lo leyo kankan mama yi iyi pada ko de ba aye re ko de ba awon me ategun ti tun ko fe wa iyo gboro oluwa wa bere ise anointing won wa bere ise omi wa bere ise eyin ayan fe e le bere si lo mi ati anointing won yi bo iyo yen la ni ti lo mo fe so awon kankan ni agbara eni to ni aye atohun bo mo se fe se mo fe gbadura fun awon eyan meji si meta engineer e je ngbo nti baba iso e je ngbo nti brother iso eyin omo olohun ko to di pe ma jade
1: praise the lord oruko mi ni olaniyi olarewaju mo wa lati adegbai
2: adegbai bi
1: mo dupe lowo olorun lori oke last year July ni mo join ipe yi so baba mi ejo mo fe to anfani kan lowo eni to dari mi wa sinu
2: yin debi
1: ni ijo yi
2: oye ba npe
1: mommy latifat
2: e se orire be se nbo yen idunnu subulu ayo kan yin e ma mu yan wa church o omojo ti ase o wa lenu mi o bi iru oni bayi ase nbe lenu mi mama yi e ton ra won laye mo tin wo won mo nbo yin
1: so won ifa ti won so fun mi pe ki ma wa si olorun ojiji so won ni pe ti ma ti debi ipo osu ofa won ma fun mi ni ga wo omi 77 ni o ma so be na ni bo eje ki ndo ko o si mi emi gogo ma pray to ba se mi pe ona ni ijo yen fun mi o ti mo se oju ala yen gogo ni mo ti ri baba mi pe a ona ni ma bo o si iye de ni fun e ojo na ojo yen wa gbo sijo Wednesday program ojo yen ni mo tebi bayi so mo wa
2: e ni suwo e ri mi loju ala
1: be
2: ni
1: sir
2: o si emi mi mo
1: be sir
2: lẹyìn bá pọ̀ tẹ́ bàbá ń lọ evangelism ṣe bẹ́ẹ̀ mi mímọ́ mọ̀ polówó mi ẹ mọ̀ ń gbọ́ yín jàre.
1: So ìgbà tí mo wá débi.

e kaabo pada latoju oja ikani lagelure lagelu 96.7 FM oke gajo ke ile malavelo le ni lebada oya je kemo letu iroyere daraya niti buto ro agba nla aye o wa se se ko je pe won se nda po mo wa elewo wa 500 ni bi kimi ga kiri agba nla aye elo kan ni bani dore Facebook ikani lagelu 96.7 FM lori jakama fan family awa nbe lori TikTok at top striker 100 lori TikTok oya let's go there gbera gbera gbera mago awon eyan ku bere pete sugbon like kere eyin ti akilo sele egbe ko lo fa oya o fe rowo yin ina oni to owo yin o owo te fi ra data lagba lowo olohun te fi nwo wa despite the fact pe emeye to soa ife la kan ni olohun oni je ki agba na wonu owo ohun e si ni wowo ti be ba se ntowo ba ko bayi le ma ri owo yo daada e ma begbe pe o e ni yo laarin awujo egbe o ati laarin ebi eji o de ka to soro olohun o se yin o oni se yin ni won ma jabo fun kin baba wa nbi na kini o se le n pe fun gana kini larija re kini wiwa nbi re oda fun a se dadan ni ke so fun ba fe se pade gan ni yo ma gbongba ba awon eyan ma so fun jare kini oye kankan to wa da bi iru re o ba de ni isin awon ide abuku kan ba ni o ma gbe wa bi olowo ni o agba nti olowo to lo nla idea o ni ki la idea o fonu gbe ni o ba lowo ko je pa idea re gan lo ran ijunu gba idea to wa nle nti chief so na la be tele o e ku mo gbon na won o gbe gbogbo nto po ju nbe Olorun ma se wa leru owo ma se wa leru aye ma je agbeyin lawujo a ma begbe pe ngbogbo gba ngbo se jenu o oya kase kase kase money we go again laaro e awon eyan to lanfa ni ati gbenu si mo kuku so fi gbowo re ti po si eyin na si confirm every day by day ma je agba o si nbe a pin rara laaro a si to pin bi 1.7 million kan tawon eyin e won kan laaro e ko wa tan sibe o awon ti o gbo pe ti po si awon eyan ti o gbowo ti po si ekini niyan anti re nbe nle a bro ya beji kan ni nbere anti re anti re wa daada mo ntoju re bo ri bo se ri gbemu gbemu yeah fetido ore mi bi mo se ku wala okay awon kokko awon kokko do kokko yona e bo se agorinu ati awon iya ato mo kokko yona bi wo do a ma re pe ki la won wa ri je bayi nti a o en ba se lo ti tan o ti tan nanu bo ba le danu dele bo ba le danu dele bugari o mi ko mu iwo lo pe won owo yo we ya olohun ni bi won wa owo nje won ni bi won wa o ju gbogbo e lo kasi e gbogbo ticket re latojo monday ti o fi di friday lo ma wa eligible ma ji agba o si nbe si ma gba ke pe lojo friday 1 million kan duo to na ro tan half a million na duo ti

0: torí karaba o ni o fe gba bọ lola won le ge oku an mejeji na ma ti je nderu bayin na eje aje odo lana eyan ma re ku le de ku okay wahala ti bele laarin Usmanu Dembele ohun ati Kylian Mbappe ti a jejo omo olede France Kilo Faza Babi won ni awon oro kan ti Kylian Mbappe ele to so ninu iforo wero kan ti won fi bilere oro lose tu koja nibi to tin je ko di mimo yi pe Ballon d'Or ti sa ta wa itodo yi ohun ni the chosen one aya fe gbogbo awon eyan ohun yi ni ko so ma mi ma ko se lo mi to ya ko ma bondu bi oba lowo aye nu oni leyin Lionel Messi ati Cristiano Ronaldo te pa won ni o ti gba Ballon d'Or to lokiki ti an lo wura daada ogbolopo awon ti gba leyin won won o ni kimi daada ko si charisma yen be papa julo en to gba last da lo gba last da lo gba Ballon d'Or last Dembele abi eyin na ewo oko oro yen oni leyin Lionel Messi ati Cristiano Ronaldo to je pe ngba gba Ballon d'Or o ni kimi daada won ri charisma gbe tori olokiki agba bọlu ni won olawon ti en gba leyin ran won o fi be olokiki o nlo tun le gba oni ohun lohun tun le gba ti o dabi ti Ronaldo abi ti Messi gba en to ti e gba lasi gan na charisma re o fi be lagbara debi pe ke so olokiki to be ju be lo Dembele na soro leyin igba ti e pari ifi gagbaga seje tako ni a ba bi le oro pe ki le so npa Ballon d'Or Dembele ni e mo pe mi e janu emi e si ise lenu emi o se choosing one temi o sugbe emi nsise mo make effort silently gbogbo awon eyan si nri igbiyanju mi igbiyanju yen lo de mi lade ti mo fi gba Ballon d'Or eleyi to koja no be mouth kesi senu jija kesi ise se kari mi tawon kan se emi o emi e pa lariwo sugba mo mo poju awon eyan ofo everybody lo si man ti won se toroju won ofo na ni sa to koja ti e fi mo pe mi ni eh eh iru awo yen na mo si wa o emi e se choosing one o emi e si pariwo kaaki Dembele na fi style o fi le ko pada pe ah ah eyi boju ba nse pe eyan yo han ni o ta si joji omo olede kan na ju gbogbo e lo won ni oluko ni olede France ni this lane on tin wo gboda oda yi pe oro ti fe ma ni bake bake si mo pe igun mejeji na ni o lawon ti e won ni this lane tin wo yi pe international break ti n bo yi ko won ya tete pin mejeji papo pe e wa o e ma ma joro Ballon d'Or o se Ballon d'Or ko da wahala le e ma po nsese fe gba senti e ni e ma dagbo meji ko to di po n gba se oluko ni tohun o ise akoko ohun international break eleyi ni e ma dagbo meji e dakun o tori pe won ni esi ti Dembele fo e o ya Kylian Mbappe lenu lawo eyan ni kini yo lenu gba won so ti e o mo pe bi o se rinu e wo won sa ni the choosing one ati the silent one won ti jo nju ko sira won o okay o dile gezi lowo kan ile gezi la wa yi o ajo to se o gari league ni le gezi won ti ni awon to wa ni the VAR video assistant referee ele to waye laarin ko ti Manchester United Manchester derby ati Man City won ni a mejeji ta ba nso nipa ti Matt Donoghue ati Blake Antrobus won na mejeji yen won ti kokon ni won ti e kokon re wa bi joko sina titi ti o fi di eyin international break won o ni sise kankan ninu league nle gesi ti o fi di eyin international break mo pe international break isi n bo boya starting from on the 19 koni boya starting from 19th international break iti bere beyin o si di bi ama yo mo osu kewa beyin ko to di pe international break yo tenu bodu won ni bi won ba ti e pada sise keke o di eyin international break iyen oto elekeji ni pe won ni a mejeji won ni lava ni ati se ise keke fun iko gbogbo fi gagbaga to ba ni se pelu Manchester United fun igba pipe o won ni leyin eleyi ti an se ti an ti da lobo lobo kale yi won o ni sise to ba ti ni se pelu ko Man U bo ti an ba pada de ni o leyin suspension ti an fun won yi won ti an ba pada de gbogbo ifi gagbaga to ba ti ni se pelu Man U won o ni je ki won o debe fun igba pipe won o so gbedeke igba ti o je won ni sugba fun igba pipe a mejeji gbogbo to ba ti ni se pelu Manchester United won o di e ni je won o debe rara okay eni agba bọlu wo lo yo leyin be la bi ni sugba ara kan to nbe nbi o nje ma wi pe adari ayo kan to na lo ko tele ninu dije league le gesi Kate Aketi o lo ye ki Man U pe fun atugba ifigagbaga yen atugba ifigagbaga laarin awon ati ko Manchester City latari wi pe awon adari ayo won ko ba won o ke se wi pe Man City lona won City o le da won mu awon adari ayo awon won ko ba Man U fun di eyi o ya ki Man U pe fun atugba ifigagbaga lawon eyan ni roro wo le an so yi o lo ti waye ri now lo le de Belgium abe ti gbagbe lodun 2024 ni ifigagbaga laarin ko Genk laarin ko Genk ati ko ti Anderlecht nibi te pe asise ti waye latowo adari ayo fun isele kan to sele fun genki Anderlecht si bori pelu ami ayo meji se okan genki pe fun atugba na won si approve sugba o ninu iwadi temi se won o tun gba baba e ma mu le fun a won o tun gba looto won so pe ki won o tun gba sugba je ngbe yin debe ki lo sele looto looto nibi te ni ti le nto lohun ni waju eyan ato lohun ni waju olohun ati eyan sele yen sele looto sugba bo se sele ri e je ki ntan ma le si fun yin ni ojo ketalelogun ninu osu ke ninu osu keji la odun 2023 December 23rd ifi gagbaga to waye laarin ko Anderlecht ati Genk Anderlecht lo wa nle Genk wa loke ita ami ayo meji seyo kan lo pari si sugba ngba to wa ntu won yen Genk lava ni penalty kan igba ti won gba penalty yen omo olede wa Nigeria yira so igba ti ko Genk gba penalty penalty yen pada ri bande yira so sare wole ogba wole pada bo yen si wa won looto ni ti le nto lohun o ti encroach yen ni pe o ti encroach ese re ti wo 18 ko to ri pe n to gba penalty gba sugbon ni keko awon agba bolu iko Anderlecht na play awon meji kan na ti encroach be n to tumo si pe adari ayo disallow go yen yi pe o ti encroach sugbon ohun koko lo koko encroach agba bolu iko Anderlecht na encroach le n to tumo si pe atungba lo ye ko je o ye ki penalty yen ko je replay lo ye ko je sugbon won disallow go yen yen rebound ti yira so to gba wole yen won disallow re sugba leyin fi gagbaga yi awuyewuye lo awon adari ayo si gba pe awon jebi iko Genk ba gba ile ejo ti lo nile Belgium ya tas ni ile Belgium igba gba be lo awon yen ba dajo yi pe en to sele ni pe nbi toro de duro yi o eye inu osu kini la awon gba ile ejo lo o awon yen ba dajo yi pe disciplinary council for professional football in yat in ni olede Belgium won wa ni atungba ifigagbaga yen won ti fowo si pe ki won lo tun gba ni pe result yen o le stand pe won gbodo tun gba Genk at Anderlecht gbodo tun ifigagbaga yen gba won kan ni won kan ni pa won kan ni pa fun ajo to se wo kari league lo lede Belgium yen ni January 12 e ma pe December 23rd ni January ni won daje yen won kan ni pa fun won sugbon won kan pa fun won Genk ti n dunu won ti n celebrate Anderlecht na kan gba cash lo ti won ni awon na kan gba Court of Arbitration for Sport toja to lede Belgium won ke gba be lo ni pe egbo o ati bori ifi gagbaga won ni a mo to gba sawa ni mistake sawa la se mistake ni abada kini ti abo lo se kan wa awon yen wa dajo yi pe ko gboro si atugba afi gagbaga yen ko gboro si atugba re 2-1 to wa yen ko stand the be so 2-1 yen na lo pada stand the be so baba ket aket e ma mu amole e ma gbe amara to sele lo won tun gba tori inti aba akaya ket into site ni yi pe won tun gba lo lede Belgium fun die eyi man u na gbadọ bere fun atugba ninu ofin to si wa nle gesi ko si ntọjọ ru gbogbo yen aba won soro atugba e mo ye maji ti won mo atugba lori oro VAR e wo nta ba ti kagun si kaluku ko je ni o mu mara bi goli ni o to ba ti sesapa o si apanu man u na ti janfani awon asise ri bayi mo ye igba so fun die eyi e mu mara bi goli ni o o ya gbagba awon eyan ni agba bọọlu ti an yo leyin bọọlu ore ese jeje n tun sare gbe yin debe ifi gagbaga ipele eleketa league lo lede Netherlands baba si je Holland ni won mo si baba je Holland lo mo si anyhow ifi gagbaga yen laarin egbe agba bọọlu meji kan ta ba nso nipa Izema Voges ati GVVV na lo waye o e wa ma gbo o se ri agba bọọlu kan nbe ninu iko GVV ojo yi pe o ti gba bọọlu fun o ti gba bọọlu fi iko GVV tele o to adi pe o re gba fun Izema Voges agba bọọlu wa wa kopa o si wa de won gba bọọlu ngba bala akoko pari babala akoko pari o fe mo lo si dressing room bi ohun ati amugbalegbe o je oluko ni fun iko to ti gba bọọlu fun tele tele bi se jo pere si so okoro sira won nu e bi o ti so okoro sira won agba bọọlu ti e ti nlo jeje ti e sadede ni kuku wa avi gbe leke eyin ti o wo bayi eyin meta lo bole three teeth beyin se gbon bole ni wererere ni tone ah o desu awon agba bọọlu yoku na ba fara ya pe nibo olopa ma ko everybody olopa o ma ko everybody bo se desu niyan eyin ko yin won pada continue fi gagbaga yen o tori pe awon iko ti won yu agba bọọlu won leyin won lawon pa meni me awon ololufe to je ti le na awon na ni awon oni gba o e be ba pe wa e ni pe lo awon olopa wa wo pe o da nbi oro dedu oyi baba ni ki fi gagbaga e ko ti owo waju bi an ba pada pari nita awon ero yi o pada fowo bara won e ja wule je ko ko ri atesi be gbogbo agogo ami go meji ni GVV si si nleke dede kukuru won sa ti gbe igi le fi gagbaga won ogba second na first half na ni eyin meta yen bayi na ni isin won wa ki bayi gbanla fe eyin meta nbe lenu ara abi to nteje to bogidi gan ye bo se lo won je lapa be o ya gbagbagba lati be yen aside go won ni prayer ti wa o lori Michael Carrick latari fi gagbaga awon ati Manchester City won ni agbo pe won ni ayanyin je abi won yanyin je won go yin ki lo de ti won fi nba yan mewa gba lati 23 minutes o si le jawe olubori awa wita oni ayanyin je won o ti yanyin ta won ni prayer ti wa won alakoso ko Man United n bere lowo ara won pe je oluko ni yo le ko wa dele lerisa se se pa ti woko sobo bayi pelu oluko ni Michael Carrick ah en ti eyan mewa na eh awa ni anyan ohun je ni kile ti wo yan won ta o da bi an ba yan je bo ti e wa omi lo ti e wa kere ju omi lo kere ju o le ta pelu 10 man ah lati 23 minutes e je tete tun oro ara wa pa won ni alakoso ti n fori kori bayi o eleyi ko daju pe yo le ko wa de ile leri o ko sa je bo se lo n oje lapa be yen o tojo meji je meta gbogbo eyin temi kaakiri agba nla aye awon ti Manchester United Alhaji Abdulrahman Oladi meji akore de original alaze je kan mo niyan o Mr. Sola Oladi pupo number 1 Manchester United gbogbo aba nla te de to gate abera madam gbogbo dubai aji miki miki oni bada agbara ma unity ka otuba ronse wi oke owo oke jogbo jogbo ere mi akimutos gbogbo kotonu mr rauf owo tutu raymond ijaba adalo ala madrid ala madrid olova ga o gbogbo eyin ti chelsea ore mi dada baba oloye double chief nu o Mr. Muti Adetunji Ateda Alasi Atolu Dari Ogigi Jesu Construction Company ni yeo Aji Abdul Hakim Ome number one Jesse Bubu Luo yo Aji Gbade Gesi SOJ Property Aji Dauda Agdegbola number one Jesse Bubu Luo Gbumo so Bakana Mr. Atilola Kabiru Alasi KBC Works ni yeo Kenny Ventures Bubba Beo Kuta Kain Dio Ni Mahalu Aji Adams Bakule, Baba Waris, inu ke Baba Jeje niye o. Baba Jeje gbogbo gbagi. Baba Jeje Chelsea niye o. Mu agbodo gbagbe. Alhaji Abdulrahman Mustafa, Abiola Zico. Zico. Zico. Are gbogbo otito nu ka fata lato kedele. Bakan na, boro kini ade ni gbogbo le Yoruba. Patapata final enu o. Ati Chelsea Ariba, I want to Barcelona. Aji yekino yeleye. Ele edu won. Rova Babin Saloon inu velele. Atura baka gbogbo Manchester. Baka na, Alhaji Ibrahim Adedayo Buzari. Baji obaji adini. Ni gbogbo akpata. Gbogbo ninko mko o. Ninko ni baje o. I want to go na Mohamed Sani Agali gbogbo American o. Baka na, Marian Semiyati gbogbo Minnesota. Mr. Abiodun Adetayo Akinola Triple A gbogbo United Kingdom. Ya Fabregas logo pa Mr. Yomide Rotimi Taiwo Alase Da Costa Auto in UK Engineers Ogun Adeyemi gbogbo United Kingdom Alaji Akakodi Olatunji Agbara Gunners gbogbo agbe ni Kavata Kavata Kavata Kavata Magaji Isaac Ajibola Are Okuta Lekan Rantek Henry Daniel Odogu gbogbo Togate Aji Sina Isola Oma Kigbaza Alaje Alase AKS AKS Motors, AKS Estate, Adive, Mr. Nasruddin Adegoke Bello, Gbogbo United Kingdom, Alhaji Akib, Ani Kai Gbogbo Gbagi, Gbogbo Eyin ti Liverpool, Aji Wale 07, Agbara Liverpool Gbogbo, Ile Ibadan Kavada Nipinle Oyo nu, Aji Wale 07, Alhaji Abdulrahman Adebayo, Adebazi, Number 1 Liverpool Gbogbo Ilu Oyo te Ibadan, Bakan na won gbadun agbagbe awon ti aniti buto ro agba nla ese nwa o eku aduro tin gbogbo gba lakoko gbogbo gba ta npe yin le nje wa Marian Semiyati skipo gbogbo United Kingdom bakan na Mr. Olukunle lolede Scotland Adex omo oba ni Dublin ese nwa o edo ki iroyin wa lowo kan Maji agba o si nbe yo tuju be se lero lo o agu dede wo yo imale
1: ojumo alayo ni ki olohun eledumare ko se toni tutun mo wa yi ka segun le ka se lode ka se loko ka se lajo ni gbogbo ona ko wa dari idunu ayo ohun igbega gbogbo
0: oju ogun laye

0: jacking your pay or do my your tomorrow. I like it. I like it. 96.7 FM. Okay, to God, okay. Lolo red, okay, ring tag. We can't. She was young, but it's like you are Kishola.
1: Oluwashina alayo ogoede ofomo ale so fan loruko temi en kaabo sori akoton edo ki royin
0: lo awon iwe royin ojojumo lewa Nigeria wa de iwe royin Nigerian Tribune wa the nation lanfani ati wa guardian na lanfani ati wa de
1: ko
0: si na re awon na wa je wa ma mu ni si sentele o won ni awon senator omo legbin ma sofin lewa Nigeria bi meji le ni adota ti won wa nbe futi idoko eleke wa yi lo sese ko je pe won ni lori ofe lati tu joko pelu awon akegbe won to ku o ninu eto sakoso eleko kan la rufe re leyin eto idibo ti o waye lodun 2027 won mo ka gbogbo re ile mo kun gan mo ni iwe royin Nigerian Tribune lo gbe e gbo laaro yi o
1: loju iwe kefa the Guardian lori oro eto idibo apapo odun 2027 sultan ti sokoto baba soro won pe eyan omo orilede Nigeria te je oludibo edakun o eri wi pe egbe awon ileri ti o mo bo le ni kongbe kongbe lasiko eto edibo yi egbe segbe ara won ke to fi ka intebo gbe enikeni wole eh ko mo je pe ileri genje eh ileri titi
0: eh
1: gbogbo face ile yin ni abayin mo
0: Olorun ba gbo
1: to si je pe ara aja iboko kan ti o mo da bubu yin ninu ile eni kokan yin
0: Olorun ba gbo tin ba ri eni to so be yin dibo fun defense ile wa
1: wo baba pe
0: ile wa nikan
1: un ti agbari lori ijoko bi omo de to ba gun koko house
0: ko le ri
1: wallahi ko ni ri egbe awon ileri yen si egbe ara mu ke to teka
0: ni nkan dabi pe ah so ye ko ri be sa o mo ri be bo lo se je won ni nigba won wo oju opo ibi ti ajo lomo eleto idibo da Nigeria fi oruko awon omo legbin ma so fi ti o tun ko pa nibi eto idibo to nbo lona si ti won wa oruko eni ti o dide dupo labi ase egbe oselu NDC fun ye gusu ipinle Ekiti to wa ti ninu iwe won ni won mo ri won na pe ah ki lo se ti won fi oruko e ba oruko re jade tele tele e lawo lo tun wa be to tun lo yeyo oruko re bode eyin ko yi ninu royin laaro yi de tun ti gbe gbo
1: asiko gbe yo
0: lawa yo gbe yo gbe yo mo ti ya gbe yo iwo mo do mo wo lojojumo yo ba lo mo wo lojojumo
1: ti a je
0: lojojumo ni e jo wo le meta lojumo o wo laaro o wo losan ko to sun lale o tun lo wo tori ko to ba sun to ba ji ni da keji o le mo si nbe mo
1: lati yo oko DJ Spider o kun wa nbe kan na ba
0: ah e se mi so se lu ni
1: the Guardian
0: emi o le gbe emi ara mi
1: o tun ko imi to da bi kende royin ele titi ti menu ba le kan won pe o ko ti ajo eleto idibo orilede Nigeria INEC to ko lede fun awon oludije kokan ninu ogoro awon egbe oselu ti nbe lorilede Nigeria won pe o ti gbe awon egbe oselu merin ototo leke pe aarin won lo sese ki awon asofin agba ti an je mesan o le ni 100 ki won o ti pada jade ni ile yo be ni an ni awon asofin meji le ni 52 lo je pe ba won se un se tan bayi won mori le iyewu won ni ko wa awon oni pada sile asofin mo
0: to ijoba ibile eloyi ti ijoba apapo to gbe awon ipinle lo sile ejo ndo ni ti le ejo giga yanyan orilede wa Nigeria si dajo wi pe gbogbo owo to ba tin wa tarata latodo ijoba apapo ejo mo lo si odo ijoba ibile o won ni egbe osise NLC nage won ti koju oro si ijoba apapo orilede wa Nigeria pe en fi oro oselu se tin bele ni ka je pe foro osodu se o ye ka ti je ki idajo ile ejo giga yanyan orilede wa Nigeria ko ti fidi mule ko wa si muse ti ba se be ki o le tan fi soro oselu iroyin ohun wa loju iwe iroyin ka edogun iwe iroyin Nigerian Tribune to jade foto ni e la nfani ati gbo ninu edoki o
1: ninu iwe iroyin the nation aya re le yi senator Olurẹmi Tinubu lo ti pe fun ifowosowopo ile ti orajaja si o laarin awon ijoba lelekanka awon lade lade loye loye ati awon adari esin to nti awon eyan mi ti an je alatileyin idagbasoke pelu awon eleyin ju anu lorilede yi pe edakun o e mo wo wa ran e je ajo fowo so wopo se ki iku awon iya lomo ati awon omode jojolo ti an bi saye ko le dinku ni orilede Nigeria.
0: to eni ti se gomina ipinle borono baba ngala ma rusulu o ma ti soro soke wi pe ko din ni awon ile eko to lo bi egberun marun ni ye tin pe tin be ni ipinle borono e ti awon iko agbesumo mi boko haram ti won ti baje kale to mu ki awon akeko to le ni milionu meji milionu meji o le meji awon akeko ki won di eni ti o le lo si ile eko won tara mo latari ile eko won e ti awon ti won je agbesumo mi ohun to ti baje ni ipinle na o eyin ko yi e mo lanfani ati gbo lati nu wero yi Nigerian Tribune to jade fun toni
1: oludije dupo are labi ase egbe oselu NDC Peter Obi o ti kominu lori ipo aherepe eleyi ti awon ile iwosan alabode primary health care centers ti won be ni orilede yi wa o pe ibomi igeyan o gbodo ku adie sinu e lasiko yi iroyin ye oju iwe keje the guardian on local si
0: to awon akeko yan nile eko giga university nipinle ondo na ti fu gomina won ni ojo merin la pere ki won tete yanju awo ti nbe laarin won ati awon oluko lawon ile eko giga ti nbe nipinle na o eleyi ti won so bi pe won wa lenu iyanse lodi eyin ko yi e tun fe gbo iwe royin Nigerian Tribune to jade fun toni lo lanfani ati gbon le ekun rere re ninu edokiro ifuta ro toni le tun ti gbegbo
1: guardian tun ko imi titi
0: ki lo so o
1: ni ipinle ondo bo ba gbagbe awon eyan 29 ti an ni won jade laye leyin ti won mu omi mu kan ti an pe oje agbo ti an fi oti lu ti an ni won pe be ba ti lo yo sise bayi yo sise bayi yo sise bayi nibi iko mo kan ijoba ti a kede re wi pe eni keni ta won ba tun gbamu
0: ti ro ro
1: ale abi nta kini kan ti an po mo nkan kan fun awon ara ilu mu pe sori nfo yin e gba ore ti owo ofin ijoba ipinle ondo ba te ni na
0: iwo ko isina iwo ko isina mo ti raru nkan ba nri iwo ko
1: ogun akokoro
0: ah akokoro ko ti mo gbe kini ilu ra in wa jade mo ni ibi ti ti dawo tele mo ya joko ka be tori ti ba ti ma ti sare lo
1: ti ta bo ele mo Maji asi mi lo.
0: Tori mo se sare lo, ni mo sare kwara. Mi ma se mo ni mo je sare se
1: o.
0: Boya joko be.
1: Oye o ma gbe olu.
0: Boya ba ti pe mi ni mo ibi mo wa o.
1: DJ Spider, o ni si kan mo enu.

0: Aki yin kaabo pada, edo ki iroyin tẹ siwaju ikani lagelu 96.7 oke to ga joke nfelele Mbadan. Letin tẹti gbọ wa. Nise ni oju ojo oselu yi pada. Ni agbegbe ijọba ibile ila orun gusu Ibadan. Ibadan Southeast Local Government. Nigbati ogoro awon ero, awon eyan ti oje wipe won lo koloki lagbo oselu papa lati nu egbe oselu People's Democratic Party PDP ati awon egbe oselu mi ti won ya niketiketi lati pe awon deo lati mo se atileyin fun egbe oselu All Progressives Congress APC pelu bo se je pe awon ikan oselu won yi ati awon alatileyin fun ambassador Taufik Arapaja ni won ya jade lati nu egbe oselu PDP pelu awon egbe mi ti won si kede re wipe ti gbogbo awon oludije egbe oselu All Progressives Congress lato kede le nla won o ma se o ninu eto edibo apapo odun 2027 ikorajopo alagbara yi eleyi ti o ko opopolopo awon oludije ti an ti yo si bombo ni ipinle Oyo tele ri bo si gbangba to nti awon ikan ti an ti di ipo asemu ni ipinle Oyo tele ri ati awon adari lawon egbe oselu lese kuku pelu awon ikan ti je omo egbe ti oselu eleyi ti won se atileyin fun Arapaja eyan Arapaja political family oni won mo ya jade ti gbogbo won ti an si nko orin kan na lenu pe ibi ti ambassador Taufik Arapaja to ba ti ya si ibe o na ni ile awon o lara awon eyan eleyi ti won darapo mo irin ajo oselu tuntun ninu egbe oselu APC ohun lati ri honorable Shina Olapoju ti o ti fi igba kan ri je oludije ti o fe lo ri soju awon eyan ni ekun gusu ipinle Oyo ninu egbe oselu PDP eyun nile asofin apapo honorable Sunday Anthony Babatunde to na je oludije eleyi ti o fe lo ri soju awon eyan ekun idibo ila orun gusu ti ile Ibadan keji ni ile asofin to tun je akowe fun fun ijoba ibile nigba kan ri bakan na ni honorable Alade Sarafa ti o na tun ti fi igba kan ri je asofin to ti fi igba kan ri je oludije eleyi to jade lati lo ri soju awon eyan ekun ila orun gusu Ibadan ati ila orun ariwa re nile asoju sofin ni orilede Nigeria yun Labuja nigba kan ri atori honorable Dolapo Alatise ti o na ti fi igba kan ri jade lati lo ri soju awon eyan ni ekun ila orun gusu Ibadan eyun ikin ninu constituency 1 ninu egbe oselu PDP tele ri ninu ijoku ohun o ni opopolopo awon eyan ti oro oselu kan ni ko wa awon ti peju pese ninu eyi ta ti ri honorable Sadiqpe Jimoh to je omo ile asofin ipinle Oyo nigba kan ri bakan na la ri honorable Banjo Biga to na ti fi igba kan ri je igba keji alaga ijoba ibile ninu egbe oselu PDP ri honorable Taufik Adesina ti o na tun ti je olori odo ni ekun idibo gusu Oyo tele ri to imo honorable Mutairu Iyola to na tun je oludamoran pataki tele ri ni ipinle yi bakan na ewe ninu awon eyan mi eleyi ta won na ti an tun be nibi ijoku ohun lati ri awon agbagba awon agba mojo baje agba aja ti Yoruba pe ki bawo je o baba Razak Popuola baba Akinola Tajudeen honorable Kola Adekola Ribadu ati madam Ageshinkara to imo abileko Omocho ati comrade Sumbo Layiwola to je adari fun iko Arapaja City Boy Movement ati awon ogoro eyan mi ti gbogbo won peju pese sibi eto na nigbati o mo soro nibi eto ohun honorable Shina Olapoju oni o mo bere si korire ki ambassador Taufik Arapaja to si se apejuwe re gege bi adari oselu eni to je wipe gbogbo awon ohun to se patapata ati ihuwasi re lawujo oselu ohun to duro le lori o na ni ijolo oto si gbogbo ibikibi to ba ti dojuko ninu ajosepo re ati pe olohun eledumare tun wa fun ni agbara lati ko awon eyan jo ni gbogbo egun ni tibutoro orilede nigeria ti papa ni ipinle oyo ninu oro eleti o na so honorable sunday anthony babatunde lo kede ara re wi pe ki won kiesi ohun pe ohun ti setan bayi aya ohun ti bele obe sise ni o tori wi pe ohun ti setan lati ko ipari biribi ninu kiko awon lati leyin jo ni imurasile fun eto edibo odun 2027 to si kede re wi pe loruko ohun ohun gbe owo kan o eleyi to je egberun lona 1500 naira 500,000 naira kale loruko ohun ati adari re eyun ambassador arapaja lati le fi se atileyin fun iko eleyi ti amo si arapaja city boy movement ohun wi pe ki ise ko le ma tesiwaju ngba to no tun soro honorable olayinka banjo biga o na fi owo idani loju soya fun gbogbo awon latileyin egbe ati omo egbe wi pe gbogbo igbese eleyi ti awon omo egbe tuntun ti an sese de yi eleyi ti won gbe yi o ni awon gbe o lati sise ni fowo sowopo pelu awon adari egbe oselu APC ati awon eyan mi ti oro egbe oselu ohun kan ni gbogbo ward ati awon ijoba ibile ni o o la won oni teti lati se nto to egbe oselu APC ni ila orun ti ni ijoba ibile ila orun gusu ile ibadan nipase eni to je alaga awon honorable Tajudeen Asanike olowa ki gbogbo awon omo egbe tuntun ohun kaabo sinu egbe oselu APC to si fi da won loju wi pe won oni dowo bo nkan kan fun won ninu egbe gbogbo nkan bayi lo je pe akoyawo nla won fi se o to si je pe won je omo egbe tuntun awon fi aye gba won lati je anfani ti gbogbo awon omo egbe tin benu egbe tele tele ti won je ni o
1: ile ajo giga ti ijoba apapo to fidi kale si ilu ibadan o na ni won ma ti ro igun mejeji eti awo nbe laarin won to nwaye ninu egbe oselu akodu nipinle oyo pe pada le e lo re bara yin soro be ba soro tan e wa pada wa si iwaju ile ejo ki o fi wa ba yin to oro ohun lo je jade o eyi olona ti se ojo aje monday ojo kerin la osu kesan odun 2026 lasiko eti ile ejo to fe si we igbejo eleyi ti awon egun mejeji ti won gbe lo si waju ile ejo o ninu egbe oselu akodu won ni ise loro di bo lo se wa je ni waju ile ejo o be si ni a riru eleyi ri won la fi deru bo loro ni won ni nigbati igbejo ohun to fe bere ni waju ile ejo giga ti ijoba apapo to fi dikale silu ibadan lana lawon agbejoro eleyi ti won duro ni waju onidajo ti o gbe igbejo ohun ti o gbo lo ba bere lowo won wi pe to ari eyin agbejoro mejeji te joko e wa dide e farahan ile o won ni lagbejoro kini ni emi ni agbejoro eleyi ti o soju fun igun ti awon adari ninu egbe oselu akodu ohun si duro won ni nigbati agbejoro keji o dide lo ba ni to ohun ni agbejoro to soju fun eni ti se oludije fun egbe oselu akodu ni alhaji oriyomi azat ikini ikeji ni pe owo to je asoju fun egbe oselu akodu nipinle oyo won la dajo ba ni pe bo won ti gbe nse iru eyun agbejoro melo ni o juo fun egbe oselu akodu ni waju ile ejo won ni bo ti le je pe ko si aye fun awon adari egbe oselu ohun lati salaye oro ni waju ile ejo adajo ba ni to e tun pada wa ni o e lo re tun oro ara yin to ke wa salaye gangan fun wa bo ba se je elewo lo soju ku kini agbejoro wo ni soju re igu keji agbejoro wo ni o soju fun won ohun ti ohun ni lokan lati so fun yin ni pe e lo re joko ifikulukun lori aga eleyi ti o se birikoto ke funra yin laye lati salaye oro igu ti nu ba nbi ki won so ni tubinu bi ke tun wa pada wa si iwaju ile ejo tori ile ejo ifi aye gba ohun te gbe wa yi o ninu oro re mogaji igbesola sunday paul eni to so pe egbe oselu akodu ati awon adari egbe oselu ohun ni pile oyo lo wa olu dije won turutu lo si waju ile ejo giga won o lori ipo eleyi ti won dimu ninu egbe oselu akodu to fe ma nu ko lu nko ho ninu won ni ejo awun lo ni un se pelu oro ti awon ti kokko so e ti awon fi gbogbo aragba eni ti se oludije ohun sipo odupo gomina labe ese egbe oselu akodu eyun ale aji ariyomi abzati wole lai wotu wosi tori ife ti awon ni si won ni sugbon nbo yala awon ri pe o dabe ni pe bi eni fi ejo si ori ori lesun ni oro tin be nle yi o tori pe ninu osu kini odun 2026 ni ale aji oriyomi amzati to darapo mo egbe oselu akodu won ni be si ni osu mejidilogun gbako lo ye ko lo ninu egbe oselu ohun ko to le lori ofe lati dide na wo soke mo fe darapo o lati gbe igba ibo ninu egbe oselu ohun loju ona ati lo re soju egbe oselu akodu won ni tele tele ri awon wo bi pe ah omo ware ejo wole amo pelu owe ofin eti egbe oselu akodu klakale bi pe eyan gboro le o osu mejidilogun ko to lori ofe lati dide dupo kankan ninu egbe oselu ohun won ni sugbon ko ri be ngba ba ti wa di iwaju ile ejo ka won do le mo lo nbe o won ni ngba ti won so sotun won so oro soki no so si na ma ro pe kini ona abayo adajo ni nigba ba di ogbon ojo osu kesan ojo runu odun 2026 ki won pada wa si waju ile ejo ki igbejo lori oro ko wa bere gan ki kalu ko oto lanfani ati rojo o si o lanfani lati rojo pelu gbogbo awon oludije ninu egbe oselu akodu ati awon adari tin benu egbe oselu akodu ohun nigba ba di ojo na ni kalu ko wa tepepe oro to fe so ni waju ile ejo o
2: Fe isakoso ijọba ipinle abi orilede je mo oro nipa itosona aseyori idaabobo fun ojo iwaju awon eniyan ipinle tabi orilede be isejọba ipinle oyo ki soro enu o gbogbon o ni lo imo pelu opopolopo iriri ati imura sile
3: be ni barrister Sarafadin Abiodun Ali ati igbakeji re honorable Adesoji Adedeji ni won ni gbogbo amuye yi lati bi isanoki eso okun iriri won bere lati ijọba abile ede ijọba ipinle lati ile ise ijọba de asofin agba orilede iriri won yo soro bi won ba de ipo gomina ipinle oyo
2: Mr. Sarafa Abiodun Ali atun fi si ogun han omolu abi eniyan oloye to loye isejoba oloye to ni ranjidi itesiwaju ipinle oyo lo je logun o ti ni mura sile fun idagbasoke ati alaafia awon eyan re ojo ti pe yo sise ire fun ipinle oyo to dara julo to ba depo gomina
3: eje kadibo wa fun barrister Sarafa Din Abiodun Ali gege bi gomina ipinle oyo egbe onigba

0: akiyin kaabo pada edoki iroyin te siwaju lagelu 96.7 oke to gajoke nfelele nbadan oun na la mo kale si oye je nbo sinu iroyin yi o eleti o se lalaye wipe asofin to nbe nile asoju sofin lorilede nigeria eyi to soju awon eyan ekun idibo apapo ila orun ibarapa ati ido nile asofin ile yi labuja honorable onimero aderemi abbas oseni oni o mo ti ki opolopo awon eyan eleti won kuo ninu egbe oselu pdp ati apm kaabo sinu egbe oselu onitesewaju apc ati bo se je wipe ko wa awon awon ogoro eyan awon ikansanko sanko oselu to nti awon ti won je omo egbe oselu alatako ti oro kan ninu egbe oselu pdp apm ohun oni won ya ketiketi wa sinu egbe oselu apc ti an pe ibe ngangan nile ti ogirire osoko niru asiko yo nigba ti won o ma soro leyin ti gbogbo won ya kuro ninu egbe oselu pdp apm ti won si darapo mo egbe oselu apc tan ekan eleyi to je omo egbe oselu pdp apm tele tele ni ipinle oyo ogbeni segun makinde ati awon eyan sanko meji mi oni an so di mimo pe awon mo kabamo o wi pe egbe oselu pdp ati apm won ti wa pe ni ta won awon fi oju opopo na sile inu igbo loku ta won fe mo rin igbo ti an wa rin yi ki se igbo lasan inu agiju ni gbogbo nto tako awon ife omo niyan igba igbadun araalu ati oro to ni se pelu igbagbo ta won gan ninu oselu ati awon alatileyin egbe ohun un loku ti an mu sa loogun nigba ti an mo tesiwaju ninu oro won won so di mimo wi pe loruko gbogbo awon ti awon jo kuo ninu egbe oselu ohun ipinu eleyi ti awon se o na ni nigba ti awon lo re joko ti awon pera awon si ajo to ni irori ti awon ronu jinle pe ki la won ti en ba kiri gan iru irin ajo oselu wo la won wa rin yi to je pe kaka ko gbe awon gba oju to ona won ni inu igbo lo ti ori awon bo won ni dinu ta won bere ifikunlukun to feju keke pelu awon ikan mi eleti oro egbe oselu apm tokan ati awon alatileyin egbe oselu ohun won nigba ta won si lo ta won bo ohun ta won pada fi enu oro jona le lori o na ni pe ewo ogiri apm ati pdp ni pele oyo en ti nso ko apere pe ko lori odori emu oni eleyin o awon osi le je ko wo gba le awon lori ko sai so di mimo wi pe awon ni igbagbo to jinle ninu egbe oselu tuntun tuntun apc eleyi ti awon wa darapo mo yi wi pe di darapo mo egbe oselu na nlo je wi pe awon mu ni okunkundo ta wo siri pe awon sise ni ifarajin fun itesiwaju ati ibara ibakegbe eleyi ti oduro re tonti ilana si sise sinlu eleyi to je pe ni ta awon o se regi pelu oju nu awon ni di oselu papa julo fun awon eyan ekun idibo ila orun ibarapa won ni gbogbo nti won fe la won ri pe nbe loju kan na ninu egbe oselu apc lara awon eyan ti wa ni bi eto ohun lati re honorable onimero aderemi abbas oseni fun re eni to je oludije to fe lo re soju awon eyan ekun gusu oyo nile asofin agba ni orilede yi bakan na lari a oludije eleyi ti o fe lo re soju awon eyan nile asofin agba keji ninu egbe oselu apc ni ekun ila orun ibarapa ati ido alaji honorable niyi osuolale yusuf bakan na oni won pe adari egbe oselu apc eleyi ti oduro re moses segun ona wa nbe bakan na oni won si tun kede re wi pe eni to je adari iko ipolongo ibo fun remi oseni ni ila orun ibarapa honorable babatunde sunday ogunlade nbe nbe bakan na oni eni to fe lo sile asofin ipinle oyo lati ila orun ibarapa ati awon ti won je alaga fun egbe oselu apc ni ijoba ibile ohun comrade be lolari ati awon omo igbimo alase re gbogbo won peju pese sibi eto ohun o lara awon eyan ti an tun lo wa nbe ona lati ri eni to je alaga fun Rokov ogbeni olagoke Joel ati gbogbo awon adari egbe Rokov ni ila orun ibarapa ninu eyi ta ti ri omoba oloyede fashina alaji olabimi si saraki ati gbogbo awon egbe oselu APC tonti omo iko Rokov ati awon ti nje alajosepo pelu ololufe egbe oselu na
1: to eja lo si pinle Borno ni papapa eni ti se gomina fun ipinle na babagana umara zulum lo ti se lalaye o wi pe ko di ni egberun marun awon ile eko ti jobo ohun ko to je ti joba ni ti butoro ipinle Borno eti awon iko agbesumo mi Boko Haram ti won baje kan le o to si mu ki awon akeko to n lo bi million meji o le meji ki won lanfani ati ko ile eko sile pe awon o lo mo sugbon bayi o won ti gba awon akeko to n lo bi egbe lona edegbeta pada si enu eko leyin awon isele eleyi to sele lori oro igbesumo mi won ni bakan na ni ipinle awon foju wi na pe awon oluko e ti won wa nbe padanu emi won lasiko to n lanfani ati se ifilole e to ni un se pelu sisi awon ile eko miran eti ipinle ohun ti won ko ati lati fi owo gbowo si ona ilana eto eko ni ipinle ohun loju ona ti ri daju pe gbogbo ti awon akeko ti won nilo fun eto eko won owo ni won pese fun won ki eto eko to tun le gbera so daada si ni ipinle Borno ibe ni gomina o ti se nse lalaye lori awon ipenija e to koju ipinle ohun lawa iko igbesumo mi ti Boko Haram abo bayi o awon ti awon ko kale fun awon ile eko kankan ati atunse si awon ile eko ti oro kan yo mu ki awon eto eko ko tun lagbara pada nipinle ohun ti won si npe awon akeko ohun lati je ki awon obi lati je ki awon omo won to je akeko ko pada si ile eko o tori nigbati ipinle ohun ti bere si ni foju wi na lasigbo lori iko agbesumo mi Boko Haram lo ti da be ni pe ipinle Borno won wa leyin patapata ninu ilanu eto eko o
0: iroyin kan tun le yi eleyi ti o nse lalaye pe oludije to fe lo re soju awon eyan arin gbogun Oyo nile asofin agba lorilede yi labi ase egbe oselu Allied People's Movement APM ambassador Olufemi Ajadi Ogun Toyinbo un lo tun ti fe irin ajo ifikun lukun re pelu awon eyan ese kuku loju si papa julo pelu bi o se gbe irin ajo eseun eku ati leyin re lo si ijoba ibile Oluyole Akinyele Lagelu Egbeda Onara ati awon agbegbe mi eleyi ti o se koko ni agbegbe to fe ti lo re soju won nibi ti o ti ndupe lowo awon adari egbe oselu na lokunrin lobirin atodo ati omode ati awon oludije yoku ton ti awon lati leyin re eyi ti han ti jade si ati leyin to gbore fun to si ro won wi pe nise ni ki gbogbo won duro ni isokan ni imurasile eto idibo apapo odun 2027 ajadi lo fi ipe na lede lasiko ipade eleyi to lo re se pelu awon eyan toro egbe oselu na kan ni gbogbo ekun idibo apapo meteta nibi ti o tin so di mimo pe awon irin ajo eleyi ti ohun rin yi ohun lohun ma rin pelu afojusun lati wa dupe lowo won ki ohun si je ki okun ajosepo tin be laarin awon ko tun je eyi ti o tun le dan si o papa laarin gbogbo awon omo egbe ni imurasile fun ipolongo ibo eleyi ti yo bere loju ogbagade gan laipe yi ko sai wa fi da gbogbo awon eyan ekun aarin gbogbon Oyo loju wipe bi an ba fi dibo yan ohun to si di omo ile asofin agba lorilede yi oni asoju to danto un lohun o je fun won o be lohun o si sise to idagba soke won to nti awon nkan to je ti igbaye gbadun ti ko wa awon fe ewe ninu oro ti e en to je adari apapo fun iko ipolongo ibo ajadi honorable Sikiru Sanda oni o wa se apejuwe irin ajo eseun adupe eleyi ti ajadi to rin ohun gege bi igbese pataki eleyi ti o ngbe lati le ri o wipe o ko awon eyan ti an je lati leyin iko oselu re o ko won jo soju kan sirimu to ti je pe won duro ni ona to fese rinle lai je yi to je aherepe o se ni alaye wipe ajadi lo je wipe o ti lo re koko se ipade kan pelu awon ti won je aso ti won je oludije ti won fe lo si ile asoju sofin orilede Nigeria ati ile asofin ipinle Oyo be lo tun ti se ipade pelu awon ti awon na tun je alaga ijoba ibile lori pataki pe oun fe dupe lowo gbogbo omo egbe ati awon eyan toro kan fun atileyin eleyi to lorin ti won se fun nigba to lo si ekun idibo apapo oluyole alaga ijoba ibile oluyole to tun je oludije dupo dupo ijoko ile asoju sofin ni abiase egbe oselu APM Akim Olatunji lo na ki ajade kaabo to nti gbogbo awon alatileyin re pelu oro idaniloju wipe bi gbogbo awon agbagba egbe bi won se farajin to nti awon eyan mi ti oro kan ninu egbe oselu ohun o ni o je ohun to daun lojo wipe ko ni dopin won o si ma tesi waju lati ma se atileyin to gbangban ina ni o bakan na o ni honorable depo oyedokun la wa lo na wa dupe o ti o si soro wipe o daun loju wipe ajade oyanyo ninu eto edibo eleyi ti nbo yi be na oni honorable Abdulmajid Olawale Mugbonjubola ti opolopo awon eyan mo si Jagaban oni o na lo se apejuwe awon oniruru awon ati mo sebo ajadi gege bi apere eleyi ti han wipe ajadi to tun o danto lati soju awon eyan bo ti se ye nigba to lo si Akinyele ati Lagelu eyun ekun edibo apapo tin be ni apa abeun alaga ijoba ibile Akinyele honorable Akinwole Ayobami Akinleye ti opolopo awon eyan mo si wole Akinyele oni o te wogba ajadi ati awon iko re to nti awon adari egbe ati awon okunrin to nti awon adari odo papa julo awon ti je oludije fun ti o ve lo si ile asofin apapo keji ninu egbe oselu APM nigba ti won ma fi enu irin ajo ohun ta ma fi enu oko re tile nibikan oni ko ajadi oni won ba gbera o di egbeda ati onara ni ibi ti won tun ti lo ri joko pade awon adari egbe oselu ohun awon okunrin awon adari odo ati gbogbo awon eyan ti won ti dipo asemuri ni ipinle Oyo tun ti awon alase egbe oselu APM tun ti awon omo ile asofin awon ti won jade lati di oludije omo ile asofin agba keji ni orilede yi honorable Ezekiel temi tope oladi meji eleyi ti gbogbo awon eyan tun mo si o tope eni ti o je pe ohun gangan lo gba lejo gbogbo iko ajadi ati awon ti je alatileyin re ti won wa se eseun eku atileyin wa si won ni agbegbe na
1: ko je bi ta ri mo futi aro toni lori edo kiro yen ma gbagbe pe lago mejila na ni gudugbere yo tun ade se ti gboyin titi digba na titi layo Akinsola o na loruko temi e ma ya se o
0: oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko temi nje akin Akinyemi oni omogun ori eto lori apalara bi eto to wonu eto yi bo ba se nwole tan eku kale eto nte siwaju

0: ti wa su mi bayi
1: ah ah ranti kilo su nbe
0: ba se nbi ni niyan o o su to lo ni mo lo fill gas ti mo de mo e ti mo fill e ngba yin ni se ni mo de be laipe bo ba so fun mi pe ti gbowo lori ohun ti wa se ni kaye fi mi pe gbogbo nkan lo won si loja lojojumo owo to nwole fun mi lo sosu ko ka nkan kan bo ka ta de nfeju si
1: aburo ko se won ni kan o everywhere ni gbogbo eyan lo mo wi pe asiko yi o ni agbara gan iwo na ma po mo meji ni mo ti bi awon mejeji nbe nile tori owo school won kin to se le kin to se tohun o de mo pe yawo mi o ni se kankan lowo ijeta oni ijeta e ni ki e te ka si pe mi lori owo ile ibi ta fe gbe gbogbo e ka bayi o ti e wa aye mi
0: e wo boja mi afi ko lo nba wa da si
2: mo ki gbogbo eti to lanfani ati ma gbo mi lowo lowo bayi ka kiri ni Ibadan atagbegbe e o ye ke ti mo pe te ba ti gbohun yi iroyin ayo lo bade Benny, lati le ise Empower Consult. E koko te atejise MPC. Oruko yin at address yin soranse si
3: 09063848209.
2: Ile ise Empower Consult je gbajugbaja ile ise ti joba fonte lo. Gege bi ile ise to nba ni risoro owo sise, iye business consultancy. Ati riran ni lowo ni pe eto oro aje. Ada ile ise yi sile lati koni ba se nsowo jere ati fun eto ro ni lagbara fawon omo orilede Nigeria akeko jade ile eko giga awon osise ijoba ataladani pelu gbogbo eni to fe ja anfani orire afojusun ile ise yi ni lati mu kaye rorun fun gbogbo eniyan koda niro asiko bayi toro aje dori kodo to de nira fun opo awon eniyan lati mowo lo senu e de ma wo eyi te ngbo mi eni opo nkan te fe fowo se lojojumo lososese lo soso koda lododun gege bi apere iye ti won ta nkan loja won si ni lojojumo afefe gas tan fi ti gbowo lori owo ile na ti gbenu soke nkan be ti won loja be si la won nkan asara loge na ti won ehe eyin okunrin eyin go mo pe lati fe yawo lakoko ta wa ki se kere mi amo iye omo lu abi ni pe ke wa ni fokan bale ke lowo lowo lati le fi gbo bukata yin lai ni di eru bukata le ore tabe bi lori Oya etetete MPC oruko yin at address yin se woronse si
3: 09063848209
2: nje yin wa je odo ti o ni se lowo bi abi se te yin se ofin ni fokan bale ojo waju abe yin je onise osu to je wipe gbogbo owo te ba gba gbese le fi man san abi eyin je osise ijoba ni joba ibile ipinle tabi federal Boye yi de je yawo ile to nwowo lati fi bere owo sise tabi omo ile iwe giga to kon wa nle nitori idikan abomiran e ma foya o tumo si pe e wa lara awon to koju osun lati je anfani ti ile ise Empower Consult muwa e te atejise MPC oruko yin ati address yin so woranse si
3: 09063848209
2: awon yoruba bo won wi pe omo to ba sipa ni ya re gbe ile ise Empower Consult ti setan lati ran awon eniyan lowo lati bere owo sise iye awon to ba sipa to fe tun aye ara won se nipa owo sise won ko yin lofe be se le sowo jere ati bi eto osuna yin se le ru gogo titi teyin nu fi dominira pelu eto oro aje yin oya bi mo se soro bayi eyin na e mu phone yin ete MPC oruko yin ati address yin se won se si
3: 09063848209
4: awon to ba ngbo wa lori eto yi awon na ma fi 1000 naira wole awon ti o ba si lara awon ogun ta kokon mu lo ma fi 15000 naira wole
2: ba teji se yin ba se nde le se Empower Consult awon osise won ma kan si yin lati je ke mo boya e koju osun fun anfani yi idi ni pe aye perete lo wa nle awon to ba tete kan si won ni won akoko da lohun nitori pe ko soju saju nbe ko se duro wo e tete te MPC oruko yin at address yin so ranse si
3: 09063848209
2: iyen lati foruko yin taboruko ile ise yin sile boye yin je akeko

to se koko to se pataki. La la fanatic gbe yewo lori eto futaro yi. Eko ojumo mi gbogbo ti ati lori ofe te tin gbo mi. E je wa lori ofe ati ma ri wa gbo kete kete. E la fanatic ma ri wa wo kete kete lori kan ba ndore. Ade boje Yusuf Oladimeji. Ogo Shola Maika. Lati Sagamu. Wo gbogbo Sagamu o. Cho Oluwa Fikayo. Ya beje legusi ama wa daada sakiri ago melo le doja laaro yi ale ti wa loja ise mama ya o e de ki mo fa se loja eyan wa ma raja e ba si wa ki ya eyan eyan ma fi ko yeyi ise mama ya o abiodo ye lade lati madina Abiola Akiwale Abosede e ma pin kiyin onisowo onisowo apamowo owo atajire oja abajade layo ka wole layo ise wa o pe wa ona wa to koto kari taje se mo so fun yin pataki ni ise owo o pataki lo ni ise owo lo lede o le de te wa le de te ni bo ni se owo mo yin oba lori ofe ati kawe en kawe ti mo wi un ni pe baba jade secondary school ti o wa sanfade ati lo si varsity abi ko sanfade ati lo polytechnics ti o ba sanfade ati lo si colleges of education fun di katabomi e jiro mo be o ko se owo se omo to ba wa ko se owo un bi ale to ba ti de ni tara re mama encourage won pe kuro eni bi o kawe si e mo ti mo mi mo ni ko pa se owo to ko yin ko pa ti eyan ma gbe le kawe ama ye part time lo wa opolopo distant learning wa she gbagbe abi she ti gbo se ranti West Midland Open University na wa eyan edele se wa nbi ile fufu ba lo fele le nle ibadan ebiri lana ate lilu oro ni West Midland Open University ni pataki fan mo wa won ko se owo won ti mo afani ati wa lo joko ka university fodun merin mi to le fe pa se owo won la won le wa se Open University ni West Midland Open University yo ton yanu yo yato yo talenu Pastor Adisa Daniel Edowu Fenot Mokiyen Abiola Akiwale Abosede My regards to Alhaji Lukman Tijani. Happy birthday to him. I wish him long life and prosperity. May Allah bless his new age. Lati. Ada, akaki emi ni be lori eto be se ki won na ko si do buru nbe. Efi eku kan. Efi eku kan efi peye meji ni oda be. Amo ki to wa ten waju omo kan bembi mo fe ki tori ba so pe pataki ni awon colleges of education wa

0: igbawo lo bere
1: August
0: ni osu kejo igbawo le wa pari
1: October
0: October ni osu ta mo ijoba ti pari le nlo ile iwe bo gangan lo wa
1: Government Technical College
0: Government Technical College ti bonu
1: ori ta pe rin
0: ipele eko wo eka eto eko wo lo wa nbe
1: electronics
0: lonko
1: ben
0: kilo moto finya ile eko eko sewo technical college ori ta pe rin layo
1: nitori pe mo like kin se ise owo ki ma se
0: o like ko ni se owo lowo
1: ben
0: owo gan
1: Ben.
0: Lo je ko pe ngba to pare JSS 3. Ibe lo ku to muri le.
1: Ben.
0: Sawo bi ro wa soro pe ko ma lo.
1: Ben.
0: Mo a soro. Mama to bi o ki lo ko won so mo ti o ran to ko ma re.
1: Ben.
0: Ki lo ko won.
1: Bauku Shakira Abolore.
0: Mrs. Bauku Shakira Abolore. Loruko mi mo to bi o. Ise ki ni mo to bi o nse.
1: Awon to ma ba awon private school type for to copy exam.
0: Okay, nse ti mama to bi oyin layo. Baba to bi onko.
1: Teacher
0: la won. Ah bajo. Ki lo ko baba to bi o. So ranti.
1: Mr. Bauku.
0: Mr.
1: Bauku.
0: Bauku.
1: Abdurrahim Babatunde.
0: Bauku Abdurrahim. Baba ki lo pe?
1: Babatunde.
0: Babatunde Mr. Bauku Abdurrahim Babatunde. Baba to bi oluko la won abi.
1: Ben.
0: Olorun si se fun an mejeji si wa papo.
1: Ben.
0: Ayin gan ko si ni ya won. Gan ko ni ya won. Won gbianju lori yin. Eyin no si ya daada. O ti wa lo bi odun kan ni akoko ya wan ni Technical College. Ori ta pin abi?
1: Ben.
0: O ti lo ya 2 abi?
1: Ben.
0: Ya 2 yen lo fe pari to fi wa CIT.
1: Ben.
0: To ba ti ko bi nisi o n para lo pari ipele to kan.
1: Ben.
0: To fi pari patapata.
1: Ben.
0: Ha! Igba to wa de be iriri wo lori nbe. So o ni iriri kan to yato si bi to ti n bo tele.
1: Awon nkan ti a kin se ni school bi ti mo ti ba tele a kin se practical ta ba debe a ma se practical
0: nisin lori ta pe won ko yin ni theory won ko yin ni practical
1: ben
0: iwo na di ma wire red o ti ma wire blue o ti ma wire black
1: ben
0: o ti ba si le so mara won ti no fi de o si wa ga po adukẹ lọwọ lọ igba wa ti adele ise wa nle ise lagelu ati slash fm westland communication eka tawon to wa ni amoju ero abi engineering department ni afi osi abi eh awon kan wo lo tun ti tun yato si to kolewe
1: won ti ko wa n be se ma repair led light bulb
0: be se ma repair led light bulb adupe lowo olohun adupe eyin wa ti mo fi n se leyin de pe ke le mo pe be ba lawon omo ti a pari JSS 3 anfani wa yi ka ti butoro ipinle oyo ni ani technical college lawe technical college o wa ni ori ta pe ni technical college wa lugbo moso technical college to je ti joba ipinle oyo wa ni saki bi mana ti dada mo ti merin mo boya mi tun wa boya mi tun wa mo ran ti merin se na mo yin ti ba lo sawon technical college yen ti ba fe pari idawo merin se marun ni won se eni kin la a mo yin lori ofe ati se waec won gba certificate a mo yin lori ofe ati se neco won gba certificate idawo kan tun be ti en pe ni national business and technical education board se mo gba naptab abi
1: ben
0: mo se dawo naptab won gba certificate ko di meta amọ yin e tan wa nbe yen won tun le se ti a pe ni trade test 2 and 3 abi
1: ben
0: se won so fun yin
1: ben
0: ati diploma ko di merin amọ yin to wa lo fe ati se dewo kan ti en pe ni modular exam ti naptab lati satisfy won pe lo to won ti ko se owo won mo exam ti won o se je marun bo mo yin ba lo si technical college subjugate marun ni o ko bota yo ti di akose mose ko wa ni komote waju further lo si any university to ba wo ko ni komote waju e ma si are o e de wa pelu lori kan ni ba ni dore e fi sowo oto se wa ri ti joba apapo na wa wa to je ti federal government ijoba apapo wa ipinle kan

0: Federal Technical College ko wa nbe awon ipinle mi ti Olorun ran won lowo Federal Technical College meji lo wa ni ipinle mi eji so yin gbe ni ipinle Oyo ani Federal Technical College to wa ni igangan ni ipinle Ogun ani Federal Technical College to wa ni Jebumusi ni ipinle Osun ani Federal Technical College to wa ni Lulesha ni ipinle Ekiti ani Federal Technical College to wa Lado be lo se wa ni ipinle Ondo Federal Technical College wa ni Yaba ni ipinle Eko wo eje kan mo yin oko se owo eyan ma ni se owo meji meta ti o si danga ja lori e imara wo lo ni fawa kegbere to dabi odo bi amo kekeke bi ti e bayi kini mara to ni fun abi o ni mara kan
1: ba kan ti mo so fun ni pe ti awon na ba bayi
0: yes, S3
1: kan
0: na
1: government technical college
0: kan ya la yo
1: ben
0: o le fugun egba ri pe ah o yato won ko wa ni nkan beto da toto oda da ko ele kan si kin yo dare fun taro yi
1: Abdulrahim Abdullahi
0: adupe o sa se yi o
1: amin
0: o ni sasite loruko Olorun oba la o mo ki o okuse ma lenu se re kawo gare mo so
1: amin

0: Abiola Akinwale Abosede Team Money. Oh, take a name, my lego to push lekun yin. Oh, oh, hey, saba waya. Hey, saba wono studio. Even a drug would you hazard? Ada, mokinye. Mokinye. Eko kalembe un. Saje mubaje. Onishowo. Apo nkan lori showo mi omo.
1: Iba wura la.
0: Be opo nkan lori showo mi mo ti okake ti won e ka si. Awon nkan ti won wa mo ti won ka si ngba mi un. Ama fa ipeninja wa ba won lenu ise. Eje nso kankan fun yin. Akoko ni pe onise owo mo. Pe bo nse nko awon mo ni ise yi, ngbo ba ja won mo de ni ara won. Bi an se wa n de ni ara won yen. Bo n ba ni customer 100. Awon mo to n ko nse ti won de ni ara won, won mo ja bi meji, meta, merin gba ara won customer won. Ebi kini reason? Oba ti kon mo nse daye kan awon gan ti nda se yen se. Opo gba la won customer o wa awon mo se won ba ti won ba won sise awon. As ole dasha ise to gare ba si me ni ah mo mi na ti try sir, mo ti try, ah mo ti try sir, mo ti try mo le ba yin se daada. Oga oba sora omo yen ti win at customer yen yen. Ti omo yen ba ti se freedom. Ko yi oga yen pe meji tabe yo kan tabi meta nu customer won ti lo. Mo zo popo won lo wa mo sugbon e ka si. So bawo mo se wa fe upgrade bi oga temi no se fi wa relevant won fi bagba mo. Lo wa je pe eyan ma tun kawe si tabi ko tun je o tun mo nipa se eyan ma gbianju ati mo npa e si. Ma so buto ba ko se owo to da mo dada. To ba ti je ni pe oni glo ku won na kawe mo ni won ba. Opo ni omo pe on le do lori egbe re. Mo ngbo de be te won se lori egbe ko mo nkan kan ko le fi di gogo ha gbogbo e ba di boko boko aluboko. Lo pa won agbagba kan te wa lenu ise owo ninu association won nisin won lawon odo fe ile awon ko nu egbe ki si se be awon odo yen kawe mo ti won won wa mo wiser won bagba mo won wa relevant aye ti die oro aye lu karabi ajere ah esun esun adanla mubaraka e ro pe si owo doju kan ni odo soju kan e je mo opo mechanic ni isin se mo gbe se won tin ya to si manual opo moto ti wa digitalize electric car ti wole wa o. If any mechanic is going to be relevant o ye kan ni o ti mo wo pe ba mo tu se fe mu ile mu le ti o fi jora won sa agbon tin je CNG tele. Mother odo dry cleaner kan dry cleaner he opo ti sun mo sa ri pe ohun e complain pe na lo ko si gba te gbe si aso fun yo for yo lo ko ever complain ri tan gba dada ganga e da ke ma binu o ye ki ti deliver aso yin ino ni ino ni ina lo fun problem ohun e ever complain e gbo kini reason ohun ti ni awon ayonu lo so kan to tun yato opo awon ayonu lo so kan wa do ye pe gas ni won lo. Oh my god e se pe won tan gas le won agbe ka lori gba te ba nlo ayonu le do no directly ni won mo ni attach e mo o muna wa fun won won plug ayonu mo de nse lo ebe ara se kan tan po lopo lati mo nipa se niyan. You don't just sit down and be complaining all the time. Think deep. How best can I do this to give me this? Agagi yemi mo kiye. E ma pe. Just send the calam fani. Lago go she. Ade amo fe beyin kan lowo e laaro yi.
1: Ise
0: la gogo se. Ki mo fe beyin.
1: O ga igba pelu agogo.
0: Good morning, sir.

ẹyin wo lejo ga te jo ga te lanfani mo fe ke ja awon odo wa kan lowo awon odo wa kan be ngboro won fe ko se owo lo to joba papo pe kini kan kale ti en pe ni tivet sugba awon na ngba mi gbogbo yen na se rubo mo ero ni an rubo mo ero aye lu karabi ajere lo challenges ta ni niyan won attach manually mo opo awon eyan wa kan ni won mo lo if you want to take part in any federal government establish skill acquisition on ori ero aye lu karabi ajere but awon odo wa kan mo lo in wa mo boya awon ile ise ti risiko kari yen le ala o kan mo yen wa ki won ko won be se le se so that it can be a beneficiary as well sugbon awon oga kan wa to lo n ke won won mo se gan sugbon a ba fe ko ile iye bayi ni emu wa omo kan wa sukun wa ba mi baba to bi ti sun baba to bi ti sun omo ni wa lo fe ko se ni se wo lo fe ko o lo fe ko se catering mo wa loke diki won ti mo le se emi na o se multi billionaire o koda won e se 1000 ni agan o pe ya to bi wa fun mi mama oni ha bye bye bye okay ile ebe kan wa ti mo ti ma po lowo te mo the stone technical college to wa mbodija ba po mu ko Mr. Jordan mo ni era kun principal wa bo di bye bye bye won ni am sta kemi epele won la won se awon ma se won de ma nse tan pe ni scholarship lekan lodun ile ko eko sewo lekan lodun won na won ba bere scholarship awon normally te ba lo keko yen nbe bi omo 300,000 lesson ani but awon se scholarship lowo mu ile wa ni be won ni 135,000 ah Jesus o ya po mi wo ilo la koda mi ngba bayi ti omo na tete ko ni ah eja wo ta le se mo ni ko mo bi yan mo lo be ma san wo square la tapo ara mi ma san se ri ko di gba ta ba lowo to po te ba la won mo kan rin gba la gba la won sa sewu won owo to di le ngba mi gbogbo wa la si niru awon odo yen ladugo a kita fun mo society is failing ele bi li pe amo yen won ready ni won se gba an to ready nbe nu mo amo ti mo nso yi o pari nbili le lana gba adajo soro pe igba wo le ma oni october la won ma se final exam ah won mo ti san o school re tan tori mo san so su ni won mo ti san tan exam melo won le se o le exam meji won lo won o se ohun o se three test 2 and 3 but you want to satisfy re ohun o se NAPTEP modular exam ohun de tun gba diplomatic school then you won lo se IT osu mefa the school will get them a decent hotel that is IT want to back pari tan ohun fe o ko gba ko se jump next year tabi ko won se waek neko ko won fi jam mo loko kan iwo le ma se jam mo o le lori ofe ati lo fa won tan pe ni distant learning lati ran mama to bi olowo mo wa sit there down iun ti won kan so fun ni pe ma fi okunrin bara re je bi to lo jina se sa re yin te jo ga te mo se dada ta te le send the message si mi ta le ba yin wa won mo ti an fe kose ka do va won le yin lowo mo ko lowo nu o se le se ati se be ri ngba kan ke mo ni ko se ko lowo nu se le se se le ran lo lati be ko lowo nu o lowo nu ke ma ni ngo so fun yin o lowo nu o lowo nu ke se pe 30,000 ni o san o 40,000 ni o san o 100,000 ni o gba lagba o can you volunteer to help ni wa bi to jina awon omo to wa ladugbo bi to wa na la wa fun ti wo ba joga boya fashion designer ni e boya hairdresser ni e boya tailor ni e boya furniture maker ni e boya carpenter ni wo boya welder ni wo to ba se tan mo le je baba I assist awu jo wa mo ani pe nija awon omo ta wa keta fun lakoko ta wa yi ba mo ti ana ba wa da awon aye kan ta ba so ra awon

Majority is here, Ungba. Ebenezer Adeniji, well done, sir. Mr. Kpalala, I really love your program. I'm an engineer. Obey expert injector pump and nozzle. Oh, diesel engine. Thank you. Ewa man, ite ba joga ba ente mfe. Mwa go so wo ta fun yin o. E baba kan mo yen se. E le message mi lori WhatsApp. Ara le lo. Baba na di le po gogo ju le o. Oruko yin ni kikun ibile ise yin wa kile nse le ise yen. WhatsApp number mi ni 080-32-95-41-91. Let's assist our society. Sherry Isikanu. Eyin te ba joga se ni mo so te fe ka get awon mo se fun yin ti a fe kose ko wa lowo nu o eyin na fe sise fa wujo le yin ni te si ba wa ko won ti won mo e sa ma de ni won ma lo le won ba yin fa so o won lo ba yin gbalẹ o won lo ba yin toju oko omo yin o won lo ba yin fo ga fo gbogbo era o esu ti o ba di dagun ma de tu ni o ba di a message mi lori WhatsApp. WhatsApp number mi ni 080-32-95-41-91. Eyin o wa kose junisowo sugbon ele support awon mo kan kan na te le ni nkan kan lowo ipele mo lo nisin se ri pele ti mo lo nisin ni awon mo ti wa kose owo se ki ri won gboro won wa rowo freedom won wa rowo ra rinse awon yen wa po lo ogbon wo la wa da si go come in Nigeria tawa igon on ka luku lo friend friend if you like friend you for yourself se mi jolo selu ni mi se mi sa ko mi sa nse mi at least mi on jolo selu awon lo soro ye kan ma se yen ha ha balogun la baba mu ka ilo lati loko ja josi dinobu ogun setan e ma pin o se wari awa lopon omo tan wa kose won wa nirinse opo omo mi wa fe sanwo shop won wa lagbara opo omo mi ko se baba ko wa nirinse opo omo mi ko se bati chaja lasan ko wa nirinse opo omo mi ko se organizer ko wa nirinse nje mo pa ni akundi okada wa lo ntorun bo wahala won lo ngba okada instrument agbara won ton wa gbe inu ni ajo ni niyawo si inu ni ajo ni bima poverty is too much in this country poverty ejeje ran ra wa lowo ijobo na pa ka won o wa won kun be ka sere yin to lo n ba wa ke lawujo se le ran won kan lowo to ku die ka to fun ti won nirinse te ebra yin ba le se e pe mi ami e message mi lori WhatsApp mo le pe mi e message mi lori WhatsApp WhatsApp number mi ni 080-32-95-41-91 wedding equipment se le sawo shop fenikan se le tara enikan se lohun kinu mo dedun e gbo won oni e pe mi lori WhatsApp yen en pe mi ni e ma pe mi o e ma pe mi o e message mi ni mo so o e te wa lara awon to e le tara te e le build omo kan lati je ko na jiyan ko wa laye ara re tinu yu si mo do pe ah emi ni mo this is one of what I did this is what I do se wa la so olohun ni kisin ji wa lowo yin baba je 100,000 boye le ba fomo mi obo dede fun budget 200,000 lalagbara gbagbe te fomo mi obo dede fun ko si ni gbagbe yin lai lai bo won ba ti e wa ranti mo eni o se da yan mo ranti e wa gbo o ah ibi ta awon eso ti yin na ba wa de loke pe ile pa na mo si fun mo ni topolopo ibi ga eliye se wa la ko gbadu apo anu si nsi fun rere ta awon obi kan si seyin lawon mo kan kori re lasiko ta wa e apalara leto
lagi lu ni won pe bi 96.7 fm okay gajo ke ile fufun bala felele leba mo la won to po ti an ko se wo mo se yin ri won titi ni to ise ki lo ko an se bayi lo n ko elomi wa ma lo so mo oga lamola into ojo wo wa ni tujo ibi ti se wa lan kakiri ya ni sa lo ko o mi se wa lan kakiri lo ko ko ti gbe ni yawo pe I am not worry I will do this I will do that for you nobody fine about fun bi wa dey about for obi kini obi kejo obi kata obi kerin ibi ta awon obirin wa ti won je abiliko ti won ni se owo bi se po lonu bi se po lonu eyin te ba wa lagbara te le empower awon eyan ijoba na si te mo wule gbugbe na ni ejaja fi joba le saye won awon teyin ba lagbara to ko yo fi wo bi kan pe to nto ta le ko nipa oko re re to se fa awon kan nigba kan e ba lagbara e message mi lori WhatsApp 08032954191 se ba gbo ti disi meji bayi ise akoko le yin te ejo ga le ise te da le ise owo le te le ko awon mo nise te ni bere ko bo lowo won e message mi oruko yin ise wo ni ise owo yin ki le nse ni ise yen ngbo gangan le ise yen wa e phone number yin si age back sin a wa awon mo ni locality odo yin ti o jina a ndu fa mo le yin lowo isi keji le yin te fe empower awon mo kan awon mo yen ko se wọn aruwo rare ise opolopo lo mo kose yadesa ta kose yadesa won ni nti a ma lu beyin na ba wa fe empower te fe empower awon mo kan tu wu yin lokan e pe mi abi ke message mi lori WhatsApp WhatsApp number mi 08032954191 mi ni ke ni ga ko mi lori WhatsApp won de pe mi lori WhatsApp ko Olorun saanu wa eyan amura ati mo le de mi e wo oboluwa mi se lohun orin lo se rin laaro e e gbo mi daada o eyi de ba pe mi pe le ba wa kan mo nise e ma je ngbo pe owo form wa 5000 ko si tojo o eyi owo da gba re owo se ko si tojo be baba wa kan won mo ntan njo ti won ba gba yonda

0: Ogun se o. Bawa jolo selu asiko to ye ke se re
1: pura jija kore mi o ise
0: e je gugu o se kan to ko wa fi wa lawon bi to ye ko wa
1: bi o le laarin
0: ti won fi bi wa lo la pe pa wo le ko fun dagbasoke ilede yi effort wo le sa fun idagbasoke ilede yi opo omo ne kose to lo won irinse opo omo ne kose yade sa won irinse opo omo lo kose patient mercy store won ni shop
1: Balẹ
0: ni bala. Gbogbo alajọ gba pe ola ki ya boroboro. Eyi te ba wa ready ati empower enikan. E message mi lori WhatsApp bakan na. I wish to empower someone. WhatsApp number mini 08032954191. Emma Jengo, hello, Lassau, Tony, see message. Hello, Munidango. Good morning, sir. Munidango. Hello, yeah, information to move the

eto eyi to wo ago kan loru eni titi dago meta ni eyi to wo. God bless our great nation. Eto ile da n gbo yi da mu lo kokun dun yi na pe ni apalara isele wa mo lo abi bi latin sabi laruge ise owo atokowo ama yomo to ko se asongbagi ona wa do ni baranda oro wo ti o fi establish ara we can do better awa ma paru awon igbo mo ra won lowo awa yoruba nko chinedu ne mu ala tanambra igbo ga chinedu ko chinedu seta oga e lo establish fun awa yoruba nko we can do better we are doing better we can still do better better and better better than that Makiyemi Eje mo ki gomina apapo fun gbogbo egbe Afrindera ni pele Oyo Alhaji Munrudin Adego Crowd Information ti mo gbon pa Saturday cream team ma o order be ni pe order be ni pe bi ole la ni Beni pe program ti gbogbo egbe Afrindera fe se lojo Saturday o da beni pe ti sun so waju fun idi kan ta bo mi be ba je gbogbo egbe Afrindera ni pele Oyo eyin o ti gbo gbogbo awon alejo ti won ti pe program ti won fe se ni recreation club ti Ibadan recreation club to wa ni Sabuna Kola Ibadan o ti sun so wo ke on the 19 ni tele amoti sun sowo oke ojo ti won ba se gbogbo yan le lanfani ati gbo ko si laburo o si wahala ko si pe nija ato se awon kakakan awon kakakan ni abe ni po ga wa patapata tan reti pe se lu ngba mi e ba ti gbo tele mu ni ara yan si yin leti ni gbogbo eyin alejo ta won ti pe fun ti bi we and day 2026 30 ni yo wa yin on the 19 o ti sun die so wo ke ko wa yin mo lo ju sagin tin boy Alhaji Munrudin Adego Rauf won ni won je gomina gbogbo egbe Afrindera ni pele Oyo won ni mo ki gbogbo mo egbe patapata ojo ti oba to je e lanfani ati ma gbo mu kiyin akin akin yemi lo ko temi je apalara le to tese gbadun tan ise le wa mo Oluwabi e jara mo se yin o ise nikan nlogun ise nlogun osi lagba Olorun ebe ati yin lenu ise wa a jeyan a dara ba di nla e jara pade laji loni lori eto yi to wo kila tun mu wa fun yin njo se yin lanfani ni ago kan lori ni titi dago meta mo ki wa o onisowo onisowo e ku tesiwaju 08032954191 number mi nu oni ni whatsapp number mi 08032954191 emi ati yin a pade laji mo ki yin e ku se

0: Okay. All right. Je ka ma kira wa ku dede wo gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikanni. Ikanni ti si lagelo 96.7 FM. Ilefun bala felele ni le Ibadan. Kashe. We go again. Ato lanfani ati gbagbera wa o te laaro yi. Bo ti je pe awon ti won je lojo Friday. Mo si lawo eyan bi meji pelu mi nle agbara nbi awon yen ni won je lojo ojo Friday lati fidi e mule confirm apart irindirindin. All right. Ki loruko yin?
1: Esuma.
0: Emi
1: Okejide Kamilu Ajibola.
0: Mr. Okejide Kamilu Kompo.
1: Eyin so be o.
0: Eyin na e de abi. Kamilu Kompo area o niyan.
1: Adupe.
0: Modino. Adebolu.
1: Site.
0: Ah, awon ti mi po la Adebolu gan. Olori odo. Ngba Adebolu eyan mi ni. Ele leje
1: 500,000
0: naira. Le pe eyin ko le ni awon lo lesin pe ki won ma gba
1: drive lowo.
0: Okay, eyin le drive lowo e ti jeri na tele ilo ni IS te jeri tele
1: 100
0: ni igba te eh okay se wo road ko le len na en lo wo mo fini ategun se wa po bayi le ni pe awon trailer ti nkoja ti nbo mo ni esade nkan mi gba ni gbowo lowo awon ero se gba
1: meji na
0: mo meji na isani yen ile lulu boya 400 abi ile lulu
1: 500 school ti won ise nkan ni bi ade ojo ti won gbe lati mu fulani wu yen.
0: Okay,
1: awon ni mo gbe lo sibe.
0: Okay, 500. Okay, awon mo school ni. Okay, so just 1000 naani e kan so nbe wa ni pe won mo lo ki won wi
1: awon na gbo e pe mo ni MP no mat mo ni.
0: Okay, won gbo bi mo se okay da swala. Ki loruko ti yin?
2: Ridwan Sulaiman
0: mo ni ya bi
2: eyin
0: le je
2: 1 million naira.
0: Eh e tin play tele
2: ben
0: e ti man play ti to bi jo mi lo kan
2: e to bi odun kan bayi
0: e de jeri
2: mo si je 100,000 lekan.
0: Okay, ti 100,000 ojo te 100,000 yen se e wa pelu mummy njo yen na ni abi eyin kan le da
2: wa mo wa pelu won bo awon wa ni time wa nule
0: njo te 100,000 yen
2: ojo Friday ni lo na boss
0: bo e wa lo ba won ta pe ti je abi e so yen kede yin
2: mo pariwo pe
0: sugbon ti 1 million ra gbe jo wa papo abi won wa nta na ni
2: bi mo si gbo pe 9630 lo pari number mi mo ti ko si tare jade pe
0: abe mi ni
2: mo ti je o ra ko mo ti je o bo wa wonder mi pe ko tete dun bo gba ti mo wa wo life mo ri pe oko court la oko the second one lo ise wa ring ti mo ro ba pe mo ti je o
0: won le lo
2: mo le lo won ni 1 million naira awon na pari wo pe olodun se
0: eyin meji ni kan le wa nle abawon eyan na wa nu
2: awon abo mi na wa nu le pelu mi
0: ana ngbo everybody say jubilate ni odo be kalu ko kan ma gbe bukata jade ni. Congratulations. Owo yan wole laipe yi because won ma do it's better than to invite be yan
2: o te si wole
0: nigba te wa nbi abi laaro yi abi ti yin ko eyan yo wole nwa ni 1 million gan ti wole so bi se wa ma se ma bo ma je ke wa so tan ba ti invite yin fun pe ke wa fun interview be ni ba ti de elomi bo ba ti fe jade ni yin nkan won ti ma wo time pe o ye ko ti se interview tan bayi so congratulations ko ju beyen na lo ti yin na wole e ti free beyen. Okay, bo se je niyan lapa be yen o *347*1004*. *2# ni o gbe yin de be. *347*1004*2# ni o gbe yin de be. Awon eyan bi meje ni o tun gbo pe laaro yi. 7777 is a number. It's a number. Jabe, lori 50k yi na. Star 347 star 1004 star 2 hash. Talo ni number is 090-5951. Alo ni. E ma gbe papapa. Ikaluku omo mu ti e. Ikaluku omo mu ti e. Ele karo.
3: E karo.
0: Ako ojumo sa.
3: Top fighter.
0: O lo va gan. Ako ojumo o.
3: Top fighter. Ako ojumo.
0: Orugo yin adadugbo te wa isa.
3: Orugo mi dada. Orugo wole.
0: Olubumi dada
3: Oludawale
0: Enzo beni kan pe kashe dale enzo
3: mo mi mi
0: igbawo le ti play kashe
3: a ti pe
0: se ti jeri
3: a mo ti jeri le meji
0: eh ile lo le je
3: 50,000
0: ah ah eyin ti menu e oda e ja to fi 50,000 naira ka fi 50,000 naira ka fi wo kan
3: Thank you, God bless you.
0: Amen. Wa pe yin asusu a bo se je ni. Okay.

0: network ma sojoro network o ba npe awon ti wa ni ICT ba npe wa ni ICT yin pe network o fe ma ti ba kan jazare wo another 50,000 naira yi another 50,000 naira 091 lo bere re 091 lo bere re 091 lo bere re o pari si 8573 lo pari si Zero nine one, Lubere. O Paris 57. Yeah. Taloni. Ekaro.
1: Ekaro.
0: Aku ojumo o.
1: Yes sir.
0: Ile nko omo nko aya e oko nko o.
1: Won wa o.
0: Orugo yin adadugbo te wa yi.
1: Tata Baila ni sir.
0: Abaila. Alomo jaro. Alomo jaro da. Oluyole joba abi ni Oluyole na ko ni abi.
1: Be ni sir.
0: Ada. Igba o le tin play cash e ki loruko yin.
1: Lati
0: ani o mo tin ta o daddy na wa nle
1: daddy na wa legbe
0: mi mo tin gbo bi won se nsoro mo tin gbo bi daddy na se nsoro o gan na ma ta
1: na wa na kala ro yi
0: se ti jeri mo mi wa
1: mi jeri o lati ani mo tin ta
0: se daddy ti jeri
1: awon na jeri o
0: ora eyin la si de niyan eyin si waju won je $50,000 naira congratulations ma congratulations ma o ti si niyan e ko ni duro mo e da o won ma pe yin laipe yi won a pe yin laipe yi se ti gbo
1: o
0: da e take care iyan ti lo beyen 100,000 naira re 081 lo bere re 1633 lo pari e 1633 ma wora re ran o le jawo lo je 250 la ro ibo ba wora re ran akojuma eyin radio yen le akojuma yes sir yes sir send drive lo won send drive ni o better say my car ni abi three tire okada ni two tire ni adugbo wo le wa yi
2: mo ale so so
0: ile tutu le wa bawo le tin play cash
2: o ti gba lati jos meta le
0: se ta e sa ti jeri
2: Ah,
0: da ko si wa. Meje le play la ro yi.
2: Meje mo.
0: Eyin gidi ni o.
2: Oyin pa jo.
0: Oda, congratulations. Ogbaje wa. Ogbaje wa.
2: Mi ba yin lo.
0: Otida. Otida 100,000 naira ni. 100,000 naira.
2: Olo se o.
0: Congratulations. Wa pe yin laipe, won bere details yi. Se ti gbo. Congratulations. Emma wa jeje o. Ani jam. Bo se je niyan lapa abe yen. E ja lo sori another 100,000 naira. Another 100,000 naira. 081 lo bere re. 0480 lo pari re. Another 100k. Another 100k. Another 100k. Another 100k.
3: Hello.
0: Ekaro.
3: Ekaro.
0: Akojumo.
3: Yes sir.
0: Ikani lagelu lati npe yin oruko yin atadugbo te wa.
3: Oruko mi ni Sumilayo Egunjobi lati the Daughter Estate.
0: Daughter.
3: Bota, Bota Estate.
0: Ibo ni ewa.
3: O wa ni
2: Odonelewe.
3: Odonelewe.
0: Se daddy wa nle ni.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Bo tin gbo ohun won jade kika kika, won jade kika kika labele ni. Toko taya ni la aro igba won le tin play kase ega anti egu jobi
3: o ti pe o
0: se
3: ti
0: je
3: ma mo ti ta pe emi stock mi de wa ti pada je
0: elo le je ngba
3: yin igbagbo gbe la aro
0: igbagbo na ni igbagbo yin na lo mu yin la da elo le je last time de je
3: 100,000
0: all right pe kini yen ise 100,000 na le se 100,000 na le tun je la aro yi
3: praise allah
0: hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah congratulations e ti mo bi ase pe yin gba yen na won tun pe yin be na lele
3: yes sir thank you sir
0: amen amen ko ju be lo e ja wo 150k yi 150k after 150k and lo sori 200,000 naira after 200,000 naira a paju e de si 250,000 naira mo so fun igbo ti gbera si iwo le omo wura re ran ogbo ma ran olokada yen o lo binu yin ni mo ro gbe nto ba lori yen lo mu 100k wa elomi oyin eran ko gbe ota abon lo ngbe pese lo ti yin oyin ni bi to ti lagbara gan 090 leleyi 3769 lo pari re ta lo ni idan yen idan number idan kidan idan buruku eyan dola po idan buruku omo lile eyan bukola go traffic na idebe egbe kolu hey ogo Hello. Ekaro. Hello. Okay, ma babo. Oh, you feel me? Enti egbe phone lo fun ya re to ni phone. O nse elo imu mi sire. Okay. Ma babo be yen. O fe fowo mura re sire laaro yi. O fe se nti ya re o bi fun Olorun. Ma babo. Okay. En la npe ti o pada lowo yi. Okay. Ada. Network o ti crop o ti drop ba ntun pe o nfi elo o fi wine mi on wine mi pelu elo emi ko fo wine e laaro yi ma babo number yen ni olomo iya bi okay all right komo ti je pe o ti binu pa fun ti wala bu oh my jabi ma ti o ma ha ma ti ya ba ntun pe na pe yo so nkankan fun wa ta bi confirm pe n to sele re o boya yo okay o ti connect pada okay na babo o gbe call o si gbe fun mummy re to ni call o ko ti e oda
4: the customer you calling is not answering.
0: Okay. Mate, ban tuntun pe for the last time. Then fun won ni last chance yi. 150 ni o. 150 ni o. Won na gbe phone fo mo, o gbe phone le fo mo. Ada. Okay. All right. Okay. Hello. Ma jagbe mo wa so ti gbo bayi ti won ba sinu ile se bi ti wa jinna ni nbo won lo ah so wa je ko ba mo mi re so ya ko ba won ngba lo ra nkan ti won mo fun lo iku yin na ni nku lo abeyin ko lo ra nkan fun Soro. Soro. Hello.
5: Hello.
0: Ngba to ti gbe yen o ti se dada now. O wa soro ni. Oda o, mami mi o si nle o. Won jade ni o. Ke se po kote. O le men ton pe won, boye en ton lo gbe fohun fun won ni, abe en ton pada jise fun won ti won ba de ni.
5: Okay, sir.
0: Oruko re.
5: Sir?
0: Oruko re. Lati ki loruko re lati lagelu lati npe yin, lati lagelu lati npe mami re.
5: Okay. Ti baba ti de ba jise fun won.
0: Sa ni suru, sa me ti ko ti e, so ti gbe bayi. So gbo bayi. Me ko ti e o. Se bi ti won lo jina gan, o jina gan. Se bi ti won lo jina gan ni abi o to si ni.
5: Ayi mo ko yi mo ko pe bi to lo mo, sa mi fo lo.
0: Okay, o ti to ri bo se gbe yi o ti se daada. So ti gbo. So ti gbo bayi. Ti mami re ba ti wa de, so n gbo. Ti won ba ti de. Ko so yi pe won pe won lati lagelu so ma gbe mommy e ma play cash e o mo so ma gbe won ma play cash e
5: okay
0: so ma o ma gbe won ma play cash e ah o ma so bu mommy re yi pe won lati lagelu pe o si ti gbe o pe won so yi pe mommy re je 150,000 naira o so gbo
5: what's
0: that mo pada pe won so ti gbo o se jenu ah olorun yo arabinrin o jade o fi phone nle olorun wa ni ko mo yen na scope chap this won gogo be ti agobo o gbe la kokoko so nkeke a tu gbe lekeji ko ti e gbe rara awa ese pe la leketa wa gbe won o si nle sugbọn won ti won se omo re ti pawo lede tori gbigbe to gbe yen lo pawo le fun o se gbe yen lo pawo le 150k lesu lo ra nkan ta boyan na lo lo ba ra nkan ti won je abi nkan kan na o sugbọn ju gbogbo e lo olodun ti ke olodun ni ki omo yen ogbon ko gbe okay 200,000 naira 080 leleyi 080 leleyi 8673 lo pari re 200,000 okay na wo studio hello e ga ro sa o oruko yin adarugbo te wa isa sa lamidi ya kini hello ah hello network wo be gba bi network ni e ma gba o e ku o bi e duro si o hello lamidi ya kini agilegbe ba nko ti e ba ntun pe lamidi ye kini so lo ba ma le lo npe wa ni wala eh o wole para
6: hello sir
0: hello e karo oruko yin
6: basiru jeri
0: okay basiru je mo ro gbe ni lamidi ye kini
6: basiru jeri olawale
0: okay olawale na wa nbe besi jero gadafi
6: yes sir
0: adugbo wole wa yi
6: amuloko
0: ah ninu lohun igbo le tin play cash
6: prepare
0: e ti je te me lo
6: o gelo
0: sugba e dawo duro
6: yes sir
0: me lo le play laaro yi
6: e o kanan
0: sonso
6: Friday mo play
0: meta ni Friday ko wa ko mu
6: ta gan mo ti o gbe boya go ri gan mo kan ni kin tin je yo kan wo la ro
0: e gan to ye wo la ro yi na ni igba wo gan gan la tin bere si ni play cash gan gan
6: lati bere odun iwa bi January sir
0: lati bere te san try re te san try re sugba won agba mi nbe te nrelent o to fa na e ba ti je ti pe o de wa work la ro bo ro pe o di ti Friday fun yin la ro mo la ro Tuesday
6: Allah
0: change
6: alhamdulillah
0: ze ma yeje 50,000 leje
6: Allah
0: change e mo mo ba yin si 100,000 leje
6: Allah
0: change order 200,000 naira leje 200,000 naira leje
6: ah dope Allah change
0: o seti jelili basiru basiru jelili mama pe yin laipe won bere candidate 200,000 naira leje 200k leje yeah bo se je niyan o compensate yin o di ti Friday o di fun yin lojo Tuesday bo se rinu won ni omo relent ma wora re ran 090 leleyi 2185 lo pari e 250k lo wa nnu re ta loni allo ni hello
7: hello
0: hello
7: eka
0: aku ojumo o
7: aku ojumo top striker
0: lara o mo nbe baba plumber ni mo nbe re
7: baba plumber ke top striker
0: man yi jara re man yi jara re oruko yin atarugo je wa
7: ojo Emmanuel latakala road
0: Emmanuel Ojo ba o ba ri lu nko
7: ah ma jo gidi
0: abi ba o ba gburo owo to towo
7: abi ah jo no
0: igba wo ni Mr. Emmanuel tin play cashe
7: ah o ti pe o do ti e la
0: emi lo le ti je
7: emi ti je le mi ta sey
0: ele lo le je
7: mo je 100 150
0: okay ta ba pa mete ta yen po o je lo
7: 250k baba
0: 250k yen le wa pada je laaro yi
7: omo
0: ah yo ma ba woju phone e pe omo wo lowo available omo wo lowo available
7: omo ke
0: yo send your message kan laipe yi ti awon message kan jade omo ro mi okay congratulations won ma pe yin laipe isegbo won a pe yin mo se ma pe yin congratulations bo se je niyan e ja ma lo laaro igbe nga o yato re mi nbe ni yankee o yankee ni o ti ma gbe yin debe ba mi to tojo tuesday thursday ni ba mi to ale ni thursday aro ni tuesday o wa n yankee bayi eyin awon mo wa nbi baba yo 6-10 won bi idaji bi ago merin idaji won wa bayi ni yankee bi after 4 o wa ni se pelu state to ba wa sa bi after 4 after 5 awon kan be 5 hours awon kan be 6 hours state to ba wa ni o determine be nge o yato mo gbe yin debe ta ba so nipa ti ba mi to laaro yi ago meji la osan lemi ati yan pade ni kan ni splash 105 proper fefe ibe yin a to gbenu si awon eyan bi marun kan o to gbo pe pelu owo to gara bo ba je laaro gbiyanju e losan lori ba mi to yi na o tun je o draw yen ti pari en tan se ti pari draw mi ti bere bye lori eto yi ti wo no o tun gbenu si titi osan temi ati yan pade

akani o omo nile oye ikwo ni po ni were o kare laye ogbo mo se oni kubelo ni si se ma se lo olorun oba mi o si ma fun o se ele oya akani arajile ye ele oya ma mo so ye tan tin to soru iji olele ti mo muru ekun mu lowo nzonzo ari mi okuta oke titi zungun otutu ele oya tinu omi baba isunkun orule baba to bi olohun alogbo mekun nimba ele oye ijileje mi yoyo mi efa ele oye omo mo so ye tan kin to soru iji olele ti mo muru ekun lowo gangana.

0: ti jo ile alayo na ti yo bi alatewo na ti ma npa atun ki kaabo sori akoto eto bami to fun ta ro yi bami to le to yi ile la wa nto on gbogbo
1: ko ni se pelu yin
0: to ba ti ni se pelu idile tabi awo tabi duku laarin oko ataya laarin egbon ati aburo laarin ore meji alajo gbe alajo so alajo rin
1: ko ni se pelu yin ko ti mo le wa lowo lowo
0: on gbogbo ta ba fi le fa alaafia ati ifesa rin won on loje awa logun pupo lori eto yi

0: Hallelujah.
1: Bẹni.
0: Lori iroyin ta pe ni gudugbe fun ti osan toni, akiyin bi pe e se te wa nbe fun wa. Gbogbo ati nigba gbogbo. To, e ja bere ni papapa. Won ni osise ajo eleto abo ara eni la abo ilu civil defense nu. Ye ka ti ipinle Osun. Lowo osikun won ti te awon eyan meta o ti won je afurasi. Won ni won lo re ta awon opo to je ti ile ise monomono e ti won lo re wu lopopona ni iwo awon ti won na ka si pe won sise labi ni atiri taliatu olunlade eni ogoto odun oni baba wasiu olunlade eni odun 25 omo ganiju ayomide omo odun 22 ni lohun ti e gege be eni ti se oga agba fun ajo ohun ni ipinle osun to mamatu enya bo se salaye lolu ile ajo ohun ni ojo ade monde eyun lana ni osogbo oni owo osikun ile awon osise ajo ohun o te awon eyan ohun leyin ise iwadi to lagbara bo ni owo se te won won ni ise ni won tu opopona se won wa yo awon kebu yi jade pe gba ba tu opopona se tan iwo ko yi ko si bi ti won ko si ju egbe oju opopona na lo ngba ba tu opopona se tan won wa lanfani ati da awon kebu n pada to je ti ile ise mona mo da pada si oju titi won ni gba awon etun opopona se tan iwo ko yi
1: emi re

0: ni kaka ma ndo ko si bi ti won ede won ma lo so di odo omo ya fe na
1: won lo do ona je ni bu do kan le ta won ti
0: ba won we wa so na odo yin ah to tun ti ni megaphone
1: a o ti megaphone ibe na wa wa lo
0: won ni odo awon port to ti baje baje
1: ibe na tun wa lo
0: won na ba to pa se ibe won kokon iwo ko e ma ti
1: emi re
0: se bo sun
1: mi sun
0: e ba to pa se be lo ni ikokon ejeji won ni gba won ode be won ri pe ibi ti
1: anje ko de bi be bi ba
0: odo aminu won ko si
1: aminu kanu
0: aminu bola
1: aminu
0: ngba won de sobu aminu won ba party to ti ba ge ba ge
1: won ba
0: nbe won ni ni na ba ni awon pada wa ni ola ko le mu aminu won ni gba ti won lo to ba na so fun aminu how many here do you have only two ni you better
1: ijoba ti nwo aminu ba na papa bora
0: aminu se hoda ru
1: oju be wo
0: money be won so pe kini ti won ko sodo yin ni bullet ni won ti ko wa
1: kasa
0: na ba ni e si awon je je o baba kan je taliatu
1: won ti be tin da ko
0: won baba gbalagba ni won won ti o ti to bi omo ogoto odun ebo won gbe na ba ni won ma nfori ise wa ni
1: omo be yin pon
0: bo se mu mo dele ah baba nu
1: won
0: omo igangan ni o lagbara lati mo baba mo ko ya ko bi ko bi ko ti o no and awon eyan wa a fi suru ni oro won gba won si tu wa mu gani yu o ayomede won mo un na mo ra pe to
1: awon
0: ni owo o ron so pa mo ni lo owo
1: o ni lo yu
0: o ah o lo ni o ro ni lo owo o fe lo wa nu mo fe lo owo ah ise kan wa le ni isin ti
1: itan
0: ti
1: do
0: wa le o tori o ba ti di bi ago medida loru ti awon to sise oju titi ba ti lo si ile to lo re fi egbe lele ni awon mo n bo si oju opopona ti won a gbe okara lo won a to si ni o ma wole lodun ju titi won eko ti won eko de bi ti won won ko lo won ni won se won se won se nwa aminu bola ni isin o
1: aminu bola
0: aminu bola won eri aminu bola
1: aminu o ti bo soke
0: oya aminu bola ti o ti na papa bora won ni ile ise monamona ti ipinle osun ti ibadan won ni gba won debe lati pe ti awon osogbo ati ibadan won do pawo po won na owo sise iwadi ni owo fi te awon meteta won ni tori pe lati bi osu kokola odun 2025 ni won ti ko awon kini osoju opopona ti won reti pe ki ise oju titi
1: pa awon opo ti n pe po
0: won ti wa pe po pe a ijoba o le nilo re mo mo se gbe mega phone
1: je ba ti gba gbe
0: pe waya ti o da mo
1: ana to tin turi ori bridge
0: na won lo ri eko ka ni ko ru re mo ni
1: ni
0: se be mo ni de aye yi mo sa ti mu won iwo na to fe lo mo ko television ti o da mo wo ti o
1: ti bi o da mo
0: boya joba so fun e pe ko da mo
1: o sala
0: ni won ko ibi won ko si boya won wa lu gbajo le lori le lori ni
1: pe
0: ah ah option ni o
1: yo lo mo salaye
0: o salaye won ti ko won
1: awon do ri aminu bola
0: aminu bola to ti palu megaphone
1: e ipinle ti anambra o na lo je pe iroyin eleyi ti o gbe mi lo to si je pe ile ise olopa ele to je ti eka ti ipase ti ipinle awon na ti se lalaye bayi o ipe owa awon mo ti te eni afurasi kan eni odun meji de ni ogbon to ko re nje ogechi oforma won ni o ko re na nu ese wo lo se won ni omo re to je obirin omo odun meje olugbebu na ni won pe won ni ijoba abile ibuno ni agbegbe ti idemili lohun won ni se lo mu obe gbona ti o si fi n ge omo ohun lara bayi o fi n ya lara o fi n ya
0: le nu
1: ki wa lo mo se to fi n fi obe ya lai se suya number ni omo lo nu porti omo lo nu eran je number ni o ni se be mo to ba mu obe olokolo fi sinu inu na koko koko gbona daada ege bi oro hun ele

0: pe en to je anukoro le ise olopa ti ipinle ohun ti o so nana ti se ojo aje Monday en ti se SP Tochu Ikenga Tochuku Ikenga Tochuku Ikenga o se yo se nbe Tochuku Ikenga oni ngba to ba won niroyin soro se ni oju re le loni ah teyan ba ri omo ohun oni bi biyan ba ri bayi biyan ba jori ahun ah ekun gban yan oni lati ori bayi lo tin fi obe wa lara lo fi nwa debi dodo oni se yo fi nwa lara la oni ah emi lo gan wa ni eran ohun gan lo gan ni eran tin benu sasun gan
1: o ta ko se eran egberun mewo
0: eh o ti ti le to ni le to be gan ka lo tera 3000
1: ko ba wa wa keke so mo ja laran
0: ima
1: ah
0: bo le se mari
1: iru re
0: so
1: ko ti wa nu obe dara mi bo iru re o ti wa nu obe awo wa yo jade ku nu obe
0: kasa
1: awa da meji ndogba nogba awa da oju e
0: de le expert shop knuckle eyo mo ri po wa nbe
1: o wa nbe o si wa nbe
0: abara lo
1: na na mo na mo pa ko no no no
0: mo lo mo kenga o ti sara ile pe iya yen bayi o ti wa lakata le nse
1: lo
0: oni won ti gbe oro gede si lenu ta won niroyin ti pe bila ni pe e ti ma won niroyin awon mu content ni ni won ni a ki lo mo se fun yin se e ti ma pe yin le bi omo e e lo gan ran te ra oni se lo wo bayi lo ni kan je se su awon loyin ni a e saraye o ye e te play action
1: action e te peru eleje o wa lo ye won gbe wa
0: o ti mo ni
1: ke loju oriri bo omo adua ati oro leyan fi n ba omo kekere to ba wuru wa be lati ma fi e mo yi pada yo mo yi pada die die
0: ati pa apa
1: n keji ni pe bi ebi ba tun pa omo lapaju a mo jale
0: de mo ba ri pe to mo ba ri pe kini yi to n le je o po lapaju
1: ko lapaju omo amo mu
0: n toto to ma mu eran nisi to ko eran to mo waju omo so ko won I'm not eating
1: se o jaran jeri
0: se mi mi jaran je
1: lo to ni
0: emi jaran je kan se patere ka patere je
1: e ja lo ma dije
0: bi ti ma tin danu le mo
1: I ti yawo re gan se o mo lo seyin lo nu pot lo re mu to lo re je
0: ta lo sala yi yen ale aya ka
1: re seri iwo ba de yo roro mo roro ni mo roro
0: nigba to mo mo ti wo jeran ti o fomo leran
1: e fomo leran a lo mi o bu obe yo bu rice yo fo be si yo ma so pe omo kekere e jeran
0: ah
1: won si wu e o je
0: won jeran to lora
1: o jeran to nse sikin sikin
0: o na be
1: te e ma lora beske o gbe nu obe fo hun ah e lo na lo de asaje
0: lo de pa mu
1: lo de asaje le lo le re jade di wa e wa
0: fun
1: e yo akero danu kini e mo o won ma wo yin e wa ni ko ni mu e ja mo tan se o e ja mo e fa won mo ile ki se dandan ki se dandan to ba wo se be ba wo mo se be o ba si se be to mo pe
0: won no je be
1: e be jo iwo na se fun je
0: wo lo bi o se file lohun
1: se ele lo bi ni o lo bi omo
0: e omo re ni
1: omo re ni
0: omo re ni ko se file nbe ko file lohun
1: o
0: bo so de lomi
1: o fa de lo de lomi ko je ki eni tin wa mo ko bi
0: ko bi o wa pe wa
1: beti to nti o yo beti lo to ki se to da ko mo ma o
0: se
1: ora wa ma wa fi ndo
0: obe nu fi hala
1: eh o ki obe bonu na o wa fi hala ra o da elomi wa be to gbo wa losan to nse be o ma se ma se be mo
0: to ba te o
1: je to ba te o e ma se be
0: mo
1: ma se be mo a fun iso la won mo yi ko si iso mo ti e fe yaya kuya obi ni oni gba fun
0: mo ti nwo wa su
1: to ba ayin
0: basu
1: o ti wo basu omo lo ijoba lo lo mo o ke se wo o jobo bo gba lowo re to so fun oni sin pe your skin is
0: owo re lo ku re o ti wo basu
1: ki do ke mi o ma to do yi ni mo be di ni ten se ki
0: ri ya be ku lata do
1: be ku lata to se o be ti tori re gbe mi omo lo o e ko le si je ran lodun
0: Ekan le ma je.
1: To money omodekunrin kan omodun merin dilekun favor ayogo loruko re je o won ji gbe ni joba ibile igboheze gusu igboheze ni ipinle enugun lohun won ni awon osise olopa won wa wa ni opopona won je okowo ni ipinle anambra ni onicha woni won ri omo ohun ni opopona aguta yen ni onicha bo loro se je won ni ibi ti won ti so pe won ji awon eyan kan gbe ni ile ise olopa lo ti bere si ni tele oko nlo pelu ere pe agbodo mo nti awon eyan yi gbe oko ba ni ijamba kekere ijamba engine ko ba le lo mo ni awon to ji omo igbe na ba so kale nu oko ni won ba nsa lo ibe ni awon olopa to npara aru ara ibi ti won ti ri omo ohun re o gege bi eni ti se agbenuso fun ile ise olopa nipinle Anambra SP Tochukwu Ikenga mo se salaye bi pe lasale ojo esimi Sunday o na ni won di omo ohun pelu oko Toyota Highlander SUV ti mo ti o fe debi ti awon ise olopa wa ti won ti da oko ohun duro ti won ri pe oko yi o ni le sa ere awon osise eleto abo won mu awon won ni bi won se gbe oko kale re ti won sasala won to di pe won mu omokunrin ti won si sala to si salaye fun won pe won ji ohun gbe ni bi to si ti jo ohun gbe ni to jo ohun gbe ni won wa to pase re pe se looto ni won ji gbe ti owo awon fi ri nbe won ri pe otito ati lododo
0: won ti gbe nbe akọlọrun dakun jọ ko sa nu wa ipinle ti Eko demu
1: mamu
0: oyalo
2: Emi awon ni yo tun ni agbara

0: Eka abo pada lati eka ipolowo oja gudugbe alago 12 ona lo sin de se ti gbon yin o lati nkanin ti lagin lu FM 96.7 oke to gaju awon oke lo te se wa ngbo wa bayi na le se lanfani lati mo wa kitikiti lori eran ti atenti Facebook wa pelu tona lagin lu FM 96.7 e lo comment sibe e ba wa share mo ri alaji oye oye wole lati Rhode Island na lo le di America won na won gbadun wa gan ah won ni ah taun ba tin gbo awon tun mo ri record e awon mo gbo tinu awon mo dun o te pe ara gbo nkan ah won na alaji
1: alaji emi ni o emi mo so o
0: won e fe awon e won te
1: olo ba gbo mo jeri won
0: te ba gbadun wa
1: na mo jeri yin mo je mo mo yin daada mo mo pe eyan pataki ni yin eyan to eh ka ti mo ra eyin ni won ri
0: Allah
1: ba ngbo. Igba to wa fi ma di one ki go go consent.
0: Consent.
1: Allah.
0: Oh ya,
1: ebe yi ni.
0: Eh na. Alaji oye wole ni dada no.
1: Eh.
0: Consent.
1: O mo mo.
0: Ah, o mo won de ni mo se be.
1: O wa se dada.
0: O se dada kon to se.
1: Ah,
0: ola won gbo wa.
1: Ola won gbo
0: ko du e ton le ni ti won dun ni.
1: Se
0: eyin ni joy giver mi. Eh, eyin joy giver lagelu joy giver mi.
1: Olorun se o.
0: Eseun, eseun, eseun.
1: Se loro, oro. Oro aminu bola karoyin
0: abi sa abi se apa
1: bo wa badun
0: tani mo se ire aye ni
1: apa
0: kini
1: apa kini aminu bola
0: apa kini ibo ibo wa ni aminu bola
1: lulo o
0: egbo
1: egbo lo se tin bo
0: ipele eko o na lo je pe iroyin eleyi to je pe o je iroyin eleyi to je pe ko dun won ninu to si je pe iwe iroyin ti the nation na ni o ko iroyin ohun jo won ni mi uro kutu ana o na lo je pe won ni ina won ara na ni o be sile ni agbegbe ti Olatunde onimole ni suru lere ni ipinle Eko oni awo ohun na lo ba shop bi meji kan ile ti won si ni pe ngba ti owo ina ohun ba na lo so durin gege bi
1: iroyin
0: won ko yiye oni nigba ti won kojo won ni ninu shop ohun na lo je pe won ta awon ohun jije ohun mimo awon provision ona ni won ni won ta ni shop ohun ngba ton wa salaye oro ohun won ni gbogbo awon oja ohun to je obitibiti na ni o jona gurugu ona ni won kojo ni be na na wa salaye pe awon to je afemi fere ati awon ontaja ton be ni agbegbe ohun ona ni won sure ti won si pe ajo ti lasema ile to je ti ajo to ri se isele pa jawuri ni ipile ti Eko won ni fredige na won na gbera ti won si bale sibe pelu ile ise panapana ti ipinle ti Eko won ni parapo pelu ile ise olopa ati awon osise ti kansu to nbe ni agbegbe ohun lati ri pe awon pa na won ku finfin won nigba ti won debe o na ni won ri pe ah ina ohun ti ho e oni sugbon won gbianju ti won si pe won gbianju lati mo je ki ina ohun ki o tun fowo ba awon ile ati shop ile to tun be ni agbegbe ohun ege bi oro ohun na le nto wa je akowe fun ti ajo ti lasema en tin se omowe olufemi damilola oke osan itulu ona ni o salaye ona ohun sita oni se ri eyin te ntaja nu oja eja mo se atele awon to je ofin ile to da abubu eyan ati nipa oro na te ba nko shop ni
1: ni
0: pe pa won na tori gba mi ti na ba de gba mi to de yi oni se oni se en ti o wa nbe lati
1: ni
0: gbajari to si je pe ina ohun na ni yo sose kolon dakun jo ko ba fopo roko
1: ko ma je ki ahan ina ko ba duki awa adu ala ngba awon to si ti sele si olohun gbe yi didi 0912370875 na ni oju opo tori eto ti wonu eto fun

se oro tan so inu soro kekere na so o ton ora mi so pe Bolaji lomo yen toto emi na lowo to ba pe mi lowo o de lo am pictures ta lo ngba da secondary school o fi so ri be yen mu fi retire yan yan pe Bolaji ni ba yen ni actually omo e o jomo ti o wa industrious ngba da wa school bo se nse le la ma se ton a ma se bi okunrin ni nkan mu su gbogbo nkan tututututu a ma dan wo ya za obirin kan ton kan ma wa ma kan joko je kete ranu won ti eni fe se nkan kan you see ati le ni anything na ba ni ka se mu ranti ojo ton ni ka lo si school garden gba yen ka ko ebe ebe Bolaji lo tobi junu ebe ta won obirin kan jo e to le ta okunrin baba titi cha bere sin gbo rin fun pe na won mo lele so ti Bolaji ba da be le ni o to be oju be lo ah ki lo wa nse le se mi na ah o do mi go why ti mi o fe mo yen abi ke na ni o won de lo wa di gbogbo ona yin to je pe bo se wa nbi na sin mi o mo wulo e won so pe yonura lọwọ na lọ fi yawo se fọkunrin mi o riran lọwọ yen lọdọ ti e abeke o le da common 5 million naira ko so pe o fi ran ko e lọwọ pe ti e gba mo fi ran e lọwọ e le ke dori e kodo bayi 5 million jabo lara e se yawo ni e so le pe yen ni yawo sa salati leyin niyan iru an Bolaji e la lati leyin na e wo nkan to se foko e gbo wo kale won ko branches si Europe awon le se din se gini multi million dollars company obe nikan ni ko deta e mo sin kiri agbole gbogbo to le se laye e niyan jabe ko ma je pe roki mo a pariwo ladugbo ya la ni mi iyen na vin soko e na vin soko well na ti se ma ti se re sha tori pe e gbo ro joko ti ru abeke ko so pe o nti lobirin ele o se alati leyin kobo e imagine ko je pe o Bolaji lo wa nu le mi nsin ah omo faki alama wa betin si olorun ti se o ti la mo nbi to wa o wa oke lord oko e ami yan ba fe ku do ma lo n fe tori bobe yawo nkan kini kan look at me de la beke mi ran ti ojo to ya mi 500,000 ri show me ko ni now ko le struggle ke obirin kan ko ja lamba foko e you know o se fe ma fomi lori gan so be ni na wa ni e

0: So mo ni ati fe ma lo o bawo wa ni se
1: layo le ma de o
0: omo yen ko o bo san kankan lori e
1: abe ke sa fi se ni
0: ni kini
1: o wa to mo fi se ni
0: school lo mo ni
1: ki lo reti le kun ti e o fi gba kankan dugbari a fi mu wa mu wa mu wa o tin jo an fi se o
0: e sugbon se bo mo pe awon omo yen ti wole kini mo se fe se ati bo sona o de ti so pe ki nje ko kokko yanju ti awon jibola nu pe wa de ma yanju ti e na nkan to so fun mi niyan ni mo de tun so fe na pe mo nlo le ni o
1: to ba je pe mo ti ri eleyi latojo kini ana to gboyun eyen buruku eyen denjo e so n ba tojo e ni ma ti ko gbogbo bilisi eleyi to fe wole wa
0: elewo na e ki na pe loyun eye ko ye mi I don't get
1: to ko de lojo yen to so fun mi pe emi o mo ti di baba omo niyan o iwo ti gboyun de o so mo pe outrightly mo fe ko lojo yen ni
0: ojo
1: ti ba won re mi so fun mi pe okay boya kin ti e de gba omo ti o ba je bola ji omo gidi omo alalubarika to na sa si se lojo yen omo to je wi pe o lagbara o raji wa gan foko e omo to gbe owo kale ti won ko branches supermarket oko e si Europe 7 countries lomo yen ti se you need to see her loworu bag to kereju ninu imura to mo yen gbe lowo hundreds of dollars lomo yen fi ra and look at you ti mo ba wa buy abeke o desire se awon gogo gbogun to le se ri laye e oju bi ko ra tokun mo tire eyo kan ko ra meji foko e awon so pe kini kan ojo ti mo ba nilo ran lowo to tobi o le ma menu bajo ipinu ajo e o ti jade o ajo kini kan
0: epe ko ko mi so mo pe mi o ni so pe tori pe ko le gbele aye ki won abe ori mi sile fun en ti o den dajo na o nsise
1: le ni dajo ai la ko san ju apo to njo lo
0: mo ran obirin egbe mi nsin to je pe won si mama pe na ni pe lo era bready bow mi o ki sha ba n pe e fun iru nkan be yin ti ma se pa won mefe ma de fun won ni phone pe kan gbe e pe kan pe fun are so emi na iwon ba nkan si mo lagbara mo se
1: abeke je ki n be raru wale
0: nkan si mo lagbara mo se abi se ki n para mi ni
1: je ki n be raru na
0: o wa so o wa la inu egbaga o so pe emi oloyun eye olohun ni soyun temi loyun eye se ba won mo yen ton fi n pe eyan na se be mi na ni mo bi won be ni se obi mo ri nbi kankan ni be ni to ba sese ma bimo mi loni tabi to ba sese ma gbe mi wa fun e
1: se
0: ngba
1: ti ko ki n bimo na
0: se ngba ko won kale ngba ta ko se mi ni mo fun ra mi loyun mo kan be lowe e lo
1: obirin mi latojo to ti bimo to wa nle oko
0: e
1: gbogbo bukata awon omo e lo n gbe
0: o lo n gbe
1: so fun mi iye e bukata to le dagbe
0: ni oko e wa sick niyan
1: o si
0: be ni tori ko ye ori o ye ko diru
1: e wo rori e
0: be ni rori temi ni
1: jabute
0: irori temi ni pe temi ba de le oko temi pelu be mi na se n babo oko temi ko je olori mi kode duro loke ki emi ti mo je yawo e kemi na duro gbagbagba legbe o se npe ki oko ko wa diru
1: o de ti duro gbagbagba bayi
0: kini ki se abi ki lo sele gan iwo ma so wi pe emi olorun ni se mi lo loyun eye to ma npe baba jibola shocking down ni mo be rowe
1: oyun to dogbon to fi demi mo
0: emi dogbon
1: sori gbogbo eyin te ma n fi oyun mu okunrin mole
0: se mi won na lo so pe to ba fe mi mo
1: gbogbo yin patapata emi
0: so so be fun mi ni be ni
1: o mo ya obirin to wa lowo mi ngba
0: yen se mi wa mo ni
1: se wo iwo le duro legbe bolaji ni yeah lati gba yen titi de ni bolaji o se gbe to ba je pe bi nkan se ri bo se
0: ri bawo ni nkan se ri ori e o pe dada na ni yen na o ki lo sele bolaji o se gbe mi nigba to mo pe bolaji o se gbe mi wa ti de mo bolaji yen na se bi mo li ele na to lo abi sebi nkan to so fun mi ngba yen na ni pe o fe fe mi sebi ngba yen lo je ki ngba wi pe kale ijoba ni nkan kan papo ko yun to wa de sebi o so fe ngba yen pe to yun ba de bawo la se fe se o de so fun pe ki ma wori ki lo wa kan mi se mo wa ko be ni se mi mo fun ra mi loyun se le wa ni mo ti loyun ni abi ki lo de wa kan de ma soro siyan kini mo se gan abi e wa gba mi ni eyin
1: eyan obirin ko ni wo ina
0: so ti poju emi atoko mi a ti jo soro lori omo wa ele to jabi kan wa pe oro to ni se pelu lewe ohun la ma yanju kan o de so fun pe ki ma wori pe to ta ba tin lo si school e ki nje ko mo mo wa so fun yin si o wa bere si ni soro oni emi ni pe emi ki se yawo
1: ko ma tin pe yawo ma ba mi ma ba won down o ki se yawo
0: so reason for mi ti ru okunrin yi ti o fi ye ko lo lai jiya olohun tori o ni mi lara o ni aye mi lara emi ati oro ta jo ni papo oni wi pe gbogbo le ta nse itoyun ba din kan o de ni ki ma wori awon mejejo de ki jo nso mo kekere ngba yen igba si mo de loyun iwo wa so fe bi pe emi loyun eye eyin eye gbo e gbo ru oro be yen omo e ni o omo ohun to da bi gba so ye pe o lo po sile o o so pe ki okunrin gidi ma so wi pe yawo e o loyun eye se ti gbo ru e
1: ohun ti mo nso insin awon ti o ni riri e je ki won so awon tan ti awon to ti sele si ton mo pe eyin obirin be se ma se niyan
0: eyin obirin a
1: oyun kan rodo rodo bayi o fi de mi mole
2: hello
1: e ka san
0: ah oro wa to ma ngo
1: e ka san
2: babalaji ajibola omola okilo
1: pa pa pa ni
2: eh eri pa pa pa na la se
0: ah
2: eri eri wo ni iwo to je gege bi okun to je ore mi sa nu le to to ni owo dani so se I mean ba to so iru lenu na I was following with everybody. Ah, you don't share a lonely. I want your mutiny. And like that, I'm telling now. Somebody who came home and got two tires.
0: Oh, man, for me, where Balaji Kabi, Jibola Kabi,
2: what you, ti so bombo o ti bola ji ti de ni e ko mi pe ti yin o ni de o
1: kuro nbe ya wa
2: wa
1: la be ke le
2: o ba aggressive de ni o ba mi loko je o wa so pe o ni eye
1: yes
0: ebi fo yin eye di ohun mo
1: le o bo yin e da mi lona ru ni imagine ko je pe mi mo fe bola ji le ni
0: soyun ti mo fun ra mi ni
2: je ki n so fun e
1: kini
2: ore to ba fe bola ji e le ma lo lowo so tan
1: no no mi fe gbo o kilo ma lo mi fe gbo mi fe gbo
0: awon na la nile wa tan gbe yi o
1: mi fe gbo elo e ka so
0: mo be dun flat wa e olodun lo se fun wa o eh emi lo so ara yesi
1: e ka so ruko yin
0: so po so be mo
2: tan gale lo so lati je gbogbo
1: e se
2: poda la ni chef le ni ni abi
1: ki le pe
0: eh ko te ye mi mo rara se mo tira me me mo lorun ni
1: se
0: bi won ma ngwa le wa se bi won na ma ngwa le wa ni
2: hello
0: ah
1: e ka san
2: hello
1: e ka san
0: hello e ka san
2: kongre se di ara de
1: se
2: la no se la la le ni ka je
1: o se be ri pe mi ni yawo
2: wa o so ye o ku dia to eh oko yawo ah ah ki lo di ebi so bo se ri tele ngba to re pe nfe o wa lo loyin eye
0: e kan wo mi leyin oyun eye to lohun ni yen o tun mo tun ti pe mo meji mi fun je meta o
2: o wa se a o ku dia to o a ti bi dun ore o fe je o oda o oda oda
1: won ti mu gugu ru awon okunrin to soro yi hello e ka san
2: o e ka san
1: oruko yin lati bo
2: okay alagba deleke lati olegbu oluwa ile extension
1: e se e soro bi sibi toro wa
2: kilo share to se ni kari na obe destiny can never be changed
0: oh
2: why so why you
1: can change ile o
2: iwo fura re
0: lo ni mi
2: o wa ri bisola di ko lo ri ti
1: bo laji lomo ye mo dada
0: o wa lare
2: te ba luwo lowo nko o bi mo fun e e wa nle ara yin e bi e lu moto se to ba fe o ro pe kadara ti e ti o ba papo mo ile ti wo sese wa ri
1: lo nje kadara gobirin ma le support oko e zoro kadara
0: se ki para mi ni se ki lo jale ni
2: oroju obe iwegbe owo lori
0: wo oroju obe iwegbe e se baba mi
1: e jo sai wa ma lo e se
0: oroju obe iwegbe
1: mi oroju obe iwegbe mi to ki ma mi to ki ma laye emi ni king get out
0: beni won ni ko get out
1: hello ke mi get out
2: hello
1: e ka san
2: Daniel office ni latojo ala
1: e ka bo sori eto
2: okay eh se gba kadara o
1: ibi te ba to si ni ke so
2: ibi ti e ma gbo mi ibi to lo to ni si e se gba le be odo na ki o bi ko se fun yan abi ko help yan gba ni gba kan ko si life ni ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ti rí i pé irú èèyàn tó jẹ́ ní ilé yìí kò ní kéèyàn bímọ okay ó bímọ fún yín ẹ bímọ okay ẹ̀yin náà dẹ́wà pa láyé ara yín
0: ó bá wá pa
2: àbí kí ẹ mọ sọ pé lọ́yà tí ò dá
0: lè
2: tó orí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ náà lọ sí ṣètì
1: ẹṣẹ ẹṣẹ ọmọ yẹn le ra mi pa jẹ ba gowo e
0: lo ku sibe
1: nba yen bo ta pa ni laye hello
0: ma lo sibe
1: e ka san
3: ewu la se omo ba musa anabi ejo
1: ẹṣẹ
3: o le ni ma se be se sun
1: bo wa le ti ri je ti po olopa si
0: okay
3: o le ni ori ti ba se ko le ni ibele ni fe ile ile ti fe ibi n to wu ile fe
0: abi o mi o ranse pe o
3: se be ri tele
0: mo le lele ko lo o
3: ah o le ni o
1: mi o ti e fere obirin to kuru na ka ni mo mo ni ka ni mo mo ni pe bo se kuru lowo yen na se kuru mo
0: abi e wa gba abi
3: ebi kukuru le le le ti
0: abi
1: oro mi o le ye yin e sinu emi pelu mi ẹṣe
0: ẹ pẹlẹ
1: hello ma yen o sinu emi hello
0: e to ba ti fe be so toro le sinu emi ah ah laye laye
4: bọ̀dé àlà ni mẹ́mí ayọ̀mídé látọ̀ bí mi
1: mo ń gbọ́ yín o
4: bọ̀dé àlà ni olójúkọ kòrò ní
1: yín ẹ máa sọ bẹ́ẹ̀ náà
4: o lè yí yín àti àbẹ̀ kẹmọ́dà wọn lóhùn ọbẹ̀ alọ́túnfẹ́ lọ máa jẹ ẹ sí ilẹ̀ tó bá bá bọ́ọ̀ nbẹ kòkòrò ya rẹ̀ kú o lè ìgbà tó ń bá dáná lẹ́pàkùnrin dé bórí ni yín kí ẹ sọ̀rọ̀ ayé dé ìlú sí
0: ẹ máa wọ́n fẹ́ dìrú o wọ́n mọ̀ fẹ́ dìrú o
1: tó irun ní kéèyàn ló lùrọ̀ lọ́wọ́
0: ṣe bẹ́ẹ̀ tó máa ra aṣọ fún ẹ ló fẹ́ tó máa ra mọ́tò fún ẹ
1: o lè kò lè yé yín ẹ máa padà àwọn èèyàn ń pè yín wọ́n ń wá yé ẹ ló ẹ káàsán
2: orúkọ tèmi ni ọ̀fẹ́ olúwa ló tèmi olúwa kọ̀ǹté nàríṣẹ́ àrẹ aláza
1: àpáta ìbàdàn
2: àlàní ìgbà tó ń sọ̀rọ̀ bọ́lájí ní ìsìn àárọ̀ lórí òtí ìrálẹ̀
0: so
1: èèyàn gbọ́dọ̀ dá tó báyìí láàárọ̀ kálẹ̀ rẹ̀ ọmọ dá
2: àìsáníta àmọ́wé olú ọ̀tàtú ní ìrẹ́yìn tó jẹ́ pé ní ìsìn nǹkan àwọn ti túká tó ní tẹlọ́rùn pẹ̀lú ìgbàjọ́ ọlọ́run ṣe fún ẹ kó sì máa gbàdúrà
1: mo gbọ́ ẹjẹ́ mélé káfíkádé ẹ̀ka kú òun bẹ́ ẹ lọ́wọ́ ẹ káàsán.
5: àgàrà lẹ́yìn ọmọ mi tó ń sọ ìrìnàjò ọdún mi mọ́ ọwọ́ wa di àwọn bọ́mí yẹn ṣe báwọn ọwọ́ yẹn wọ́n tó sẹ́yìn sálẹ̀ ká ní ọ̀nà ni ẹgbẹ́ mi wọ̀ lọ́sẹ̀ oríṣẹ́ ọ̀bẹ olówó ọgbọ̀n olówó olókùrú ọ̀bùn fún ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ kòkó tẹ̀lé tẹ̀lé lógún.
1: bẹ́ẹ̀ mọ owó gbogbo ẹ̀ mọ́ o. Ibi tí yóò mọ̀nù lórí kílarígbọ́ lọ́sàn-án ìlàgbàrà lọ́wọ́ náà
0: ètò
1: ti wọnú ètò
0: akáṣe ẹ̀ńtọ́lọ́run ọba tó bá ti fóníkálukú wa ẹja
1: gbà ẹja gbà fọlọ́run
0: bẹ́ẹ̀ ni ẹja gbà fọlọ́run ẹ má jẹ́ ká láàbí ọlọ́run lọ́wọ́ ẹ má jẹ́ ká wò pé bóyá pé n ò fẹ́ ni tí gbogbo fẹ́ òun tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni bó lọ̀rọ̀ mi ìbá ṣe rí ẹ jẹ́ ká máa mọ nǹkan tá à ń ṣe lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run ọba ilé wa kò ní bàjẹ́ o lọ́sàn yìí a ṣiṣẹ́ pẹ̀lú olúwa tó sìn Simon
1: Adeniji Samson Abibat Akiwu si Damilola ati Joseph Esther awọn meji mi gbogbo awọn ọmọ ti wọn wa pẹlu wa lọsan eniyan dọlapọ
0: oni
1: olowo button ni wa
0: oyin soke to yin sile lagba olowo ọlọrun ọba ko ni buru fe nikan kan wa o
1: ami titi ola te tun pade awọn akẹgbẹ wa
0: ni lori eto kilarigbo ti wa tun dọse to nbo lori eto kilarigbo ya mo riri yin o pe wa nbe pẹlu wa Folasade Ajala lorúkọ tèmi tí mo jẹ́
1: olúwa ṣínà aláyọ̀ ògo èdè ọ̀fọ́ máa lè sọ fa ń lè mí jẹ́ eré àtayọ̀ ńlá tó fi pàdé ó dìgbà.
6: Lagilu FM 96.7.
7: Oh no, my pen has stopped.
8: Here, you can borrow my favorite pen, the Big Crystal Original.
7: Oh, your favorite pen?
8: Yes. Last term, my pen died in an exam. I shook it, blew into it, and nothing happened. Then, the invigilator handed me a Big Crystal.
7: Wow, it flows smoothly.
8: And writes up to 3 kilometers. That's why I trust it.
7: This back-to-school season, choose Big Crystal Original, the 2025 number one ballpoint pen in the world. Get a pen you can rely on.
9: Ah. fun gbogbo en ton jarun kan kan lohun ko le ayo fun ijunu ti de latodo Footy Homes and Properties se ti le rorun ti won ta abi ti le ti won ko pelu rorun awon lo to gbagba sun lo ye fun gbogbo en ton jarun ka ti kole be ni ti o si fe se wahala ijunu ti de latodo Footy Homes and Properties fun one bedroom apartment e ba fe ko two bedroom semi detached terrace duplex yen na wa lo yan ran three bedroom nbe bawo le se fe si to fi dori four bedroom semi detached terrace duplex o wa ni Navida Parks and Garden opopona masose to gate ni badan Footy Homes lo le se o le yewu lori www.footygroup.ng tabi ko kan si won ni Bizwan Plaza ni Yanu Ade Oyo te ba fe ran le ni Footy Homes and Properties ilana sade die wa o pelu ade o ato rajo so 0917060593 tabi 0916503956 to ba je ti karale tabi ka ba ni kole igbalode Footy Homes lo le se
10: Loro baba la ki ye ni boro lati wa mo ibo loro de duro lawujo wa kilo ye ka pa kiesi awon alase si lagbo oselu eto elera eto eko eto abo ati be lo e pade ololufe yin abideni akande oro agba lori eto ela loro ni gbogbo ojobo Thursday lago maru irole 5 p.m. ni bi ta ti ma gba lejo awon oloselu ekan awujo ton ti awon akose mo se gbogbo ela loro to se yi yo ka si arabi ju atiro eje ka jogbo
11: ajani si osi okada lo gbe ni oko reda oko oke bi ra koro ose meta sisin sosu kan ni ofumi oko to jire lori ndi mi ti mo wa kaakiri bi ti bo emi ati di lock so to obu ti agree price mo si ti gboko mi le fun owo banta oko to jire ni fi gbe pelu owo ti fi kun awon ko po nu ogba won lo to o sugbun mi o ka ama wo to lo fe roko tutun yi odo di lock so to obu ni o ja ti lo ra o ko si ru oko te wa de be te ni ri di lock so to obu e di lock so to obu ni awon won to ni si ni se oko ni be ba se fe si koda ti won ba ni nte fe le won ba oda la toki okun ti o si ni pe bo si je Nigerian use ka ki awon oba yin get here aye po repete ati kokko si pelu to abo to fokan bale Nigerian use le yin fe ta ni abi tokun bo e ma gbe bo ni diloxo to won oba yin ta gbogbo eyin ile ise nla nla ile ise kekeke ile iwe ati ile ijosin diloxo to obu ti se ta ati ba yin se pe oda lodo won ni rufi oko te ba fe latoki okun ani o lo ba won ni diloxo to obu loluyole behind Esmall 7 up road ni kete ta ba koja mobi junction loluyole 0816982848 7 Bill Locks Auto Hall, but don't need to check my locker.

0: Aki gbogbo eyin omo orilede Nigeria to ngbo wa kakiri agbaye kaabo sori eto pataki akanse ni lati ikoni Lagelu FM eyi ti o gbe awon osise ti ile ise ajo to mojuto oro idanimo ni orilede Nigeria to gbe won ro o na lo si ta won de kan ti won fi wa pelu wa lori eto yin ajo NIMC ti won tun pe ni NIMC gege bi awon asoju won ninu ita ti onimero olarinwaju olubanwo ti won je state coordinator ati aniye oluwafemi ta won je change manager ti won be ninu ile agbagbe pelu wa ni osan yi aki e kaabo si ori eto losan yi e ba wa ki awon orilede Nigeria ke si so idi ta fi rin lori eto loni
1: e se gan olotu gege bi won ti san fun wa orúkọ tèmi ni olúbàwò ọlárẹwájú peter onímọ ẹrọ tí a sì jẹ adarí iléeṣẹ national identity management commission ní ọyọ state tí olúléeṣẹ wa wà ní ìbàdàn níbí ìdí pàtàkì tí a fi wà níbí òun ni láti ṣe àjọyọ ohun tí ọjọ́ ta yàsọ́tọ̀ ní orílẹ̀-èdè ti a pe ni National Day of Identity ayajo ojo idanimo eyi ti o se pataki fun wa lati sajo yo nitori pe won ni awon kan ti o se pataki to so mo ojo yi ni egbe a nlo ojo yi lati fi ohun ti a pe ni unity because
0: isokan
1: and a tun lo ojo yi lati fi je ki awon omo orilede mo wi pe idanimo o se pataki laisi idanimo to yoranti to mule doko opolopo amulumala lo ma yoju lati fi so fun won wi pe pataki idanimo ati lati fi so fun won pe ki won ba wa sajoyo ki won jade lopo yanturu te ba wo ile ise wa lowo lowo bayi a nse igbesoke ti a npe ni upgrade awon systems wa so that tori ka le ni anfani lati je wipe awon omo orilede yi won ni ohun ti a npe ni assured identity idanimo to daju ti o ni amulumala aki gbogbo awon ara ile kan si o e se ti en tete si wa lori eto yi
0: e se won je ki n koja lo si odo enikeje ta won je change manager ogbeni aniye oluwafemi e kaabo sori eto losan yi
2: e kule olotu
0: e se
2: ki gbogbo ara ile

0: Alaho.
1: Ariru ala, oba to lewi to leshe. Alapanla, oba kabi. Apatakpara, oba wegun wepe. Olude ye o. Alaho mi bare, oba to jaba lori aye gbogbo. Oluwa wa, olori ki egbagbeje. Tabi esi o. Oba to mo ye awon irawo. Eni to gboro lo le duro, se ben to ba dimu lo le sohun gbogbo.

0: Ya ko le jama se to lo ja ko lori e.
1: Ndo lo lo npe o.
0: Ko lo njo.
1: Eh wo bi?
0: Ba gbo prayer point yen na re.
1: Eh
0: pe ibi o gba wa ni aye. Wa ni aye. Ko lo njo.
1: E da so di
0: si le kun ojo eni.
1: E ti da so
0: ma je ko gba be.
1: Iya aduwa to lo mo ba mi ran si mi
0: do
1: apade.
0: Ko lo mo ko lo mo ji o gba be.
1: Ni sara ye ni ti alumogun.
0: Ta ni. Se mo da ko mogun.
1: Eh ta ni ona le fun mi.
0: Se mo da ko mogun.
1: Eh excuse me, nbo lo ti fe mu.
0: So to ba te so pe iya je ma yo je iya ku. Ma so so wa.
1: Ti problem e gan. Anti bi alobo a lo si bi kan lati jeta.
0: Eh se won fi si eni.
1: What is your problem?
0: Ah. Oh, le ma. Se Kreto ni
1: ro.
0: Kreto
1: ni ro nu na.
0: Kreto ni ro nu na.
1: Kreto
0: ni ro nu na.
1: Le
0: ba jide oni ro nu na. Oni ro nu me.
1: Gori oke lo because of me. What's wrong with you? Gori oke lo. Kolo ti ben pe Oluwa yi
0: wa. E le gbadura fun e. E wa mo tori e wa mo tori e ran dan dan bayi mo gori oke kakiri.
1: O fe da.
0: E to ti e to ti se mo gori oke kiri.
1: O le dabi Jesu. Ijoba orun ti wo.
0: E ti eyan ma ku fun. Te eyan gbadura fun ti o mo lo roju fun. Aje yan giri to lalafia to de le sojo iwo iwo yi ti ma gbadura fun o le sojo
1: Jesu rodo si le an ti o sojo titan offering ni set ye o le sise mi o ni bi lo my brother tete gba coordinator brother yin tin dana lo
0: baba soka ati message yin jare anbo
1: baba ogun ko
0: baba ogun lati so mi
1: ari ti
0: eh baba wa olawale short na
1: aduro kankan ni gbogbo tin je salawu se lo to ni se bo se ri le se nso fun atora araroko won ni lati bere ni eno abawole gate gbagi to fi de gbogbo nta pe ni ona ka to de hope won ni agbara ka agbara owo kan owo won wa ni se ni ope eyan sakabakaba an to kole an to kosobu ile epo ati gbogbo ntin je ile itoju ile ewosan
0: odi wi
1: won ni wi won lo ru ni won de o awa mo boya roko kan ti je yo de bi wi pe awon eyan sakabakaba
0: eni ti o ba je alabapin ninu isele yi
1: te ba mo npa ti sele
0: e de mo npa e pe number Remi ati Remi kan number abejeji
1: sori
0: afefe bye bye 08168988951 08168988951 oro kere
1: oni
0: to ba
1: de kan ma de ko
0: e je agbo from reliable source
1: e pe number Remi Babajide 08106250814 se lo toni
0: kataye iyanju e ka jo sipeli e funra wa
1: won ni akan
0: gomina mekunu la wa je
1: tori pe awo mo n to
0: fe de ni gba king ti o ye o sele o ma sele ni
1: awon to ti wa le wo san ba tin so lowo lowo
0: ni to loba to ni joye ti e ki so ba lasan odidi gomina ano to tun je senator en olubadan ti wa ni
1: e ba ti se to odro
0: du la se ja gbo eyin ti sele e ba kan ti e mo n pa e e fun wa ni update
1: fun be ba ti mu irin adu lati odro du te ba ti de enu abawole abajade gate gbagi ibi ti won n pe ni bi gate gbagi pin si gan
0: e je ka won to ro ba kan
1: no difero right or left
0: 08168988951 ambo
2: Victory King James ni atataromo lujo mimo oni ijo mimo la
0: Olorun mo je a je gbese se eyan ko si ninu aye ti o je gbese
1: baba ri kuni ju meji si meta lo
0: eje en ti o je gbese ko pe wa
1: en ti o je gbese rara ko pe wa
0: o je eyan ni 100 naira
1: iwo gan si wura re ori po jere ni nkan kan
0: elo e ka san
3: elo
0: e ka san
3: e ka san
1: e pele ba
0: oruko yin o
3: Oruko mi ni Bloomy Blessing.
0: Eyin o jeun lo be se wa rara.
3: Rara.
0: E jeun 1 naira be se wa.
3: Rara o.
1: Se single ni abi mari.
0: Yo da fun yin iwo ya.
1: Se single ni abi mari.
0: Single. E to mo odun melo? E te ni odun melo?
1: Odun melo ni?
3: 25 years.
1: Ah, antin fori roma.
0: Agbara Olorun e ni je gbese.
1: Antin fori roma pa je gbese.
0: E ja sugbo telomi.
1: Orun enikan lo ro yi wa.
0: Hello.
4: Hello, big man.
1: Ekwele dadi.
0: Ata kankan.
4: Alpha, omo me biki. Ari se ni mo wi. A baba di bo ti e mo le.
0: Ara re lo wa.
1: O le sa re.
4: E bo da.
1: Eh?
4: Eyin le ko, eyin te ke ke mo wu ta o to wo yin Facebook ke fowo yan lenu sohun.
1: Ah, ile si o farama ni agbagba kan mara ni. Ibo mo pe Dr. Sikira Ndi barista soro kan. O ni agba ni mi akitan ni mi. E je ka mo keke ke ma da.
0: Ata kankan. Please show le so fun mi kini color problem to ni gangan
4: ah iwo gangan ni gona wo ni ko lo e gona wo ko lo e
1: ataka
4: gangan
1: e ko ni sio
4: o ni
1: e bi ri o
4: se wa ri yesa se ri ni pa to ni mi gbese o se gbese be sha ni re ni ti o je gbese lakoko ta wo wa
0: ibe
4: ah iru emi ni isin o emi o je gbese o
1: ni
4: phone ti ma fin daze to ni ori Facebook
0: mo bo mo ki o ko rire
4: ni Facebook la e ta ready ni ko o se wa pa won yun wa
1: ah
4: se gbese ni yun na ni
1: a gbese ko ajele ni o
0: so la gbese ko
1: ajele
0: ni ko
1: ajele ni
4: wa so ko ni ba je ko eto
0: e ja gbon ti ya beje logun si ma wi hello.
1: How are you, my dear, my lover?
0: What's up, Allah? Jija, you come back, be so la la bolongo.
1: Can I show?
3: Sorry,
1: ah, listen, you don't touch it. Oh,
0: say I done something bad. You don't realize.
1: Boy, I'm touching it. Say si.
3: I don't know.
1: I don't know.
0: Business fun okowo ni
1: teyan ba serious
0: not for something else ke se fun nkan bi
1: se pe mami fe se be
0: property cooperative wa ni nina wo
1: mami fe se beria
0: e be yen yoku kan pada
1: e be yen yoku kan pada
4: e ka so
0: eyin o le je 1 naira be se wa
1: Abuja lo wa
4: ah awa gogol le mi ni gbesi
1: Eton wi
0: eton so
1: eton so
4: Olewo n gbese lo so lo
1: e bo le nje
0: ta le je lo to le to be e lo le je se lo ya
1: federal bi seji
4: ayawo lo awon bank le ri si awon online bank to ta gbe
1: e me me mo
0: olowo ba yin so ma yi te kokon te ma lo na olowo n gbese to pe rare kokon wa lo na
1: o mori for me
0: I don't know.
1: Yo da fun
4: o da nle fun rara awon ye o ti da nle
1: yo yi o won a ronu pe kilo mu bo yo yi o gbogbo owo to mo ba send si won ma fi toju oluwa re ni
0: o ti da
4: e
0: mo ra si
4: hello sir
0: yes
1: kaabo
5: omo babolaji ajibola
0: ajibola o kilo lo lo lo
1: lo ti ko fila wa afoju kan fila ni kene npo le rin o de wa fila meje meje
5: eyin goro ni gbesi de o ni Nigeria gan jeje ilejo plaza yen
1: ajibola
0: o kilo le jeyan lowo ba se so re ala
1: ala je gbesi
5: service o da
0: kore da
1: e se kure
0: eh service o le da
1: eh se kure
0: ah egba mi
1: adejoke ododo ado oju oni ti o adejoke
5: eh
1: mami mami
5: eh ni sonu ori ni oni gbagode
1: asewa
5: eh se fun le ni be kun le
1: ami o
0: ami o
5: an gbadun ye yin na gbadun ara yin
1: ami
5: o ati be tan yo da o
1: ami
5: eh ni je omo lori mi sa lojo ale o
1: ami o
5: ni ele ni ti ni ji seyin o
1: ami o
5: oluwa segun wa folabi latomi ade
1: alagbe pe o baba pe o
5: de yan le bonu gbese ti eku
1: ah
5: Ale ko lojo odegu oro ni awa je ta je ta fin do ta ta wa nu leta si se ta sabo ta ba ri ko ba do wo kan se bi ba fe pa wa iya late kan be waju mi
1: ko
5: le ko fun mi ni ko fun mi buredi
0: bi iya dare wa mi ni yen
1: iya dare nu
5: o se nti o le je gbe sadura ta mo gba ni pe ta ba je olodun je ale sa to ku olodun ku tu ala siri e da ko re mi mejeje gba wa lona mi sa pa to juju pa npe ku e ba wa pa won ijoba be se npe won lori awon ona ti won ba won
1: sewon idoda be ni
5: won o se nkan kan bere mi
1: won
5: nkan kan be seyan ba nse ma wo lo mi seyan ba ni seyan wa to ba wa bi oni fe wa ni tori te ba sonu go slow lati bako te ba konu go slow lati lade ti jiboye le lo wakati meji meta ka mo lori osa mi wa tori olohun
0: oda
5: won ti mo
1: eh baba wa e da ko tori olohun se community ti yoju salaga bi te wa yen
5: won je wa raja ti eko won ni fe ja lo ni won lagbara gomina oka won lagbara gomina oka won ni lo fe ja ni oba sa jo lodun mejo ku se jonata lodun mefa ku se yarada lodun meji ku se baba wa ba yin te baba wa
1: e fi an le ti ka won e ti ka won eyan
5: won na lodun mejo ku se
0: e ma ori e ma ori e be se so da won toro kan ti ngbe ma ori
1: Caterpillar ti de to si. Caterpillar ti de to si.
0: Hello.
6: Hello.
0: Ta tun le le itori Olorun.
1: Da lohun, da lohun.
6: Eh ni so nu wa wa lowo
0: e. Fo shi kilo de se o. Ko fo shi so ti logun tan sayin.
1: E se ape abi gbeyan lodun fufu.
6: Bi lo, bi lo gba lowo ata kankan.
1: Ya tete ran loka da.
0: Bi ya ran lo. Da ran loka la ko bo gbogun tan sayin wa o.
1: Ariwo ikoja be o lo mo mo a o.
0: Ma le jo gba lowo.
1: Ko fo shi se suru o.
0: Le suru na suru so aye re o
1: suru bo o
0: to ba ri ran lo gbogun re fese rin lo gbogun bayi o
6: ya ri eh ko lo jo gbogbo se ba je ko lo ba wa so ni ko sara de e fe da ti o ni je ko si orilede yi gan o ku nkan to ko wa sinu gbese gan ko lo ma wa torilede Nigeria je
1: ko
6: lo ba je fun yin ko fo si ni la dolu nde
0: o da se hello.
7: Hello, Remy ati Remy.
0: Present you.
7: Ori ni o de da.
0: Ami, Jesus.
7: Ka ti o ba je gbese ko se nkan re ni.
0: Eh eh. Se dadan ni keyan wa je gbese ko to se nkan re ni.
7: Ah, Nigeria na je gbese.
0: Ah.
7: Aji ti ẹsẹ akẹgbẹ mi n pè yín láti alóore ìjà yìí
0: ẹsẹ ọba
7: jẹ tètè kúkẹ sáré ni irú ọmọ kéékèèké tí wọn pè ní àwọn òbí mi gbèsè tó lọrùn àmọ táwọn ò lè bí ajẹ gbèsè kù.
0: ọlọ́wọ́
7: wa yóò dára fún
0: mi. Àmì ẹ̀ṣẹ̀ gan ìyá wa God bless you.
7: Àmì yóò lè ṣe
0: àmì. Àmì ẹ̀ṣẹ̀ ma ẹ̀ṣẹ̀ àdúpẹ́. Hello.
8: Hello,
0: ẹ̀kaṣọ́. Ọmọ lárakọ yìí.
8: Ọmọ lara ni o.
0: Ọmọ lara mi.
1: Ọmọ lari.
0: Lara mi. Lara mi.
1: Ọmọ lapa olowo loro.
8: O ki ri dare.
1: Emi ri
8: ogun. Ọwọ́ kọ́kọ́ pa nu. Èmi náà ò jẹ gbèsè orí ata sẹ́gbẹ́. Àmọ́ sẹ́pọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ lajẹ.
1: Ọlọ́run
8: kò sà.
1: Yọ sà
8: nù. Kò ṣe
1: pẹ́. Yọ sà nù.
8: Ẹ wo bó ti yí dare.
1: O ṣe.
8: Gbádì rẹ̀ ayẹyẹ mi Adésínà mo fi yí. Ọmọ ìtọ́ ìṣe yẹn ó ga jù. Àwọn ọ̀pọ̀ gbogbo àwọn ọmọ dáama dáama yẹn wọ́n fún wa máa ju séńjì rẹ̀ tó àná.
1: Good of you! Mo ń jẹun ọmọ nu.
0: Ọmọ lára. Ṣèbú ọlábùrú ọkùnrin àbí.
1: Mo ń jẹun ọmọ lójú ayé mi nìyẹn.
0: no laburo okunrin
1: ni olomo America to ni kutonu to ni londo to ni gbogbo agbaye
0: ko de ti mu business yen se
1: ba ba larugbo ba fun remi adesina number o
0: hello
1: mo need eyan meta o ese o
9: olohun a tun le atone tin na se ko ni bu fun yi o
1: amen ya allah
9: e ma mo se o lo ma gba mo mo
1: amen po po po po po
9: po
1: po po po po po po po po po
9: oh so ire e ti da mo oh bi gogo mo genesi
1: eh
0: pele ku
1: yo ba joye la to ma fi na gana si
0: aso o gede mo gana
1: a ki baba wa si so
9: leta ni e e mo e mo so ni ejo
0: oya
9: seri seri lati eyin taskambi to fi te pe mi e da ko ba na ba jo ba so onewo darara
0: taska de mo beri
9: to fi degbe mi lati taska to degbe
1: e ba wa tojo e dojo Friday lagbara Olorun ayan nana gbogbo chichi ti owo ti bere ti o gbodo yori e fun adi ijo jimo aki baba wa siso baba oloye baba olomo tuntun oba to mu ki eru osun mesan ko yori sayo ko yori si idunu agba oloye ni baba siso olorun to fun wa ni omo tuntun ile tuntun oro tuntun yo kun itura ti alaafia lagbara olorun yo je ti wa e ri gbogbo eyin te loyunnu lagbara olorun e so layo o inu yin o dun ayo yin o kun lori eleyi Remi ati Remi awo baba ba lalejo a lo ki baba wa fun ti omo tuntun lagbara Olorun abiye ni oje
0: arin o hello
10: pelu akweto
1: yes ma
10: alaide adibayo ya lare
1: mama la rododododo oje federal wo bo se yen
10: seyin mejeji mo kuku ki yin e fo ku omo le ni ba
1: amen ya
0: la
10: awo eleyi ni kan gan so gbogbo e te nse ye mo pe to ni tin la ni fun wa ni
1: Ilona
10: walai gbogbo nta se yi se kekere walai gbogbo tin be ninu ebi ko tin e da ko e ba mi se se tun no radio e ko no re ma se re mi o do re o
1: gomina me kono la wa a lowo ba ki anile
10: gbogbo tin ba be ninu e yo te ro ko rin ara yin o tu ka
1: ah
10: ah ko tu ka ani mo lo we nikan ni o sita se mo lo wa gbalagba yen lo sita o wa nso doctor nso fun omo awu mama ye pe o ti dun lara mama ye pe ki won fi omo kekere kan ti won ti o mo yo lenu ti o mo pa won lerin
1: hmm
10: eji nede won pa won lerin ba ye ko nkan re na nse fun wa
1: olon lo mo mo se
0: olon ni o
1: olon ni
10: e ni kuku
1: amen amen
10: pare mi won tin se baba jide
1: o ne dam
10: ko to ba ye foya omo kekere ni gbogbo nkan se mo bere lati wi bi won
0: le nawo ni ke nawo
1: ka ka la data
10: nígbà ní kí n jẹ́ ń jẹ ọmọ nínú oyún ní ìsinyìí
1: ìṣòro wa ò ní dààmú.
10: gbogbo owó tí ẹ bá ní sẹ́rẹ̀ ìgbò fi tọ́jú ọmọ àyà aníwó fi ṣe bẹ̀ fóun.
1: a ní gbogbo ọmọ ọmọ pátá orí sẹ́ẹ̀tì mi ni owó tó ọmọ ń sẹ́ndì sí wa ẹni orun bá sì kàn ẹni orun bá kàn kò dààmú mi.
0: ẹ rí bísínẹ́sì.
10: fún
1: àjẹ yá dáre lówó oní ra kankan o owó ẹ Oh me ma ko soko me nu mi. O ni da.
10: E pa ya beji.
0: E mi ri ogo.
1: E mi ri ogo.
0: E ja ma lo fun tele ka pada ni osan la lagbara Olorun atawa teyan ni sunkun. A ni rogun ibanuje o kere o po.
1: Aki baba wa Alajimu Abdulmumin Mustafa Kerogun gbogbo odo osun agba to retire ti otaya lagbara Olorun oba. Eyin ojo bi e ta nwo lo kan yen yo sese fun agbe lowo agberin. Omo tolo nse fun ako ni baje aden ki gbogbo eyan lojo bi pata te mo le ise ta waye bo ti eje wi pe e ti se sugbon ojo mo kun ojo osun.
0: Lawa lojo bi eni ni le ise zuwa e lati ri Amir Lukman ti jani.
1: Agba
0: osojo ibile ni lagbara Olorun igba odun odun kan ni a lo le ni a nbo losun ola
1: lagbara Olorun
0: ati awa ati eyin
1: lagbara
0: Olorun ni se wa lo ni gbese
1: Olorun
0: gbese ta je Olorun aba wa san
1: amen o
0: Olorun a bi abukata gbogbo wa o
1: amen ya
0: a de ra anu gba o
1: amen
0: ya a ni damu o
1: amen ya
0: e ja mo lo le ni ka pada losun ola Kenneth Igbeje ke bugi lolotu eto yi do lapo lo nte lapa bi ta jo se Shimari Bikola lo ma karoyin sin o ti de ta ba ti dide Remi Adesina Big Man presenter 08168988951 08168988951 Remi yalo
1: mo le fi gbogbo enu so fun wi pe latara ta so nipa agbagi tuntun be bari wa pe loni e ri wa pe lola Olodumare ko saanu wa ni tori pe bi ta ba farugbo fodo fe wi si ta ti ro wi pe eleyi ba nda leni to ba wa kantan to ka gbe kale e ja mo bo se lo o se lo o to ni torí a ní caterpillar ti ń wọlé lóru ó ń wọlé ń dàjí.
0: Àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ bá ṣojú wọn tó fara gbá tó dẹ̀.
1: Ẹ pé a.
0: Tọ́lẹ̀ lè fún wa ní update nípa ìkan jẹ́ ká mọ̀.
1: Ẹ jẹ́ ká mọ̀ ojú òní tí wà á nírin gbé sọ̀rọ̀ bí ó ṣe bí ọmọ. Ẹ̀mí Babájídé ló kọ mi 08106250814 08106250814.
0: A fi sínú ìbànújẹ́.
1: A ní bá inú
0: dànù. A ní bá inú dànù lọ́sàn-án. Ẹ má gbàgbé ohun tẹ́ bá nílé gbà.
1: Ẹ má fi lẹ́lòmíì.
0: Ẹ má fi lọ́mọ làkejì.
1: Ó le.
0: Ó le.
1: Ó.
0: Ó dàbọ̀.

0: ilé ejo na ti jo ile alaya na ti yo be alata ona ti ma npa atun ti de sori eto yin nkan ta ti duro de lati le so bu mo loruko igbimo alase oludari kan ni yin mo ki ka bo sori akotun eto so bu mo toni ẹyin ti wa ẹyin eyan wa ẹyin eje wa ẹyin alajoje ẹyin alajomo ẹyin alajosun ẹyin alajoji atun ti de na niyan ago merin koja die kan ma karoyin tan ni sobu won ma nwaye titi da ago marun lode to sobu mo e ma n lori ofe ati je kaase e ba je kaase tan e ma lori ofe ati pe wole te tun ma jebun te ba ti gba ibere meta e di lori ofe fun 5000 naira ju gbogbo e lo oga wa kebugi lolotu eto yi
1: bi o ti le ko ru
0: ade dan lapo
1: o se ti o
0: lo moju ero fun sata wa yin owo ko so bu mo nbe nbi o won duro kakaraka igba de yen ba gbe nkan wo are gbe gogo splash fm ati lagelu to bi lo ba ajayi na npe be omo ya fe omo won ni ife dapo bi sale amulokunu ma ti so gere gere die junction te kan eh lo beri e nbe o nbe lowo re Olamile kan lawo nbe pelu mi infinity baba oni bere Ade Osun Kayode loruko temi new vision ina ni oko yawe Alaya mo lale Olorun ni so mi Oya eja ajo dale ba se dale eja ajo tu yewo ba se tun yewo eja ajo keko kajo kogbon kajo ni imo iyen dagba tin ti o ba mo o ti ase ba ya ngba tin mi mo ko le je bi eh to ba ti wa mo o dese 0912370 8675 number to wa bi gangan ni 0912370 8675 lori eto fun toni cash e ta lo tun fe gbowo owo nla won tun ti gbede yi o owo yi yi koja agbara mi 25000 naira kan re o duro kakaraka o na ro mo pa lowo leyin re mo tun duro mo tun wo mo tun ni 50000 naira o tun tele mo ni 25 akoko 50 ekeji kilo de te ko omo olubopo bayi won ni tori cash na ni mo tun wa wo ngba mo re leketa eru ba mi o tun ni 50000 eleketa a je pe lori eto cash e bayi 25000 naira kini 50000 meji laarin iseju marun e je nkankan meni kan keni kankan tare fi ifa 25000 naira je anfani yen enso nbe je n yi akoko bayi kaye to tare gbori wole kan to po po po po po po po po po po 25000 naira akoko *347*1004*2#. Hello, bye bye. Tabi ka lo www.cashier.ng. Cashier yen tumo si KASHE.NG. Edi lo be. Oya send ye. Kilo gbe wa. Into ma gbe wa ni pe melo le fe ta pe 500 naira per ticket per one ticket oya e ti mu be ba mu mewa 10000 naira logun 5000 naira ni mewa 4000 naira ni merin 500 naira sale okan gbogbo yin le ti gbo o ye send there e ti send there ki lo gbe wa oni bo le se sanwo USSD code wa bank transfer lo tele ni wa o ye ti mu e mu to ba wi me send there aga number don gbe wa yin ati e te ma san en le ni fun 40 minutes ti eto yo fi pari bada pari eto lara mi ma pe en lu mi study osun awon ta ba lu smartphone nko mu ni e call ori smartphone smartphone o le wo website awon yo le lo www.cashier.ng sugbon won le lo ussd code so di eyin

0: mo sare fun won lekun rere okan won de balẹ nu won to dun e je ngba pe lati lekin do lori 25000 naira pa eh ori facebook la gelu ti kun je ngogo ki eni akoko ti nbe nbe magaji ojo ti jani lati kwari ratcom baba mo ri yin e duro re o oko alaja fatima pe kenu ai masiko e se o e ba nki olani agba bi aka latayegun na bakan na e ki kan ma gbo eh awon yen ti wa nbe hello hello
1: hello e ka so
0: ba we ba so soke
1: e ka so o e ka so eta hello
0: oya oruko yin bele tin pe wa
1: ogbere kensi ni mo tin pe yin kayode samuel oruko yin
0: baba oruko wo le mi nje
1: adeosun le nje
0: adeosun kini
1: adeosun ni mo tin bo tori mo won gbo
0: bo de me fun yin lebun bai but e fumbu so bu mo te ba kale moruko mi gangan mo ba so pe ke gbon kan number yin kin sowo si yin ni
1: ayo adeosun
0: ayo adeosun baba ti n gbe to e to igbawo
1: ah mo ti n gbo ni gugu igba ni ran koda mo gbo to ago mejila
0: e ma binu e ma binu richard card o kere tan ba so ni 1000 asin sugbon e mo oruko ti mo nje baba to bi mi to bi baba mi akayode ni mo nje kayode ni mo nje
1: kayode adiosun
0: e ti layo adiosun
1: ayode adiosun
0: en do e gbe fofun en tin be legbe odo yin kin ba won so
1: mo tenin atan legbe ni ni nkan mo wa pele le ko ni lorun
0: baba
1: beta
0: e di disappoint me already
1: kayode adiosun mi oloko kan na la jo nde
0: e so yin la ojo ayo ade le pe mi
1: le
0: ko ti ya de bo so mi ehin so mi mo ya fe gan mi ri ba o kawo ba mo ni o mo ya fe kawo le o ni ah ichakari lo lo yi baba o ye mu bere be ba gbe bere mi e gbe bun yin papo bo be ba ti je alafi danu
1: bere peta
2: ibere le keta ibere le keta lo bayi won ni ni 1999 o ni won te 100 naira note igba to ri 2000 won te 200 igba to ri 2001 won te 500 naira note awon ni odun wo ni won print 1000 naira note ati 50 naira
1: naira
2: yeah, yes sir
1: 50 naira 1991
2: ijejoba olowa ni tangba na
1: babangida lo wa ntangba na
2: ibrahim babangida oya ta lo year when won se 1000 naira note
1: 2002
2: o je ki fin lori ofe ke tun se die se o ku die
0: gbanu o
2: mo de fe ke gba boye ma sun seyin die si ni o boye ma sun siwaju die si ni o sa ku die mo fin lori ofe yo kan si
1: 2004
2: ko ri besa 2005 ni
0: baba je gbo
1: 2005
2: beni sir
1: okay
2: mo baba gbo
0: je gbo eko la nko
1: mo ti gbo
0: ashi 0912308675 to bi lo ba ajayi mo ri o duro re mo ya fenu iyan ti infinity lori facebook like lo fm a fi bere meji kan be lana ba ti po lori eto latana awon eyan down re mo wa daro e mo agbo be mo go je lo wo boya mi yan daro re nbe

0: 50,000 ló kù. Ta ni o je number yi 50,000 naira ta lo ma je? Ta lo ma je? E mo pe number temi, je number temi le je ka se ni. Be yin pe mi de ba ti se pe won pe yin lati bi e je ka se kankan. 50,000 naira. *347*1004 *2#. Tabi www.kashe.ng. Hey, so mbe. Mo fe pe 50,000 naira kan to ku. Eyin gbe lori eto 50,000 la ha bayi. Den se bayi. Olamilekan la wo. Awon be o lo wa nbe nta ti down tori ago 5 ti lu.
1: A bere pe odun wo ni won print 20 naira note. 1977 ni won ni won print 20 naira note. A de bere pe nile Yoruba. Awon wo ni won pe ni omo olokun esin. Awon abobaku. Il mo fi ran won lowo lekan wi pe oye yen won je ni atijo. Bo ti je wi pe laye ode oni ko fi be wopo. Awon abobaku wo ni won pe ni omo olokun esin.
0: Awon abobaku.
1: Awon ti o ma njo ya abobaku.
0: Na pe ni omo olokun esin. Ton ba wa ri iku to ba ba won leru. Won ni iku ya o awon ma ke iku ya. Awon ni agoyan pupa falejo pupa to pe ojo to baba waja won mo re ti ke Olorun da ijin mi o lagbara die o lagbara die ta lo je ka se yi 50,000 naira mi tun re o 0805 lo vi bere o pari pelu 6709 lo je won gbe
2: star amount
0: ko lo
2: to buy from your bank.
0: Goodbye. Goodbye. Okay, well, no. Well, no.

soro se waju e omo mi jade la sele o fe soro ti enu e di yanu ma bo o lo fo wa agbara lana ni bi ti o sa na ori re lo ti fe se yanu ni wise just for you tata go me so simokala 9 am to 11 am iwo na dara ko mo gbogbo eya ti e de ka jo gbo wa adua soke ji yanu fara labe ifamiru yan gboro se olorun atawo lori e

0: bawa ti olorun wa dupe lowo yin tori pe eyin ni olorun adari gbogbo ogo sojo ni tori pa agbara yin wa sebe ogo ni fun olorun lokan mu ki gbogbo awon eti to gbo mi ninu ile pe e ri anu gba ni osu ta waye anu la ma dide fun yin ogo ni fun olorun lokan jesu oluwa wa mommy ati daddy emi omo yin wo litalabi ti gbogbo eniyan mo si prophet doctor pf taliabi lati le seranse god by our church ni mo kini pe ilekun anu ma se fun yin ilekun ire ma se fun yin ese ta fi bara wa niyanju la ori ninu iwe efeso ori kefa ese kejila nitori ki se eje abi eran ara ni awa n bajija kade sugbon awon alase aire ati awon alagbara awon alase bi okuku aye yin ati awon emi biburu tin be ni oju orun nitori na e gbogbo pe amora olorun wo ki eyin ki o le duro tiri ni ojo ibi nigbati eyin ba si se ohun gbogbo tan ki eyin ki o duro mommy ona mewa ta le gba ja ija emi ka si segun ona mewa ta le gba ja ija emi ka si segun mommy ogun be ni le oko in fact ogun ile oko tijo ati ayaya leyan fi wonu e mommy ogun be ni bi ise o to ba ri ise o menite isuma lo lati gbogun ti o ah ogun be ni bi ise o ogun be ladugo ogun be ni gbogbo ogun be layika wa tori na bibeli so pe ki ise eja bi eran ara lawa nbaja bi ko se awon alase ati awon alagbara awon alase bi okuku aye yi awon emi buburu ti nbe ni oju orun to na egbe gbogbo amora olorun wo nitori na gbogbo eniyan lo ma ja ija mi nbe ogun to de leju teyan o le se o ni pe keyan ma fi ara ja ija emi awon emi okuku ma baja ko lo ma mu ti ko lo ma gba bere o ma ku o ija mi nbe onigbagbo gan won doju ko ija emi a de le fi ara lasan oju lasan ja ije mi akoko ninu re ta fi le ja ije mi ka de bori oni pe eje ka ma gbadua pelu igbagbo lai si igbagbo o ko le wu olorun lai si igbagbo o ko le jagun iko segun lai si igbagbo o ko le bori ogun aye lai si igbagbo o ko le bori ogun aje ogun na ma ja ija yi pelu igbagbo Mark 11:24 iwe Marku ori kokanla ese ikerinlelogun nitori na mo wi fun yin pe ohun ti eyin ba toro nigba ti eyin ba ngbadua e gbagbo pe e tirin won gba yo si ri be fun yin sa ija emi o se ija lai si igbagbo mi so pe lai si igbagbo a ko le wu olorun nigba ti a ba nja ija emi agudo ni igbagbo nigba ti a ba face awon ta wa ti won pe opposition ma se ma wo pe abo ma sha bi ko ni se nigbagbo pe ohun to bere o si ti igba agbara olorun o ti se ileri fun wa wi pe eni to ju aye lo ohun lo gbe ninu wa nigba ki gba ti eniyan ba nja ija emi to si fe bori o gbudo di igbagbo re mu bibeni so pe bi eyin se wi leti mi o le bi o se enikeni ti o ba ni igbagbo ko le wu olorun eni ba fe wa olorun o gbudo gbagbo pe ohun ni olupinle ti ati alase pe igbagbo wa mommy ona koko to fi ja ija emi to de bori ni pe o gbudo je eni ti igbagbo re le eni ti ki se ye meji eni ti ki doubt eni ti ki wo pe ko tun ma kun leyin adua bibeni pe ohun to ba ti tu laye how to lorun ohun to ba de ni aye how de ni orun mommy ati daddy igbagbo re gbudo le o gbudo ni igbagbo o ninu we mark yen o ni ohun ko ti eyin ba bere e gbagbo pe eyin ti ri won gba te ba wo pe di agbara ko ko igbagbo won le ba ja piti piti o tun le ri ogun yen ko ma le ro ni igbagbo yen won fe shake igbagbo e ma je ki igbagbo re o shake mommy ati daddy o gbudo fi igbagbo bi so pe lai si igbagbo a ko le wu olorun ona abayo akoko lati je ija emi ka de bori ka je asegun ninu ija emi ohun ni ko mu igbagbo re nigba kigba ti a ba doju ko awon ota the spiritual opposition ma je ki eru o ba e ma se je ki aya o fu e nigbagbo nigba to ba n ja ija emi olorun o nilo agbara re lati je ko fun e ni asegun olorun ni idoro re ko de duro ti
1: fọ̀rọ̀ kan jáde pé ìwọ ogun ìyá ṣẹ́ wọlẹ̀ kó dẹ̀ dúró ti ọ̀rọ̀ rẹ̀ má yí òun padà ohunkóhun tó bá yù kó lòdì dúró kó máa sọ àsọtẹ́lẹ̀ mọ́mì nínú ìgbàgbọ́ sà a lè fojú warí ibi a gba ọmọ náà láyè láti fojú rí ibi nínú ìgbàgbọ́ a lè gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tí ò dáa but nínú ìgbàgbọ́ a kò gbà wá láyè láti máa sọ negative láti máa sọ lòdì sí ara wa méjì sọ pé ẹ sọ fún àwọn onígbàgbọ́ tó ń ṣàárẹ̀ kan sọ pé ara mi le sọ fún àwọn tí ó tálíkà nínú ìgbàgbọ́ pé mo ní ọ̀rọ̀ let the weak say I am strong and let the poor say I am rich in the school of faith you are permitted to see even

0: Lagelu FM, jagaba guguritu, maru.
1: Oko jojo kirakita ojojumo ohun ironu igbese aye to da lojo waju a ma mu koko opo ruru tabi kaya o ma bale ta npe ni stress le de gese to le yori si airorunsun ke eyan ma gbagbe nkan to ba wa ri be royal rest herbal capsule ni ko yan layu egbogi ashwagandha to je okan lara eroja indian ayurvedic medicine ni won fi se ajo dabda kisi fon telu ma je ki aibale aya da ogule ma je ko sakoba fulera ati agbara re royal rest herbal capsule ni ko ma lu kara o ji pepe tokunrin tobirin lo nlo ile ise vital royal integrated service Limited. To wa ni number 7 Obafemi Awolowo Ikeja nipinle Eko lo nse o si wa lawon ile itaja ogun yibo jake jado orilede yi awon number ero ibanisoro won ni 0806 655-5103 tabi 0703-039-8601 Royal Rest Abba Capsule egbogi tara nfe
2: enle nbe yen yara le je alafia ni mo ba yin ewo oro ilera gangan logun mi wa adura mi lasiko yi ni pe ki eleduwa fi ilera to peye jinki wa ama iwa gba ohun o se koko ka mu awon kan ti eleduwa ti fi sakani wa lo nitori e ni ile ise kan ti oro ilera je logun se ni ka mu eto yi wa fun yin ile ise yi la npe ni Vital Royal Services Integrated Limited ise ti won ni ka fi egbogi ti awon eyan ti nlo latodumodu pelu eri ka fi se awon ogun to n gba awon eniyan sile lowo ipenija nipa oro ilera awon egbogi ile india ti a mo si ayurvedic herbs ni a fi se awon ogun yi lati le ran awon eyan lowo lati gbe igbe aye pelu okun agbara ati ilera ti o peye eyi ti ma koko ba yin soro nipa re ni royal rest herbal capsule royal rest herbal capsule ashwagandha la fi se eyin egbogi ashwagandha yi ni a mo fun bi o se ma ba ni kapa iporuru okan eleyi ti awon oloyinbo mo si stress ki aye eyan ma lu pipipi o ma ba ni kapa e tawon oloyinbo npe ni heart palpitation o ma fun ni ifokanbalẹ o si ma je ki okunrin o le se dede ninu ile o tun ma je ki ilera obirin se regi to fi je pe ole ayo o le ma so ninu iyawo ile o wa fun okunrin ati obirin royal rest yi a ma fun ni okun a ma fun ni ifokanbalẹ latara egbogi ki n to bo sori ikeji boya e fe bere bere ni abe fe ra awon ogun yi tabi fun ohunkohun te ba fe mo nipa awon egbogi yi e pe 0806-861-5751 tabi ki e pe 0806-655-5103 ikeji ti mo tun fe ba yin soro nipa re la pe ni royal guard egbogi neem extract la fi se egbogi yi o ma n fo eje mo o ma n wo yaja pelu awon arun to n yo sini lara bi irore isaka ati ita o ma n mara jolo o ma n je keyan dun wo loju o si tun sise bi ajidewe amarugbo takebe ni o beyan ba n lo kii je keyan o tete gbo loju ka to bo sori eleketa eye ki n fi to yin leti pe awon ogun wa ti ni onje nafdac leyi to n fihan pe o dara fun lilo ije yin ti e n wo pe awon bo le ti le ri awon ogun yi ra e le rira ni danax pharmacy to wa ni adojuko adamasigba nilu ibadan o tun wa ni kunle ara pharmacy ni adojuko uch nibadan o wa ni westland pharmacy legbe kunle ara ni adojuko uch nibadan na bakan na o tun wa ni misga pharmacy to wa legbe sabo central mosque ni sabo mokola nibadan o wa ni merike pharmacy nibadan e tun le rira ni real crown pharmacy ni challenge nibadan o tun wa ni ayola pharmacy iwo road ogun wa eleketa ti mo fe ba yin so o la pe ni royal intact eleyi ti a se pelu ashwagandha maca root ati shilajit ogun ajebi idani o ma n je ki okunrin o le se deede ninu ile o n fun okunrin ni okun ati agbara ti okunrin o fi ni idaniloju ninu ise ti eleduwa pe ni tire ki n to tesiwaju ile ise vital royal services integrated limited to n se awon egbogi yi wa ni number 7 obafemi awolowo we ikeja ni ipinle eko fun alaye siwaju si tabi lati ra awon egbogi yi e le pe 0806-861-5751 tabi ki e pe 0806-655-5103 egbogi elekerin ti mo fe bayin soro nipa re ni a pe ni royal insucap royal insucap eleyi ti a se lati ara guinemas investor eleyi ma koju arun ti a mo si atogbe egbogi yi la ma n lo lati je ki suga inu eje ki o wa bo se ye ko wa o ma n je ki ara o sise daradara nipa jije ki ounje sokale nipa yiyo awon anfani to wa ninu ounje o si ran ni lowo lati gbe igbe aye alaafia ki eyan o si gbadun igbe aye eni e ma gbagbe o nafdac ti fi ounje lu awon ogun wa yi àwọn gbogi Indian Ayurvedic la fi ṣe. Ẹ sì lè rí àwọn oògùn yìí rà ní Danax Pharmacy, Kumbiara Pharmacy, Westland Pharmacy, Misga Pharmacy, Mirike Pharmacy, Real Crown Pharmacy, Ayola Pharmacy. Ẹ pè wá sórí 0806-861-5751. Vital Royal Services Integrated Limited ló ní ìlera wa kò ní dá wa gúnlẹ̀ o.
0: Lagili FM 96.7. La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio,

0: number tele ekeji to je ti eyin te nbe nile okere +234 814 249 1006. Hello.
1: Le kalubwa.
0: E ka le baba ki le fe ta sa. Yes sir. Any ile plot meji te fe ta baba?
1: Where is
0: sir? Ni Buluwa.
1: Iluwa.
0: Ni bi agbegbe tawon amotekun wa ni Iruwa. Ni le plot meji te fe ta. Baba seyin le ni abi e n bayan pe fun.
1: Eh
0: brother yin kan lo ni to fe ta. Eyin ni e wa je bi agent abi e kan ba won pe lori eto fun ni. Eyin ni agent won. Eh ya is fine be agent lori eto yi. So e mo pe ni to ba fe ra e tun so pe ko tun mo tun commission wa. E ko so wahala oro commission ni mo nso mi so pe le o je ni o.
1: Okay.
0: Eh ni to ba fe ra e mo so pe keni e mo mu commission wa.
1: Ah,
0: nigba
1: commission
0: wo se lowo
1: ni ti en ti ni kire
0: o la ba commission sa. Eh nigba lowo ni to ba fe ra.
1: Nigba
0: lowo ni fe ra. Oda be e lu le fe ta plot mejeji.
1: 7,000
0: ruba mi. Se transfer bayi. Wa ko wa gba mi lo la ni.
1: Mo
0: ngbo yi. Eh ati yanju eleyi 7 million yen fun mejeji abi
1: mejeji ni o
0: eh ni bi to wa oju taye gbangba ni ki se pa won yan rin wonu gbo die
1: ni to arin
0: Iruwa arin Igboro ni loju titi awon document wo ni nbe fun
1: o da ti so bi Iruwa re
0: so fi nbe agreement na nbe
1: I
0: do it
1: for
0: one day. Oh, that you never want to see you. Ti
1: you
0: a jag it to one tier. Yes, sir. A FSO,
1: you let me be. I make your core. What did he complete duty? I just completed
0: a deal. What's the daily
1: tell, Abby?
0: Okay. A self contained major. Agbegbe bi ton ko se ile eko nbe nbe ni. Polytechnic Iruwa un. Ile ton ko le ile o to size wo ni so pe plot.
1: Plot kono ni sa.
0: Eh eh.
1: O wa jo man do do number 100.
0: By 100.
1: Eh.
0: Ena ti gbede linter abi? Hello.
1: Hello.
0: Le fait ta ile yi.
1: 11
0: million. Nibo lo nwa leruwa. All right, sir. Oda baba se any phone to just smartphone and any WhatsApp. Eh eh e ma ba wa beto bo a pe number kan keto to pari to ba ku die keto pari a pe number kan number yi ohun ni e wa send details in te fe ta yes send e si
1: okay
0: yes sir oda sir

0: o le yo orodo ona wole wa wo emi olohun loju ise o ma foro re se lanu loruko jesu
1: ilera loro
2: kala o jipe pe ninu ekurere alaafia nikan le da fi le se aseyori nipa afojusun e laye o lo ba oke fi sa gbekale alara pe online mo ni san mesan bo ba ke fi ilera bi airo orusun ara tita sangun sangun keyin o ma rin ko ge ko ge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese ni keyin o mo mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruru irin sa igbalode ti won ti sayewo lodo won to tu asiri bi ta isefise bu ba lara eda lo mu alara pe online mo ni san mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje pajapaja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara o ma gbon riri oju ti wo bye bye aromo legun ati be be lo e kan si alara pe online mo oni san mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school oke ado ibadan 0813-885-5308 0813-885-5308 Boban Shiobi Ojojo Alara Pi Online Mo Nisan Mesan Ni Okasi

0: Lagelu FM 96.7 Lagelu Baba Ibadan Ibadan to gbonile to gbalejo ilu akikanju ilu awon jagun jagun ara Ibadan lo lomi agbada gbudu ogun pa lomi awa Ibadan togun ba fe pa Ibadan kude ti agbe won iku adeti ni le omo layipo iku adeti ni le awa aro adeti ni le eyin ti kuta aro adeti lori ko wa gbogbo wa o
1: akọni by washer ni Lagelu FM 96.7 pẹlu Ogunduba Ogunduba logun akawo magaji atokun eto akọni by washer olodun mario masehun lori ebuka beti kanka to yonda fun Ogunduba logun akawo isopolo to yanranti atede asoko to kipapa bi obe apan leti gbogbo olugbo Ogunduba logun akawo atokun eto akọni by washer atokun ti ki roju lati se wadi ohun ise mbaye gbogbo ton topa oro kon du asa ati se dori gbogbo awon akọni to ti lo momode oba batun yo baro Aroba baba tan yetu ede lenu Ogunduba logun akan olori eto akoni igba washe ni gbogbo ojo segun Tuesday lagun mesan ale titi lagun mewa ale bere ni Lagelu oke gajoke nibi te ti ma gbo tun ara eto lori awon akoni to tebi sasaro ibo ni ati se wa e ma gbo tan lenu awon to tun tan so bi oba magbaji bale atan to ba tun soju won yo ka koni osere onisowo onisi owo to ti lo eto akoni igba washe gbagbe kase ipade dale Tuesday pelu Ogunduba logun akan o agbadari gede
2: akan o ti de o
3: Ogunduba ti de o akan o ti de o Ogunduba ti de o eni ba ti sun ke te teji won o e so fa lara o Ogunduba ti de o E so fa jero pe mo ti dode o akan o ti de o akoni omo ti de o akan o ti de o eni ewi ton ti de o eni ba ti sun ke te teji won o to ni leta lejo Ama ti dode

0: so ori eto yin eto wa eto akoni igba wa se o la wa le ise radio lorun ami njinje ile ise radio ti lage lu ikani merin din ni 80 to njo to le meje oke to ga joke ta wa kale sile funfun bala o opo na felele tin be ni ilu Ibadan so ba se ma se ni oso ose a tun se lale eyun mo kika be se olubada ti re bada oba doctor senator ashidi adewolu akan nladoja arusa wa ka bi si o lori oro le nle ibadan eh kose ba se satan e ma menu ba kabiyesi mo kiyin o igbiyan ti agbe kale loja ba ti baba temi magaji asimi yu adepoju are ori are gbogbo magaji ti le ibadan ti won je are fun ijokohun awon ni president ijokohun gudugudu meje ti won se yaya mefa eh ti a ba so wi pe ma puro o ibi asiri iro ti tu ene waju are ori o to ba lo ma rohun to ma ro pa to ba de waju are gogo magaji le ibadan iro re yo do tu ba nte kuku fe kan so to ki won wa gba ki won wa pa ole ki won mo pa ota ojo isegun ati ojobo yun Tuesday and Thursday ni joko won waye opolopo ni npe mi mo ma so fun yin pe e ma gbo o ko si n to gudugba o se o e le ran yin lowo kankan o ni waju magaji ari ori boro ba se ri ni won o se ba yin da te ba jebi e jebi nu te ba jare e jare ri nu sugbon kabiyesi olubadan ti le ibadan kabiyesi o won o fe ni kankan ko sunkun ni le ibadan idire to fi je pe won o gbe otun won o gbe osi hein taru ba koke to kole o ni bi kan ta gbe se ademola ah magaji asimeyu adepoju ari ori yo wa gbe bi a yo wa gbe kabi to ba ye apa otun inu re o dun apa osi inu re o dun oro ba pari eta ma lo didi bi odun merin marun mefa mewa ni kotu laarin osu kan osu meta ope to osu mefa oro ba pari ti e ba je pa won ti ba ntara won je loku to kabiyesi olubadan ti le ibadan ninu ta le so wi pe aseyori yin ni aseyori yin ni magaji adepoju asimi yu ari ori o nkan tuba o si nsuse sugbon ebe temi o be wa oni ka bi awon magaji kan ta ba le kan to je pe awon gangan kanran jangban ni won ninu ajagun bale e ma ja ta le kan fe eyan meji e ma ja ba eyan nu je awon ta gbe katapile ti gba we idajo e si mo be ti nfi opolo gba iwe idajo kese pe gbe iwe idajo o to atododo le ngba o sugbon olohun o bi yin o e wa gbe caterpillar ile tene kan ti lagun keyin o to rowo kole ile tasi oju meri igba re ko ti ri bedroom flat kese lorun me ko ngba ni gbagbo pe mo le kole laye tene kan wa gbe caterpillar loni ki won wa pe ile ti mo ra ko je niu ki won wa lo mo fi caterpillar wo le mi wallahi ti n ba soro tolorun o ba ti binu ni gbo lo gbo mo afi ko lo won binu so ntohun tolorun o ba binu eh irun ti mo nkini kirun mo jesu ti mo npe won ni pe mo eh isese ti mo tun se ni se mo tori pe won gba pe ko so Olorun ni eyin te npa yan lekun te lo wole onle e beru olohun o e beru atubotan e ti gbawe idajo won ni ke yin lenile e wa lo wole onile e se pe won bi pe ki won mowo gba mo binu wa ke wa dun won nu ke wa wo bi taye ti yin no si ma da lekan si mo ki magaji asimi yu ade poju ari ori akowe won to na se dada magaji odeku mo ki yin o magaji ajayi amadu mo ki yin o ati magaji ifalohun ogunsonso loke ibikunle mo ki yin o magaji ile onelu eyan ni adekuso ati magaji adegoke abi to nile ni labira ati ojo oni ti to a lo si ipolowo ipolowo ajako de ademola se ipolowo oja ati lo ipolowo oja ari aja lo ipolowo oja ojo oni ti wa eku kale
1: Javis Pial Eye Care Foundation lo nlo gun tatata wi pe ti yin melo gbogbo eyan bada tabebe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to luwa dada dada ni ṣugbọn nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo Charity Pial Foundation se npe akiesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Charity Pial Eye Care Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale kun munira dani 1000 naira pere lowo card ofese la yewo oju Reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju lati sagbe kale Charity Pial Eye Care Foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anu gba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won nfa ni tete fona loju popo la fe ni o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite Unity Bank Charity Consult Building yana agbala bus stop ni to si olowo din fowo sanu shopping complex iworo de ibadan lojoju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe
2: 070-102-255
1: Oju lo bara oni dindo mo wa lagbari
3: Olorun nikan ni ṣanu eda ṣugbọn Olorun ma ran oluranlọwọ si eyan lati jiṣẹ ka ṣe eni eledaran si wa lakoko yi lati jiṣẹ ṣe iranlọwọ fun gbogbo eniyan ile ti ki su ti ki re nigba kankan ki ayo ati ibukun le diba opolopo eniyan iyen ninu oṣu ẹgba yi ka ṣe eke ti mo bi eni mowo ti tana sinu apo gbogbo eniyan o tun ma gbe e lo si ipele to ga ju O tun ya o e je ki n ja yin si ti Independence Day Cashpot. Awon onibori 66 ni yo ma je lose kokan. Gbogbo ojo Friday ni double winning cashpot. Nibe ni cash e tin so opin eniyan di millionaire tutun. Eyi ki se akoko se iru e. Nje lo ro wi pe iwo gan lo kan lati di millionaire wa. September 30 ni special Independence Cashpot. Nitori na ma se fi akoko re sofo. Lori Splash FM *347 *1004 *1# Lori Ladilu FM *347 *1004 *2# O si tun le sabewo soju opo website pelu www.cashier.ng Eni odun mejidinlogun nikan lo le kopa lati ta cashier Ojo State Gaming Board lo fun telu cashier Cashier ninu osu en bayi akoko re lati jawe olubori niyi Shoti cashier Muti cashier
4: Cashier
5: Togas, Togas, Togas. O tojo di eseyin ti mo tin gbo nipa ile ise Togas Multi Dynamic Concepts. Ile ise to sharanto. Nipa kafiti ti gbopo ilogun lona igbalode to pe eyan de nkan sara si won. Ile ise Togas to ti gba won ti sise fako jeji ati ogun ti fo kedere mo toni toni jade bayi. Beeni, awon ogun ti jade lati ile ise Togas Multi Dynamic Concepts. Ka si ara, ewo gbogbo water ko jeji nda laarin. Togas aba powder ni obere fun. Bo si je kedere le tin yin. Togas liquid ni ke obere fun. Togas liquid ni o ba fo kedere yin mo toni toni. Besi ni gbogbo ogun wa láàrin NAFDAC ti ní wọ́ntẹ̀. Gbogbo èyí tẹ wá fẹ́ mọ báwa dùn pọ̀. Nílé iṣẹ́ Togas tẹ fẹ́ mọ kóògo wa ní ọ̀pọ̀ kó yọkù. Àbẹ́yìí tẹ fẹ́ mọ ra lẹ́yọ yọ. Torí wípé àwọn alágbàtà fún gbogbo àwọn ògùn wa. Nílé iṣẹ́ Togas Multi Dynamic Concept fún Akala Express, Blanco Bus Store, nílùú Ìbàdàn. Tàbí kẹ mọ pé wa nílé iṣẹ́ Togas sórí 09032949024. Nílé iṣẹ́ Togas ló ní ànífàṣán lùgbà. Gbogbo tí sọ yẹ agbára gbòógì ìbílẹ̀ ká.
4: Your future is calling, and at West Midlands Open University, the possibilities are limitless. Admission is ongoing, whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND or A-levels. There's a place for you at WMOU. Choose from courses like Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Human Resource Management, Accounting, Mass Communication, and Educational Management. Take the next step towards your academic and career goals with West Midlands Open University. Our fees are affordable. Come and study under qualified and experienced world-class lecturers. Visit us at White House, Adewumi Street, Felele Ibadan, or number 1A, Oba Akran Avenue, Ikeja, Lagos. Call 0704-700-0167 or visit www.westmidlands.edu.ng. Follow us across social media at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
6: Ajani si osi okada lo gbe ni oko reda oko ke bi ra koro ose meta sisin sosu kan ni o fun mi oko to jire lori ndi mi ti mo wa kaakiri bi ti bo emi ati di luxury to bo ti agree price mo si ti gbo ko mi le fun mo wo ba nta

so ori eto wa eto yin eto akoni ti igba wa se ile ise radio elora mi unjinje ile ise radio ti lagelu ikani merin din ni 80 tonto le meje oke to gajo ke ta wa kale sile funfun balawo opo na falele ti nbe ni ilu ibadan ibe na la wa lowo lowo bayi eyin na yin radio yin be ka jo ma je gbadun ara wa awon eyan ti po loju opo biba ta ba ni puro ton ara wa je tope ajadi top man won na won ti wa loju opo Adebayo Philip awon na wa loju opo ti mo ni baba Alaji ise akara je legba o magaji ile legba o ni ti le toko awon na wa nbe magaji ile eleko Alaji mo kore esun o alagba ma foji Peter ese adupe Olayemi Olasco mo kiyin o oju oni tin bakan na ni Benji eyan ti wa Benji Meko ni fe mo la felele nbadan ona duro ti wa gbagbagba ololufe wa ni oju oni tin pelu ase ti Olorun Oba itata n babo itan ba se te ilu ofada eyan o ni jejo la n babo ta ba gbagbe sugbon nigba mi wa ita ma tun gori itan ìtàn tó tún dé yàjò yàjò tá a bá ń gbọ́ kìrìjì ogun kìrìjì ogun tó lágbára gbáà ni Adémọlá ogun kìrìjì tá a bá ń gbọ́ kìrìjì gan kí ló bí kìrìjì wọn ní bandu kìrìjì ló bógun kìrìjì mo kí magaji Taufik Bantefa Maje Magaji ile Maye ni ti le toko oju oni ti ni pelu ase t'Olorun Oba yo pe lose ti nbo

0: rẹ o ile ise radio ti lagelu awon ni won ma gbe ogudugba lo ka jo lo se ta si wa jabo fun yin en ta ba ba bo be mo ki oga wa omo oba ton de omo olawu atawon loga loga wa awon ni won ma se onigbo wa ti lo si imesi ile ogudugba todun yi to ti ko bẹẹni a si jọ lọ ni pẹlu ati aṣẹ ti Ọlọrun ọba ta ba npe 140 years 1893 kọhun ilogun pari ogun to lagbara ta ba ni ka so bo se lo bo se ri ogede nge agbogun gboro ogun to buru ni ogun kiriji o emisun ta ba ni paro sa ni lo soju oja e ja lo oju oja ta ba toju oja de omo ba wale bi kunle yo wa sori eto bo ngogbo e o se lo bo ni o se ri ti o fi ku fun bi dudu e fun a n ba bo ni aide e ku kale
1: 96.7 Karale ka kọle ti wa dirorun gba fun gbogbo eni to n fe le fọkanbalẹ lati mu ki ala won wa si imuse anfani e ti wa suyo bayi ni Dream Gardens phase 1 to wa nijaye Moniya Ibadan to fi mo Irede City Ido Ibadan edinwo repete lori awon ile wa 250 square meter 1.8 million naira le mara lati gbe tan lekan to ba de je 500 square meter 3.5 million naira niyan o iyen ni Dream Gardens phase 1 nijaye Moniya amo ni Irede City 1.7 million naira ni plot kan bayi e si ra odide eka kan ni 6 million naira gbogbo document lo ti wa nle keri kera ni o abegbo edinwo yi lo lowo lowo bayi ni le ise Footy Homes e ma fa koko sofo e tete wa jamfani e visit us today at Footy Homes top floor base 1 plaza Iyanu Adeoyo Ring Road Ibadan or call 091-1706-0593 at Dream Gardens phase 1 Moniya Ibadan and Irede City Ibadan your dream

0: so baba mi ewe nje adegoroye igi adubi agbe fa gori ite oloye otun oluawo general fun gbogbo le ibadan mama kiyin ka bo
1: e ku ile olotu ajinde aromo je
0: ase o
1: iti te fi gbo mi eti na oni di
0: ase o
1: san ti ogbogbo olohun ni fi gbo ade
0: ase eyin na ni mangaji ile olu oje ibadan
1: be ni baba ori lo fe ile lohun
0: eyin na ka jo ibadan
1: awon se afon
0: pelu ase tolohun oba
1: ase o
0: nigba ti e ti se awon eto kan e la awon eyan o ti je kimi na o seme le npe kimbiri won pe won bori ori ni eja bo mo bo kene kan se
1: baba baba fori sasile
0: ori bibo kilne itumo ori bibo sori bibo lo to lo si wa sori ta gbe ori la nbo abori mi to wa nbi kan ta nbo e ba ni yanan na re eyin o ba moju ogun la je opa binire
1: ese olotu adupe lowo olodumare en to ba beere oro lu fe di egbo tori e na la fi ma so pe gbogbo isoro ti ma sele si eda alaye ko kan ni nbe loju osun orobi fako kan telomi ba gbo pe won ni ko won obori elomi o ti eni beere pe kin lori iwon gba bo le si fe mo ntori gba asosan pe won sa ni kelomi obori a mo pe lana meteta gbogbo wa na la mo ko won mo pe ka bori sugbon eleyi ti o waye lati ode orun wa si ode aye latodo olodumare ni inu odufa on ni odufa odi meji eni ta ba da odi meji fun waja bi won o ti e so fun ko bori ko to dodo wa so fun oni ti pe ko bo ori re tori odu meji lodu ti o da ori babalawo ori lo difa fun ori ori nti ko le orun bo wa si ode aye ori bi agbede meji aye ohun orun ori wotun ori wosi ori ori enikankan gbogbo e funfun lo sawo ori wa mo kan keji ogbale babalawo lo o le dolopo eni bayi lori nda fasi waja ti babalawo da ifa fun ori odi meji lodu to bu loju opon won ba ni ko ri orubo ikun meji aduru were eja meji abi ogbada iwure meji abamuredede gbogbo etutu to je mo pe ori beere enu loju bo ori eni won fi rubo fun ori ngbo ori rubo tan otojo ko to su ebo fi ebo da ebo ori de ode orun kokoko oju tin ti ko le orun bo wa sile aye o na ririn ajo ti ebo gbogbo e funfun lo sa o
0: kabiye si
1: oju owo kan ori ami lo kan pe ami kan ni nbe lo kan yi se funfun gbo ni gbogbo e ngbo oju de bi tami wa o so papo mo ori ori lo ba nbe imo na nbo tara bi to ti ri ami ibe lo na lo oba ori nbe o na so papo mo ori eti wa na ririn ajo ti ebo kaluku lo ti yan pin ipe titi ni ko ma gbo gbogbo nti ba nlo ipe ti mu ni pe gbogbo orun ti ati dundun ati to todun o ko won ma gbo ipe toju ni wi pe imole gbogbo bi to n ba ti de ko won ma ri kedere e ri bayi enu na nti ko le orun bo wa si ode aye o na ri ami lo kan san ibi tami wa nlo na lo bi igba tawon eyan ba lo telu sibi kan a ma gbo eyan bi bayi eje ka lo won ti nbe enu na so papo mo ori orun na nti ko le orun bo wa si ode aye borun se debi ti ori wa orun gbe oriru gbogbo ara dede gbogbo ara wa gbe oriru ibe lori wa ti wa di eni agbeka ori wa wa di eni ajiforo rere lo a wa ro sakun sakan ti dani gbe lai sori eni eni ta ba da odi meji fun oto ni kada ifa fun yan ifa ti ka lara e ni etutu ti e lo to a beere nitori re o ba gba ni olotu elomi a ma gbe yetu imi a ma gbe yele elomi a ma gbe eja lasan ati eko elomi a ma gbe ja ajabo nitori ba beere ni kesi pe kan bori fun yan lasan agbon la fi pa obi fun ori telomi ta ba wa bori fun ru eni be tan odi meji ni akose ti eni na fa okun ta ba fi digi wale latoko e mo ko mo so pa gbede meje aye won lori duwo koko duwo si ngba to ri ntorun bo ale aye okun ta fi digi wa ile latoko okun ta fi diru wale lati oja okun ta fi diyo wale lati oja eya bi e nitori ajinde ara se mo pe ti eye ba gbera nle bayi oke ni nlo
0: bene
1: oto ni awo si ise yin ni odu fodi meji iwe ene be omo fi we bi an ba de lati orun won o tu dele aye
0: kabiyesi
1: leyin igba ta ba bori fun ru eni be ta tun ase faudi meji fun oju odu faudi meji
0: edu se be se ba bo yi inu wonu bogu ara mi o se ori na ni gbogbo ifan sise le lori bayi
1: bo ori ni gbe gbogbo ara kaakiri agbaye ori le ga fi labu ori laaro gidigba fi se ti e lale odo ori ni soyan do lori orilede ori gbogbo wa oni taku wa
0: ase idumo
1: ori la babo abafo sale ta ba ti wa bori ta se akosi re ninu faun iti je ori bibonu yo bere ntori re ba gba ni nile yoruba ri bayi ngbati oro ori dayo tan tori de ni agbe ka tori de ni agi foro riri lo ori wa njo ori wa nyo ori wa nyi babalawo babalawo nyifa ifa wa nyi olodumare oba lorun ni wa se be gege ni babalawo mi senu ere kifa babalawo ori lo difa fun ori nijo tori nbe lo gbere ohun nikan soso giro giro ori ni ko nle dolopo eni lohun da fa si won ni okara nle ebo ni ko wa se ogboriru ebo oru ogberu oteru e wa oruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan oju lo se kerekere oju ba ori duro ori ntolu agwala imo lo se kerekere imo ba ori duro ori ntolu agwala kerekere orun ko sai dele ni ori ntolu agwala kerekere ori gbogbo wa ba ori duro ire ajo bori yin duro gbogbo eyin te nsun kun aje
0: ase o
1: eyin te nsun ko omo ire omo bori yin duro
0: ase o
1: ire aiku ba le oro yo ba ori yin duro
0: ase o
1: ori eni lagbe ka ori eni laji foro riri lo ori gbogbo wa oni taku wa
0: ase o
1: ti ori eyin oba ti gba bode bi igba to je pe ko siwo oluwa ile aye ni o lanfani ka ma bo ori lore kore ki se dandan pe igba to ba to wa eyan le bo la e kan laarin osu meta ori eni oni gba bode fun ni gbogbo nta abada laye ori la fi da gbogbo eni tin da fun loni eni pada da toro je o gbogbo eni to je pe ori ori leyan aye oni be gidi na la yin adegoroye ibi adobi agbefagori ite loruko temi oloye otoluawo general fun gbogbo ti bu toro ile badan lapapo magaji ile oluoje ofoje badan land ero oba ni soro mi ni 080 332 60141 080 332 60141 tabi 080 53 45 92 23 080 53 45 92 23 odi meji lodu fatimu mu wa si eti gbo yin la sa le elaboru o elaboye elabo
0: sise
1: gbo ato asule iworuwo fun
2: baba pere apo ni agogo wole ke olawo eh otu olawo olubada omo lu akara okun o ibi ewe pe nje degbo fiditi sina ni adekoro Igi adubi nke yo anuma bi eye oku o Olorun fe nikan se je nikan lo otu oluwawo le ibadan oloye ewe nje adegoroye igi adubi agbe fagori te omo dida wa ma gbo ma te onisu lo niyan ke yo ma se se ni ko ma je nbi eliri oja dagba re nta ni won gbe kale loota o so wo pe yawo orere nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lodo ewe nje adubi otu oluwawo le ibadan ni baba asale loju ona oje nbadan lati oje eleni egun okada baba asale oju source ni e ti sokale e ti ri eko mona won gbagada gbagada ewe nje adubi nbe tabi ka pe won sori 080 33 26 0141 oloye ewe nje adubi otu oluwawo le ibadan lo ni irorun labe nigba ta daye
3: Ladiluwa FM 96.7
4: La Ladiluwa FM Jagaba Gogo Retro

0: si ti mo ba se ngazo e lo so se
1: igba meta igba meta ile ayo
0: fa ji famia igbadun rebutu lori eto yin eto wa oyin ladun lapa bi rabale ko gba mi daada to ba wonu apa bi o siyawo ibi to e ko wa na lo wa yi yara to e ko wa na lo wa yi 96.7 gogo ni room number yen Oko lo tu eto Oluwa Shina Alayo Ogun Ede ofo ma le sofa mo fin ki yin kale o Asi so lo lo button ti te gbira te fi la fade ati gbadun e daada Oko Oluwa seun obalana to a loju opo Facebook te fi ri awo ketekete Todi Adegbe ru amo o ti pinle MCTP total enu bo da poda
2: Baba,
0: you are a red, many
2: to
0: Baba, you know,

si ti mo pe lorin lolokan ojokan asa lolokan ojokan ede lolokan ojokan tun gba lolokan ojokan lori eto yin eto wa loyin ladun ni e wa pe ni e ni gbo ke so fa won ti eyi te tin gbo so fa won ti o ti gbo po ti gori afefe o e je ntun lo lati agba bi

ajọlọ si Ibadan Grammar School Ibadan bi ni fokobo lasere seri ore wa yi fẹ́ràn ara wa bi nkan ore ta ore wa kan to mu emi mo to sele si ti mo fe so lale yi na lo jo ba ore wa yi ja ti o fi ba so re mo titi do ni won kan yi si mo sele lawujo wa ta wa yi o ti pe die to nti wa loki okun to wa in UK pe mi lojo kan ni o ni ore wa oni mo ma barabere kan pade send picture si mi awomo ida o re wa bi egbin ani ko ni amura ko de se lo lale ijo ma so npe eware omo ni nje be o ni fe dada o koda o mo nfe fe mu ni inu mi dun ayo mi kun abatura ni dola la ẹ sí gbà yẹn

0: tí mo so npa e yi o ni a to ba fi to bi osu bi melo ko sasiko nbo a naija e wa rira ohun ti e fe wa ri omo yi soju ohun ti ri soju ri suba won so lati gba de gba o fe wa ma won mo mi e fe ma won dadi e lẹnu pe o ko wa Nigeria ko pe ko jina o de ajo a omo se dada gbogbo e ama won ebi ama won ara won si ti jo mora won pe ah wa odo awon obi temi na re o to ti jo mora mora won pe igba bayi o awon o se igbeyawo sore wa lo Niger lasiko yi to bi osuko
1: o ti o do won si ma seku
0: o wa jo wa nle itura

0: fi tun yara ise e mo pe e ba lodge so te o ti nigba ti won sare tun se te to fi pada be ke se pe won se lodge sibe won ti tun gbugbo e se to je pe gbugbo en ja tan tan tan ni ru orun wori tori olohun
1: ori to ba sa pe ti e ko to ba ri telo mi wa ri pe baba bari
0: ni yawa fe sona ba ni abeb so mo ni mi ni muso
1: ajaja bi ologbo lo ja ki sabia o
0: Buruku to ti laugh. Ore wa ni oso ni e, oso ni e. Kan to de sele lo fa ti ohun atore wa, eleyi to mu emi mo ti mo fi jo soro mo do ni. Ti o wa ye mi gan re gan pe mi o mo boyo re ti wa yi ke je se garara ni abi ki sun ti e. Dabi ere ni ki sere o dabi awada ni ki sawada lawujo wa loni awon eyan kan ma wa be to ye pe ah bo ba ile ti so o ti je tan o
1: ba mo kuro to ba bi mi la go dayo ni tori pe ota mi wa ba fe
0: se asiso wa se so ni bi tawon eyan kan wa ah o ti je tan o
1: ba mo

0: Hello.
1: Oja. Simba dawole,
0: koyori sinere baba ho. *347*1004*2#*347*1004*2#. Na la fi lo Takashe *347*1004*2#. Na fi lo Takashe iye meji ni 25,000 ben le fun. Eti lo mo re si bayi. Ni pa lo yi ko to fun cash. Tabi ke lo soju opo website www.cashier.ng. Hello. Oja tintin. Hello.
2: Hello, Ekale.
0: Yes, sir. Ekale, sir.
2: Yes. Omo ba ajibola fata yi lati se.
0: Ekale, sorry to sir.
2: I'm going to go to the hospital. Ti oba fe wa ti ba ti ro yi be yen gboro yi.
0: Hello.
2: O fi di je pe yo tabi pe mo so ko ba agu ara tawon ti bi ni. O le ke mo ni je ni sa du gbo la fa ta ile.
0: Eshun, e ko tete si wa. E ko tete si wa.

0: Hello?
1: Ekwetu.
0: Yes, sir.
1: Kola ni international.
0: Baba.
1: Ekwetu, sir.
0: Yes, sir.
1: Uko mi ni Olamide Kola ti bere.
0: Bora le Kola ti bere ku dede asiko yi.
1: Yes, sir. Seri Benso. Olorun da kitan suna go. Olorun wa ni ka ma fi ti wa ni eni keji lara.
0: To ba je eyin ni te ba wa pelu iyawo yin se le so
1: ah ile le so mo le dogbe jade nigba ti mo fe lo se nko.
0: Okay, bo to ba ye ko lo so si nko
1: iyawo mi na ni packaging o ma jade na
0: iyawo yin ni packaging
1: abule en to ba je pe ko ni packaging o ko ma so eni o se mo pe gba mi iyan le ma mo koko sari jade koko sari su ki so yen ko sari jade iyan yato igba mi wa ti je pe iyan ma fe pe iyan ma fe su jade bo iyan ma jade sita iyan ni duro ninu le iyan ma lo bi salu kan yen ko ma se igba ko fe lo mu nkan ta iyan be ma se nkan ti iyan ma se iyan ma wole pada
0: eyin o le call girlfriend yin le pe tori pe o so pa yin
1: mo le wo bi se salaye fun
0: eyin o
1: to ba se lojo alakoko obirin go ni fe se be e to ba je girlfriend yan o go ni fe kokunrin mo ko hun se be
0: ani ka wa le ti e wa mo wa se si yin o se lo akoko se le keje ti wa mo pe oun kan le n fifi to wa so fun yin pe oun fifi pelu yin ni o n fe ka eyin mejeji jo mo ra yin daada
1: eh to wa n so de le pe ni so ni mo wa mo si
0: eyin o eyin o
1: ife e mama ku o wa ra o pe wo yen o gan yin
0: oda eshun eshun ayi lawo ba yin de le agenti lagbon yi eku teti si wa eyan ti tope gege bi mo se so lekan pe o dabi ere ni ki sere o dabi awada ni ki sawada ije kamri omo pa pa sabu sibu moto to se koko se pataki se pe ke wo so gidi ke runrun gidi ke tepe fute orisirisi sara defila ke wo bata gidi gbengbe mo ni ta ni n bo pe awon de like mo ke se yen nikan ni mo toto are yan so buku buku ele te mo so e fi si e fi ogbokun gbogbo nkan eyan ba wa ni awujopo iro to po mi o mo afi pa jure o a te ka lo sojo papa ajideri teyan ba wa lawujo iyan leleyi iwa si eyan si eyan o le mu ki eyan like eyan lai lo sile babalawo lai lo sile alajo lai gbankan.

0: ni o je nkan kan waju re oluwa to sin edward gbo mi daada o kan mo wo pe iru eyan wo re logbon nu tu o
1: sohun ko ti le iwa ta
0: won ni wi fun o pe ese mefa ni o
1: oluwa o wa olo
0: nu si daada
1: a se ka
0: ko se daada nu aye ta wa yi ori to ba se daada n to ba se on lawon eyan mo so n to n se loni o ni tan ti o n ko le on lawon eyan mo so leyin re bo baloto omo awon awon eyan tan ko tan won sinu bibeli loni n tan ti se ngba aye won la n ka ninu bibeli la n ka ninu qurani awon odufa eleyi ti jade be ba lo se gba kan won da odufa yi o jade ke se won nikan lo kokko jade si awon to kokko jade si won ti wa lese mefa won ti won ki fa on gan mo gan to dun yen gangan fi din tan ki won ti wa lese mefa
1: ayo ayi gogo wa
0: ori e won ni wi fo pe ko te jeje o ile aye ikere o bintin
1: ayo amari gogo wa
0: toni wi fo re

0: ajoke ni le oluya dembi 96.7 sani osani frequency ti ti wa o ese tempo wa
1: kari monday yi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba